Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instructions is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So kung i-define natin ang ginatawag natin ng virtuous woman, simple lang gid. Pero tama gikadalom sa sininga mga tinaga. Sini nga, it's a female, of course, a female of high moral standards, integrity, and wisdom, often characterized by her strong faith, industrious nature, and loving character. Makita, tigit, madumduman, tigit ang aton ng mga iloy, kagamon ang nagpabatsag sa aton sa kamingaw, labiligit ko nagtaliwan ang aton ng mga iloy sa aton ng mga panimalay. And andiri sa sininga pagsaurog naton sa kadlawan sa mga iloy, kabay pa nga matagal naton sa sininga austisya sa paghamba sa mga maayong o mga butang, labinagit sa aton ng mga iloy, matingwa kita kag well, I hope that God will help us even as we reflect upon the love of our mothers. Ang dinala nagahambal nga ang iyang mga kamot nagaubragid. Ang isa ginang makita nato niya nga why did untat sa pag-ubra ang aton nga mga iloy. Oftentimes daw ginabaliwala ang akon nga mother yan ang sa household lang, no? Gobra sa balay. Pero actually, that's the most important job nga maubra sa isa ka tawo ang pagatipan sa ginahambal na nila lang a housewife. But actually, the implications is even greater sa maghambal ka nga, compared to an engineer, compared to even a doctor, or even sa mga kunanod at bada ng mga professions, ang iloy, grabe kit. So here are some of the things na gina-mention diri sa sinihambalaan ng kasulatan. She sews, no? Ginapili niya ang mga nami, gatahi, and work with eager hands. Ang isa man da, tiga shopping, no? Siya nag-grocery, siya nag-paninda, bringing her food from afar. Siya nag-luto. No, ang mga iloy natin daw kanami lang hindi ang mga manugluto, no? Ang chef of the house, she provides food for her family. Di, ang iban pa yan, mga iloy yan, may green thumb, nag-tanong pag-idiya sa kung ano mga ulutanong da, na kung ano, pwede na sa kapudyot, kamatis da, latoy, okra. You know how a mother is, no? Kapangita agin sa pagi para maprovidean ang isa ka panimalay. In verse 15, sa sininga passage sa Proverbs 31, she gets up while it is still dark to prepare food. Pakita nyo na, no? Mag-alasyete ang klase sa mga kabataan. Sino ang gabugtaw unagid? Ang iloy, no? Gapreparar sa balon, gapreparar sa pamahaw, kung ano pa da ang iyang mahimo, gaplastar sa tanan-tanan, ang bayo, you name it. Ang iloy, ang tatay iya, ati, ikaw, lorago, paguro, kaginapapayan na nanda ang iloy sa pag-atipan sa mga kabataan. Sa verse 18, ginahambal, her lamp does not go out at night. Ano ba, iharag siya po niya nga, in other words, ang ginahambal sa sining, particular na passage, sila nga, man works from sun to sun, but woman's work is never done. 24-hour nga work ang aton. Magsakit ang untos ang bata sa kagahon, alauna, alas dos. Sino nga pulaw, sino nga bugtaw, sino nga prepara sa mga bulong? Mothers. And that's why when you talk

0: talk about mothers iya. Though hindi mo dyan mabatyagan ang ininga kamikaw sa pagtanaw sa mga binuhatan sa aton nga mga iloy. Kagway kita yung mahimo sa mga ang iloy niya ng daan. She will accept you just as you are. Kaya ginambal na nila gani nga biskan ng isa katawo nga mapriso abino kag may sala nga murder, sino mga ngapi niya hindi nang abogado kundi ang iloy sa gihapon niya nga nagapati gihapon niya nga inosente ang iya nga bata. And even if people do not accept you can always turn to your mother for acceptance. So in other words, in verse 27, ginasulat dira, sinabi niya, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. No, the bread of idleness. Ti amuna, ang kapisanon, ang kaayo, ang katutom, makita mo gid nga makita sa aton nga mga iloy. Actually do may picture ko tang ipakita lang kun ano ang ginaubra sa isa ka iloy, and not only that, no, nangin isa man ka varied ang mga ubra sa isa ka iloy. Subong ti earn pagit ang aton nga mga iloy iya, pero kadamo lang sa ginapanumdom. And if there is one person gid nga i-honor naton subong, amuna ang aton nga mga iloy. Ikatuwa, ang iya nga ba nagahambal. Kaya sa Proverbs 31:26, ginasiling, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. May nabasahan ako. Actually, amuna siya ang nag-found sang Methodist nga denomination si John Wesley. Sang estudyante siya sa Oxford University. Grabe gidiya kapalino sa mga tao dito, no? I don't know about today kung daw ano kapalino sang mga estudyante. O sang una gidiya grabe gidiya. So ginsulatan niya ang iyang iloy by the name of Susanna Wesley kag nanghayo sang advice or sang counsel. Kag amuning nabato niya ng mga tinaga, sini nga, my dear son, remember that anything which increases the authority of the body over the mind is an evil thing. Sakto, hindi ba? Kung ang ini nga mga alak, kung ini nga mga bisyo, kung ini nga mga droga, kung ini nga mga marijuana iya, amuna ang nagahatag sang imo nga klase kakabuhi, kag nagadumala sang imo nga lawas, ti yawan on kid. And over that, to the course of time, ba ano ko na nun tabo? Well, si John Wesley naghimo sang mga importante nga bahin kag mga prinsipyo kag doktrina sa mga Methodist nga denomination kag ang Wesleyan nga distinctives nga all need to be saved, all can be saved, and all can know that they are saved, and all can be saved to the uttermost. So ginatanaw yung gidyan nga importante ini nga everyone kung sa diinagalin, no? Kung sa diinagalin ang kinahanglan nga maluwas kinatanan, amuni sa Methodist. Yeah, we believe in that as well. Okay? May ara man siya nga ginhambal pagid nga justification by faith. Kag ang ini ginhambal, it is salvation is a gift of grace received by faith alone, leading to an inner witness of the Holy Spirit. Why nasang iba niya nga makaluwas aton? Degree ang imo nga mga binuhatan, ang imo nga mga accomplishments, ang imo nga mga trophy, ang imo nga no, it's always God believing in Him and by faith amo na makadala. We believe in that as well. Pero amo ni ang sadsaran sa sininga denomination nga ginstart ni John Wesley. Another is what we call sanctification and Christian perfection. And Christians are called, no, to pursue a life of perfect love toward God enabled, enabled by the Holy Spirit. We believe in that. Pro gina-emphasize kiniya sa sininga humbon, ang ininga mga butang, ang pagpalangga sa isa, kag isa, paagi sa pagpalangga sa Ginoo. Kagsang nagligat yung may nadlaw, nag-post ako bilang bahin sa akong reflection in the morning, nga ang aton nga ang aton nga vertical nga relasyon sa Ginoo amo na ang magadalaman sa horizontal naton nga pagpalangga labi na gid sa mga kauturan naton. Our relationship with God will depend upon our our relationship with God actually ang ginabasihan naton sa aton nga relasyon sa mga tao, and that is symbolized by the cross. Vertical, and there's the horizontal. Ang ikaapat kag daw hindi kita yan naghahatag sa sini nga emphasis. Ang ginatawag nila ng social holiness. Sila yung grabe sila about justice. No, nagamartsa kag kung anong mahimo nila. A strong commitment to justice, mercy, and service addressing both personal and structural evils. And that's why, even then, sa di inag-umpisa, sa Iloy, sa Iloy ni John Wesley nga ngalan niya si Susana. Well, sa akong nga kabuhi, labinigid sa akong nga Iloy, kadamogid sa mga lessons kagin tunan na akong sa iya. Way labot sina, ti ang akong nga Iloy, maestra ko man sa English department, no? Sa English dito sa CPU. And oftentimes, ti ginakoreksyonan kagid sa pagwali ko ginakoreksyonan way nang akon nga Iloy ang ako naman ang asawa nagakorek kun anong akon nga mga grammar da no o mga bibel mga pronunciation, pero the instruction comes to us kung maghimo ko sang sala, she will always be the first. Kag kun mag-abot sa akon nga amay ang ining mga misdemeanors na akon, ang ining nga masala, ting ako niya nga tatay disciplinarian. So, aragin na ang iya nga mentality nga daan niya, you know, you spare the rod and spoil the child. So, we were never spoiled. Kaya nga, aragin na ang rod. No? So, bong ginatawag na nga love paddle. Pero sa una, iya, nang may haragin ay sa panghanot, either paha, ako na nung uyata niya. But the thing is, sa tiniyon na ginahanot, ako, bala mo kung ano, ang nanay ko nagpatungayin, even absorb the blows sa kung ano na nga pagpatupa sa akong sang amay. Can you imagine that? Can you picture that out? Na siya ang nagpatunga. Siya ang naigo, nagkakaigo sa mga hanot. And oftentimes after that, katun siya, no? Makatun siya sa akon, kagmamba siya nga, well, ginahimo ni sa imo nga tatay, tungod nga palangga ya ka. Tibong siya masabot ka pa, palangga man? Sakit-sakit na gito, palangga mo na. But ultimately, in the long run, amo ginaya, what I am today is because ang ininga pagpainsindi iya nga we have to go through this particular discipline so that even today, you know, you will have a respect sa mga authorities. So, amo na bala, mga bata po, salamat gid, no, Iloy, sa imong pagpalangga, and to tell me what is right, to tell me what is wrong. Ang ikatatlo, this is a beautiful one, her heart loves. And in Proverbs 31, it says, Proverbs 31, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Salig na lang ang akon nga amay sa akon nga Iloy. Sige, dira, no? Kung ano mga kinanglanon, amo na siya nag-ahatay sa mga kinanglanon sa kabataan. Even until this day naman niya, ang akon nga asawa nga Iloy sa akon tatlo ka kabataan, amo man ang nag-ahatag sa kung ano da nga mga kinanglan sa mga bata. But I would like to share with you something natandog ko ni isang pagbasa ko sang sa isa ka panaysayon. Matuwila lang nyo si Thomas Edison. Thomas Edison, sige niya, I did not have my I did not have my mother long, no? But she cast over me an influence which has lasted all my life. The good effects of her early training I can never lose. Kung hindi because of her appreciation, ang iyang pagtuo in me at critical time in my experience, I should never likely have become an inventor. So sa padayon sila niya, I was always a careless boy, and with a mother of different mental caliber, I should have turned out badly. But her firmness, her sweetness, her goodness were potent powers to keep me in the right path. And my mother was the making of me. The memory of her will always be a blessing to me. So, si Thomas Edison ang nagnambal sina. Actually, ang ining istorya, nag-umpisa bala nyo kung ano, ang iyang nanay nga si Nancy highlights the power of belief. Ang iniblang pagpati sa isa ka bata. So, when young Edison was sent home with a letter telling his mother, no, huwag ipadalaan sa sulat, nga hindi na maka-attend sa school. So, ginhatag ni Edison ang iningang papel sa iyang nanay. Kag sila nga, ihatag mo gini diretso sa imong iloy. Pagkabasa sa iyang iloy, grabe nga hibi, nagtululo gid amang matay, amang luha ya sa iyang mata. Kaginbasa ya out loud sa iya nga bata na si Thomas Edison. Sila niya, your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him himself. And so, siya nagtudlo. Naginibo na lang ang homeschool. But after many years, napatay ang iyang iloy, no? Kag now, he has become the greatest inventors of the century. Samtang nga nagatanaw siya sa mga butang old family things, nakita niya ang isa ka folded paper on a drawer sa desk sa iyang iloy. Ginabrihan niya kag nabutang sa sina ang sulat niya, your son is Adam. In other words, mentally ill. Amo na gali ang nasulat, hindi nga genius. Sini nga, your son is mentally ill and we won't let him come to school anymore. Kita mo na, hindi na siya gali ang pagbatunon sa eskwelahan na sulat sa isa ka misto. Kag pagkatapos sila, bow si Edison, grabe nga gurahab ya. And then he wrote in his diary, Thomas Alva Edison was an adult, mentally ill child, but by the hero mother, he became the genius of the century. Ano na lang ayan kung ang iyang iloy naghambal si iyang pagbasa ito na daan, ay, hindi ka na mapuslan, waywa, ay ka nagid, hindi na magbato ng iskulaan si mo, what could have happened? But Thomas A. Edison was a mentally deficient child whose mother turned him to be the genius of the century. Kag ano ang gin-invent niya? Anong gin-invent niya? The light bulb. Okay? The light bulb. Kung waay si Thomas, ano ay hanang suga? King-kiman guro sa Gihapon. No? Patented in 1879, ang isa pagid, the phonograph. Okay? Ang phonograph, kita ka mo sini, sa una namiangay ko sinaya kay may mga long playing na mo, may aramang gagmay ang ining mga gagmay ni. Di, ang nanamian na mo niya sa una, sa bata pa kami, ang 33 na nga ang kadasigo niya, ginabutang namon sa 77, kag amo inaya ang do chipmunks eh, ang guaya, kag amo na makinadlaw kami. But he invented the phonograph. He is also invented ang pag-umpisa sa sining mga motion pictures.
1: ang camera, the alkaline battery, ang microphone, okay, ang microphone, the carbon microphone, the alkaline battery.
0: Sige, sa ilo na paliyog. Yan.
1: And that is why, sa iya lang akabuhi, kung makita natin kung daw ano ka-importante ang isa kay Loy, sa isa kabata, kaagay sa sini, nga mga example natin, si John Wesley, si Thomas Edison, kagayan, bisan kamo diri nga ari sa sining iglesia, magakadto diri kag magahambal sang butang na nungod sa inyo nga iloy, we will never stop. Why?
0: Because our mothers, ang aton nga mga iloy, has done so much, especially for us.
1: And that is why in Proverbs 31 verse 28, it says, her children arise and call her blessed, and her husband also, and he praises her.
0: Amo na galing, when we talk about mothers, I just couldn't help but, you know, be emotional about this. For what I am right now as a pastor, ay terribly good, grabe good ang ginaagyan sang Iloy para makakanto sa sakto ng dalanon.
1: I'm sure that you have many experiences of your own, but then again, this is what our mothers did sa aton ng mga kabuhi. Today is a special day, and that is why we are going to have a special moment to honor ang aton nga mga ginikanan, ang aton nga mga iloy. There will be a video, there will be a poem, there will be a musical reflection. There will be, most of all important, a prayer for each one of us. So we'll begin with a video.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maasahan sa masalimuot na mundong ito, ang mapapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy, sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

0: Ikaw lamang mula sa Papuri Artist mula sa kanilang album na Papuri 8. Isang magandang araw sumainyo mga suki at mga avid listeners natin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako makakasama niyong muli sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasiliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang PPSY o Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan. Ako po'y medyo nalulungkot kasi isa sa mga dalawang magagaling na NBA teams ang natalo. Hindi ko alam kung kanino kayo nagro-root for, pero natapos na yung laro. Eh, no? Natapos na. Maganda itong NBA Finals na to dahil sinusundan ko talaga to. At sa mga natalo, eh, I'm sorry, ganun talaga buhay. So, sabi nga, panapanahon lang yan. Pero alam po ninyo, sa kaharian ng Diyos, walang natatalo. Lahat tayo panalo. Basta tayo lahat ay naglilingkod sa Diyos. Kahit kanino ka pa nag-root for, no? Talagang tayo palaging panalo dahil palagi natin kakampi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya tayo po patuloy na kumapit lang. No? Kagaya po ng basketball, ang buhay ay minsan up and down. Eh. Minsan may natatalo, minsan may nananalo. May mga pinagdadaanan po tayo ng mga suliranin o mga problems o mga struggles sa buhay na sometimes we think na ito na ba yung talagang hanggang dito na lang ba ako? Hindi ko na ba talaga kaya itong iangat? Pero huwag po kayong mag-alala dahil kapag sabi nga ng Panginoon, no, sabi nga sa Biblia, sabi ni Jesus Cristo mismo, in this world, we will all have troubles. Pero sabi niya, may encouragement siya. Be of good heart. Sabi niya, I encourage you. Be of good heart. I have overcome the world. Yun ang panghawakan natin. That our Lord Jesus Christ, our God, has overcome the world. So whatever problems you may have been going through right now, lahat po yan ay may katapusan at lahat po yan ay may solusyon. No, mananalo rin tayo hanggang sa katapusan dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Malamig na yung panahon ngayon. Talagang nag-uulan na. Siyempre, kalagitnaan tayo. Ito na yata yung panahon na talagang sisimula na yung mga bagyo. Pasok na kasi ang July, papasok na ang August, tapos papasok na yung bare months natin. No? Magiging busy na naman lahat. Last week po ay meron po tayo naging special guest. No? Napahinggan naman natin yung mensahe ng Diyos sa pamagitan ng ating special guest na si Pastor Menen Roque, yung Father of God. Ngayong linggo, dahil nabitin tayo last week, no? Maganda yung mga shiner ni Pastor Menen about the Father of God. Nag-share din siya ng kanyang testimony that he grew up without a father. Hindi niya naranasan, hindi niya na-experience kung paano magkaroon ng isang relasyon sa isang earthly father. No? Pero sa kabutihan ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay talagang nagpapala ng mga tao na nananampalataya sa Kanya, binigyan siya ng isang relasyon na talagang hindi lamang temporary, kundi permanent and eternal relationship with our God the Father. Yun ang kanyang tinuran last week. So ngayon, tutuloy natin, medyo nabitin tayo. So we'd like to welcome once again sa ating programang PPSY, si Pastor Menen Roque. Magandang araw muli sa iyo, Pastor Menen.
1: Magandang araw muli, Pastor Rodel. And thank you for having me.
0: Again,
1: no?
0: Oo nga, pangalawang linggo na natin ito. So kami natutuwa na ikaw ay may oras para sa programa nating Pag-asang para sa'yo. Baka may gusto kong batiin.
1: Binabati ko yung aking mahal na asawa, si Ate Bing.
0: Si Ate Bing.
1: At yung inaanak mo, si Aaron James.
0: Oo, si Aaron James, si AJ, si Patrick. Yun, magkumpare kami nito, Pastor Menen. Si Sister Bing, kumusta pala ngayon? Ano bang pinagkakaabala ni Sister Bing?
1: She still works from home.
0: Okay. Uso-uso work from home ngayon, eh, no?
1: Yeah, tapos monitoring din siya sa kanyang health. So, almost every week nagpapa-check up kami sa medical yun sa hospital.
0: Okay, good. Kung si Sister Ming ay dumaan sa isang medical procedure the last 2 years or 1 year ago?
1: That was 2018 yata.
0: 2018.
1: He had a total thyroid gland
0: Removal?
1: Removal.
0: Okay.
1: Sa stage 3.
0: Pero okay na siya ngayon, di ba?
1: Yes, okay. Monitoring siya, but she's doing good. Maayos ang kanyang kalusot.
0: Amen, amen. Oh, eh, syempre, ang ating Diyos ang ating great physician. So, oo. So, talagang tayo, claim natin yung healing para kay Sister Bing during that time na na-operahan si Sister Bing sa kanyang thyroid gland niya, no? Dahil cancerous. So, praise God at mabuti ang kalagayan ni Sister Bing ngayon. Yan. So, Pastor Menen, I'm sure marami ka pang gustong sabihin sa amin, marami pang gustong i-share sa amin ngayon.
1: Oo nga. So, punong-puno ako ng pagmamahal ng ating Diyos Amay.
0: Amen. Oo, oo, oo.
1: Parang yung kanta, so blessed I can contain it. So much I have to give it away.
0: Amen. sa church ba ninyo, Pastor, so every Sunday, nandun ka, kasi nabanggit mo last week, dalawang church sa pinagpapastoran mo. So paano mong hinahati yung oras mo doon?
1: Every other Sunday ako sa magkabilang church. Okay. Thankfully, I already, by the grace of God, we have the pastoral staff na nagre-relieve sa akin every time na wala ako sa isang church at ganun din sa isang church. So I have been mentoring ang mga church leaders, kaya I was so at peace and so blessed na nakakaalis ng isang simbahan papunta sa kabilang simbahan.
0: So every Sunday, for example, first Sunday nandito ka, next Sunday na sa kabila.
1: Sa kabila.
0: Tapos balik na naman. Talagang nagare, no?
1: Opo, walang pahinga. Kuratsa.
0: Sa church ninyo, Pastor, paano bang ang setup ngayon sa church ninyo? May online service ba kayo?
1: Yes, hybrid.
0: So, hindi tumigil yung online ninyo?
1: Hindi na talaga siguro patigil yun, Pastor, kasi hindi lang naman yung mga members namin ang audience, eh. Naka-establish na tayo ng audience from other mga non-religious, no, mga ibang mga nagko-comment sa ating program.
0: Yan ang magandang nangyari during the pandemic, you know? Kasi although nag-online tayo, kala natin hindi natin kaya. Yes. Diba? Pero lahat ng simbahan, lahat ng kapastoran, natuto.
1: And thanks sa AP Media na nagte-train, nagbibigay ng mga training, seminars, workshop. Ang dami kaming naatinan yan. Thank you, AP Media.
0: Thank you, AP Media. AP Media po ang ating partner dito sa programang PPSY. And hindi lamang sa PPSY, they've been helping churches sa kanilang mga
1: yung cross-denomination yun, Pastor. No?
0: Amen. Cross-denomination. Wala silang pinipili. Basta ang AP Media, kailangan nyo ng tulong about video recording, audio recording, lahat ng klase ng media. Kaya nga AP Media, tama kayo, paugnayan lang po kayo sa Asia Pacific Media Ministries. Yun. Pastor, hindi natin patatagalin to. Excited na kaming marinig yung karugtong ng tinuran natin na mensahe
1: na
0: from last week.
1: Salamat,
0: amen. Pastor, the floor is yours.
1: Okay. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating pungusapin o ating pinag-uusapan patungkol sa Fatherhood of God. Yung una po, sabi po natin, Our Father graciously adopts us. Ngayon po, Our Father generously provides for us. Matthew chapter 7, verse 7, Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks, receive, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Dito po sa passage na to, makikita po natin mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kabahagi po ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. Dito, ina-encourage ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga followers to pray and to go to God, their heavenly Father, with their requests. Jesus wants to instill confidence in His audience, and that God not only hears their prayers, but desires to hear them. Nakakatuwa po na maunawaan mo natin, Our Father in heaven wants to give good things for His children. Para ubang sinasabi dito sa atin ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo, very basic yan, basic fact, Our Father in heaven wants to give us good things. Tapos sabi niya sa verse 11, kung kayo na mga evil dads ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ayan po, kung ang Diyos po, ang ating mga amang nasa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay,
2: lalo pa po ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay, kundi meron talaga siyang kakayanang magbigay ng kahit ano paman sa atin na kanyang mga anak. Kung totoo po ang na tayo po mga tatay, ako mismo, tatay ako ng dalawa naming anak, lagi kong ninanais ang mabuting bagay para sa aking mga anak. It gives me great pleasure na makita sila well-fed, well-dressed, at ang mga bagay na kanyang pangailangan ay natatagpo. Eh ako limitado lamang, lalo na po ang ating Diyos. Higit po ang kanyang magagawa, higit po ang kanyang maibibigay, higit po ang kapangyarihan ng ating Ama na walang imposible, walang hindi kayang ibigay ang ating Diyos Amang nasa langit. Kaya God's fatherhood is better, no po, kaysa sa ating mga fathers o yung pagiging father natin dito sa lupa. Pangatlo, our Father lovingly pursues us. Ang ating Diyos Ama ay mapagmahal tayong patuloy na hinahanap. Grabe na po. Narito po ang salita ng Diyos in Matthew chapter 18 verses 12-14. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Ganun ang Diyos. Hindi niya nanais niya na sino man sa atin ay mawala. At kapag ka nawala, iniiwan mas marami para hanapin yung isang nawawala. God pursues us with His love. We are wanderers. We live that which is good for temporary pleasures and short-lived highs. We live the safety of God's path for paths of destruction disguised as adventures. Pero kahit na ganoon, ang Diyos patuloy tayong hinahanap, patuloy tayong pinipursue ng kanyang dakilang pagmamahal because we are His beloved sheep. Hindi lamang tayo lovingly pursues ng Panginoon, kundi He tenderly loves us. He tenderly loves us. Our Father tenderly loves us. This next attribute of God's fatherhood is closely tied to what we have just learned about God's loving pursuit. Pakinggan nun natin, alam po natin lahat ito pong parable patungkol dun sa two sons, no po, in Luke chapter 15. Hindi ko na po babasahin. Pero ang sinasabi lang po dito ay, ang pamamahal ng Panginoon ay very tender. Hindi lamang doon sa prodigal son, maging doon sa elder son. Patuloy ang paghahanap ng Panginoon, hindi lang sa mga nawawala na talagang lumayo, maging doon sa mga naroon na pero ang puso ay malayo sa Diyos. Hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa ating kalalagayan, sa halip, inaabot niya tayo ng kanyang pagmamahal. Mga magulang, mga kapatid, ang Diyos bilang ating Ama, ang kanyang pagmamahal sa atin ay wala pong sukat. Hindi niya tayo minamahal dahil tayo ay mabuti. Hindi, minamahal niya tayo dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka maaaring mahalin ng Diyos nang higit sa minahal ka na niya. At yung pagmamahal niya yun, ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon, while we were yet sinners, God demonstrated His love toward us. Jesus died for us. That is the greatest expression of God's love for all of us. Yung pong kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, alam niyo po, ano man ang iyong pakiramdam ngayon, ano man ang iyong kalalagayan ngayon, kung itinuturing mo o kinikilala mo ang Diyos bilang iyong Ama, revel in His love towards you. He is never mad at you. He is madly in love with you. And last but not the least, our Father powerfully protects us. Ito ang sinasabi naman sa John chapter 10 verses 22 hanggang 30. Na kung saan, sabi po rito, at the time that the feast of dedication took place at Jerusalem, it was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. Ang istoryang ito ay pumapatungkol at nagpapakita doon sa pag-iingat ng Diyos sa bilang Ama sa kanyang mga tinuturing na anak. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 then, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, walang anumang bagay na maaari makatatalo sa atin. Karamdaman, His love is God's love toward us will bring healing sa ating mga katawan. Kaguluhan ng kaisipan, God is our peace. Siya rin ang iyong kapayapaan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo, ang pag-iingat ng Diyos ay laging nasa sa atin. Ang protection ng Diyos ay laging nasa sa atin. Siguro marami sa inyo, paborito ang Psalms 91. No po, that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Naroon lagi ang pag-iingat ng Panginoon. He can protect us from everything and from anything, and nothing is too difficult for God. God loves us so much. God is for us. Jesus is in us. And the Holy Spirit is with us. Tatandaan po natin yan. Walang higit. There is none greater than God. None stronger, none mightier, none wiser or smarter. None more powerful. God is the greatest force in all existence. And He has purpose that His children will have eternal life. Thus no one can change that. Wala pong makapagbabago niyan sa ating mga buhay. So again, mga magulang, mga kapatid, the fatherhood of God, I want to close out ngayong araw na to sa isang salita ng pasasalamat. God is our Father. This is very special. This is unbelievable. We are His children. But this shouldn't be. But it is. And it is only by grace, incredible grace, that stretches further than we can imagine. And knowing God is as our Father should change who we are. It should define who we are. And as we find our identity in God the Father, we should be filled with joy, immersed in comfort, and totally secured in our future. Mga magulang, mga kapatid, as we celebrate the fatherhood of God, nawa ito ay magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Our Father graciously adopts us. We are God's children. Our Father generously provides for us. We are cared for. Our Father tenderly loves us. We are abundantly loved. Our Father lovingly protects us. And because of that, we are eternally secure. Again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. I hope and I pray that you are encouraged and strengthened, knowing that our God is our Heavenly Father. I am Pastor Meren, and thank you for listening dito po sa Pag-asang para sa iyo.
0: Maraming salamat, Pastor Meren, sa pag-share mo at pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na tinatawag naming Ama. Ikaw ang Diyos na kahit kailanman hindi nagpabaya sa amin na iyong mga itinuring at inampon ng mga anak mo sa iyong kaharian. Alam namin, O Diyos, pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng iyong nag-iisang anak na si Jesucristo, kami ay naging kabahagi at kaparte ng iyong pamilya. At ngayon, meron kaming kaligtasan. Ngayon, meron makasisiguro kami ng aming kinabukasan na tiyak na magiging kasama ka namin sa kabilang buhay kung kailan mo kami tawagin. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Dalangin namin ng Diyos ngayong araw na ito sa mga ama na nakikinig na nag-struggle sa kanilang relationship sa kanilang mga anak. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng wisdom, magbigay sa kanila ng karampatang lakas ng pag-iisip at lakas ng kanilang kalooban upang ipagpatuloy ang kanilang responsibilidad bilang mga ama sa kanilang mga anak. Turuan mo sila na maging mga ama na matatawag na nagbibigay ng pangangalaga at pag-aaruga sa kanilang mga anak na naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo sila, O Diyos, at kayo din. Sa lahat ng aming mga ginagawa, dalangin namin na ikaw ang aming pagpala, ikaw ang aming maitaas at ikaw ang aming maluwalhati. Ikaw lang ang Diyos na aming paglilingkuran. At dalangin namin, O Diyos, na sa lahat ng mga pagkakataon na kami man ay naguguluhan, kami man nalilito, at kami man, Panginoon, ay nahihirapan sa struggles namin sa buhay. Dalangin namin na ikaw ang sumama sa amin, ikaw magbigay sa amin ng kasiguruhan na kahit kailanman, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. We thank you, we love you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
3: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
4: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
5: sa pagitan, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kami pagkain.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangapanayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na kuwang sa aming puso. Kaya na ito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Good morning anak, abang maaga ka nakapag-ready para sa first day of school ah. Eh pero bakit hindi ka kumikilos dyan?
2: Eh kasi po, kinakabahan ako. First day of school, bago yung school, wala akong makilala. Tsaka, baka masungit ang teacher namin.
1: Ah, ganun ba? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Ganyan din ako noon, nung lumipat ako ng school, nung high school.
2: Eh, may magiging kaibigan po kaya ako? Mahilig din kaya siya sa basketball? Paano kung may mambuli?
1: Napakabait mo at napakaresponsable. Sigurado ako na meron ka agad magiging kaibigan sa school. Tsaka, naalala mo ba yung lesson sa Sunday school? Ano ang memory verse?
2: Ah, yun pong Joshua chapter 1 verse 9. Sabi po, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.
1: Oh, di ba? Walang dahilan para matakot. O ganito na lang, ihatid kita sa school at ako din ang magsusundo sa iyo dahil first day of classes. Okay ba yun?
2: Yes po, Mommy. Thank you. Tapos, pwede na ba kumain pa rin sa favorite hangout natin bago umuwi?
1: Of course naman. Basta para sa anak kong sweet at masunurin. Oli ka na, hatid na kita sa school.
3: Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Excited ba kayo sa pagbabalik niyo sa school?
4: Ako po excited, Ate Michelle. Hello kiddos, ako si Angel Faltado.
5: Masaya din po ako kasi na-miss ko ang mga classmates at teachers ko. Ako po si Seto Salmasco.
6: Ako po, okay naman din. Mami-miss ko lang gumising ng medyo tanghali. Pero, masaya at thankful po ako kay Lord for school. I am Rich Gabriel!
2: Same tayo, Rich. Gusto ko naman pumasok sa school. Pero minsan, masarap matulog pa lalo kung umuulan. Ako po si TJ Tagorda. Tara, kiddos! Magkwentuhan at magtawanan tayo ngayong Sabado dito sa
7: Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
8: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
4: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
5: Tara, kinig na mga kiddos!
3: Happy ako na happy kayo sa pagbabalik sa school. Pero alam niyo ba na hindi lahat ay masaya? Meron kasing ibang kiddos ang bagong lipat sa school, pero may iba namang kiddos na napakalayo ng pinapasukan nilang school at nilalakad lang nila ang pupunta doon. Merong mga kiddos na may mahirap na pinagdaraanan para lang makapasok sa school.
5: Ah, ganun po pala?
4: Saludo kami sa inyo, kiddos, na masipag pumapasok sa school sa kabila ng mga challenges nyo sa buhay.
2: Kiddos, mahirap man ang sitwasyon, pray lang tayo at remember sa sinabi ni Lloyd na kasama natin siya sa mga pinagdadaanan natin sa buhay.
1: Isasama namin kayo, kiddos.

0: tawanan. Biruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Ano ang sabi ni Sushi A kay Sushi B?
2: Ano?
1: Wasabi!
0: Just kidding!
3: Ano ang hayop na hindi tumatanda?
4: Ano daw?
3: Edi, bibe!
0: Just kidding!
5: Knock, knock.
3: Who's there?
5: Edu Manzan.
3: Edu Manzan, who?
5: I decided long ago never to walk with Edu Manzan.
0: Just kidding.
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Ano ang iyong favorite subject at bakit?
3: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
7: Alam nyo ba mga kiddos na marami sa pinapaunang skills dito sa Asia ay matatagpuan sa Pilipinas?
1: That's right! Isa na dyan ang San Jose Seminary na tinayupa noong panahon ng mga Kastila taong 1601. Sumunod dyan ang UST o University of Santo Tomas na tinayo noong 1611.
7: Nandyan din ang Kolehiyo de San Juan de Letran noong paong 1620 at Santa Isabel College Manila noong 1632.
3: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
1: Dami na nating assignment. Kabubukas pa lang ng klase natin. Kayo ba, Jose? May mga assignments na rin ba kayo?
8: Oo, Ate Teresa. Mabuti na lang at may technology na tayo ngayon. Madali lang ang mag-search ng mga sagot sa

0: sa image ko.
1: Bakit naman hindi ka nag-iisip dyan? At nakadepende ka na lang sa internet?
0: Hindi, oh. May mga assignments na kailangan ako mismo mag-iisip. Katulad na lang ng composition namin sa English.
1: Alam mo ba, may classmate ako na nabisto ng teacher namin na nakukopya na lang ng English composition niya. Kasi sa halip na pangalan ng school natin ang inilagay, ibang name ng school ang naisulat niya.
0: Bakit? Ano ba title ng composition niya?
1: Ang composition kasi namin ay tungkol sa foundation day ng school. Kinopya lang niya ang essay na nakita niya sa internet tungkol sa foundation day ng ibang school. Nakalimutan niya na palitan ng name ng school kaya nabista siya.
0: Eh di bagsak ang grade niya doon.
1: Napagalitan siya ng teacher namin at pinaulit sa kanya ang composition niya.
0: Kaya pala si teacher namin sa school na pinapasulat ang mga team writing composition namin. At ang title na pinapasulat niya ay My First Day in School This School Year 2026 to 2027.
1: Ganoon ba? Madali lang para sa'yo yun. Kasi naging enjoyable naman ang first day natin sa school ngayong taon.
0: Oo nga ate. Marami tayong mga bagong teachers ngayon. Mukhang mabait naman sila.
1: O siya, matulog na tayo at maaga pa tayo gigising. Good night, Jose!
0: Good night, Ate Teresa!

0: Bakit ka naman natatakot, anak? Malapit na tayo sa school nyo.
1: Baka kasi, ako lang ang new student sa school. Bakit kasi lumipat pa tayo ng bahay? Kailangan ko tuloy na mag-transfer. Tapos, late pa ninyo ako na-enroll.
0: Pasensya ka na, Maria. Naging busy si na tatay at nanay mo sa paglilipat natin. Hindi na namin nasikaso agad ang pag-transfer mo. Naghanap kasi kami ng school na nakakatiya kami na matutulungan ka sa iyong disability.
1: Nahihiya nga rin po ako, tatay. Kasi kailangan pa ninyo akong kargahin papasok sa classroom namin. Dahil nasa second floor ng school building ang room namin.
0: Don't worry, anak. Mabait ang magiging advisor mo. Sana ganun din ang mga classmates mo.
1: Sana nga po, tatay.
2: Good morning, class. Today we have a new classmate. Siya si Marie Shine Reyes. I expect that you will be friendly to her.
3: We welcome you, Marie.
2: Dito ka na sa tabi ni Teresa. Umupo, Marie.
4: Hi, Marie. Tabi na tayo. If you need help, huwag kang mahiya na magsabi sa akin, ha?
1: Sige, Teresa. Thank you.
2: Okay, class. Please take out your workbooks and turn it to page 10.
4: Oh, Marie, anong problema mo?
1: Teresa, pwede mo ba akong samahan sa comfort room? Mahina kasi ang mga tuhod ko dahil sa sakit kong polio. Natatakot ako na baka bigla na lang akong matumba.
4: Aba, oo naman. Siyempre, pwede kitang samahan.
1: Salamat, ha?
4: Oo, isasarado ko na ang pintuan, ha? Dito na ako sa may pintuan. Hihintayin ko ang tawag mo kung tapos ka na.
1: Oo, huwag mo akong iwanan, ha?
4: Oo naman. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ka tumatawag.

0: ka sa mga kamay ko.
1: Salamat ulit, Teresa. Kanina pa kasi akong gustong pumunta sa comfort room. Nahihiyan lang ako na magsabi at nagle-lesson pa tayo.
0: Eh, di ba sinabi na sa'yo ni teacher na magsabi ka lang kapag kailangan mo nang pumunta sa banyo? At sabi niya, huwag ka daw magpipigil sa pag-ihi.
1: Oo nga, pero nahihiya pa rin ako.
0: Huwag kang mahihiya. Willing ako na tulungan ka palagi habang nandito tayo sa school.
1: Kung sana hindi ako nagkaroon ng polio, hindi sana ako mahirapan.
0: Mula pa ba pagkabata ay may polio ka na?
1: Noong 4 years old ako, nagkaroon ng polio. Kaya na-delay rin ang pag-aaral ko. Dapat ay graduate na ako ng elementary. Pero ngayon, nandito pa ako sa grade 4.
0: Ganoon ba?
1: Nag-transfer kami ng bahay dito sa Cavite dahil nalipat ng work si tatay. Kaya dito ako sa school na ito nakapasok ngayon.
0: Sana maging masaya ka dito sa school.
1: Natatakot nga ako kanina noong papasok na ako dito. Iniisip ko na walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil sa kapansanan ko. Pero nagbago iyon nang maranasan ko ang pagiging mabait mo sa akin.
0: Marami naman tayo mababait na classmates.
1: Masaya din ako kasi mabait ang teacher natin. Pinayagan niya ako na dito kumain sa loob ng classroom at hindi ko na kailangan pang pumunta sa kantin.
0: Naiintindihan kasi ni teacher ang kalagayan mo at sinabihan pa niya ako na sabayan kita sa pagkain dito sa room para may kasama ka raw.
1: Ganoon ba? Kaya pala, hindi ka rin lumabas ngayong break time.
0: Mabuti pa, kumain na tayo bago pa matapos ang break time natin. Ano ang ulam mo?
1: Nagluto si nanay ng ginisang sayote. Mabuti daw ito sa health ko.
0: Ay! Pareho palang ginisang ulam natin. Ako naman ay ginisang kampalaya. Kumakain ka nito?
1: Oo naman! Si nanay ako, ni natate at nanay na kumain ng mga masusustansyang gulay para lumakas ang katawan ko.
0: Kumuha ka dito sa food ko. Share tayo.
1: Ikaw din! Kumuha ka ng food dito sa akin.
0: Sharing is caring.
1: Oo nga. Thanks.
2: Oh, Mariana. Uwi na ninyo.
1: Ay, tatay. Nandyan na po pala kayo. Kanina pa po ba kayo nandyan?
2: Oo. Kanina pa ako nakatayo dyan sa may pintuan. Di lang ako pumasok muna at nakita kong masaya ka nakikipagkwentuhan sa mga classmate mo.
1: Tatay, siya po pala si Teresa. Teresa, siya ang tatay ko.
0: Hello po.
2: Hi Teresa, natutuwa ako at nakakita na ng kaibigan itong si Marie.
1: Alam niyo po, tatay, si Teresa ang tumutulong sa akin dito. Kapag pumupunta po ako sa comfort room, siya ang umaakay sa akin.
2: Aba, natutuwa naman akong malaman nito. Salamat, Teresa, na naging mabait ka kay Maria.
0: Wala pong anuman. Masaya po akong tumutulong kay Marie.
2: Oh, nawala na ba ang takot mo na pumasok sa bagong school mo? Ha, Marie?
1: Opo, tatay. Hindi na po ako natatakot ngayon. May mga friends na po ako ngayon. Kasi, maliban po kay Teresa, ay may mga ibang classmates po ako na nakikipag-usap na rin sa akin.
2: Baka naman panay ang pakikipagdaldalan mo sa mga classmates mo, ha? Ano, anak?
1: Hindi po. Tahimik po kami kapag nagtuturo na si teacher.
2: Mabuti naman kung gayon. Oh, halika na at muwi na tayo. Bye, Teresa.
0: Bye po. Bye, Marie. See you again tomorrow.

0: Yung akala ko pong nakakatakot na first day of school ay naging enjoyable po sa akin.
1: Hindi ba? Sinabi ko sa iyo na mag-trust ka lang kay God at hindi ka niya pababayaan.
0: Tama po kayo. Hindi po ako dapat na matakot dahil kasama ko ang Diyos. Hindi po niya ako pababayaan.

0: Chanela this week.
1: Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and students sa kanilang paghahanda sa pagbubalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami for the gift of education. Salamat, Panginoon, dahil sa education, natututo kami, lumalago kami, and we pray for those who are preparing for school. Yung iba naman po na nakapasok na, we ask for your wisdom to be upon them. We ask for your provision sa lahat po ng kanilang pangangailangan sa school. We ask for good health para po sa aming mga estudyante na pumapasok araw-araw, at inihingi rin po namin ang inyong patnubay sa kanila. We ask that as they enter the school year, makita po nila ang inyong blessing sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, and we also pray na maramdaman po nila ang inyong presensya sa kanilang pag-aaral. We pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat, Panginoon, sa panibagong birthday na ibinigay niyo sa kanila, at nawa, Panginoon, ang inyong pagmamahal ay maramdaman nila ngayong buong taon na ito. At inaalala rin po namin ang mga apektado po ng lindol recently sa Mindanao. Kayo po, Panginoon, ang umabot sa kanila ng inyong mapagpalang kamay, at nakikiramay din po kami sa lahat ng mga sawi para sa kanila pong mga pamilya. We pray, Lord, for your comfort, for your peace to be upon them. Panginoon, we continue to pray that you will heal our land. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen!
2: Hi, it's time.
0: Time to what?
2: Time to say goodbye for now. Dahil next week, babalik din kami.
0: Ayun, at least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos.
3: Correct. Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Maloy Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyater sa Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechita Pogi, Ati Faithful Fiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Thank you, Mommy Leia, at sa World Vision Fest sa ating Strip at Kwento Kid!
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
0: Ako naman po si Angel.
3: Ako po si Rick.

0: Para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka rin mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob na ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: ganda po ng ating background today.
1: Para sa ibang bansa ako.
0: Kayo po muli ay nakikinig po sa programang Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi din ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Feel po namin ni Pastor James ay...
1: Very celebrity issue dating yan.
0: Kaya kung kayo, ayun, yun nga lang. Kung kayo ay nasa transistor radio po.
1: Yun lang.
0: Hindi niyo po makikinig.
1: Lipat muna kayo sa social media para makita niyo naman yun.
0: So, yung sa social media po natin, pwede po kayong mag-login po. Punta po kayo sa ating Facebook page sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Makikita niyo po ang ating live broadcast doon. O di po kaya ay sa ating YouTube channel. Makikita niyo rin po yan. Pero yung Facebook live po natin, pwede niyo po yan i-share sa ating
1: Sipin niyo, may halaman pa kami sa likod.
0: At totoo. Totoo ba to? Ay, hindi pala.
1: Dadalayin ko sa studio to next week. Kahit saan magpunta, dadalay ko itong halaman na to.
0: So, muli po, ngayon pong araw na nagbabalik po tayo upang po madami na naman po tayo magandang usapin ngayong araw na ito. At grabe talaga yung topic na pinili mo, no? Talagang parang kaya ba ako?
1: actually, doon tiyatulog mo sa akin, mag-recording tayo, sabi ko, ano ba topic that? Sabi ko,
0: Hindi, alam niyo po.
1: Pero mga 2 weeks, ago ko pa, hindi.
0: Mag-prepare ka kasi matagal.
1: Matagal ko na sinulat yung topic na to.
0: You know, alam niyo po sa ating mga kagapay, pag po nag pumipili po si Pastor James, syempre, pinapanalangin po natin yan, kung ano pong discussions natin every week, no? But these are topics na hindi po namin kiniklaim na expert po kami. Kasi po talaga, as we discuss this, kami po ay patuloy pa rin pong nag-journey with you.
1: At saka wala po kami rehearsal.
0: Wala po kami rehearsal.
1: Kahit meron po kami script, live po lahat yan. Live po
0: true
1: lahat.
0: Ano po ito? True reactions ang mga nakikita at mga naririnig po ninyo. But ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay relationships, no? Relationships with your children.
1: But teaching them about relationship.
0: Teaching them about relationship. But before you can teach them about relationship, kailangan maging halimbawa ka, di ba?
1: Yun po yung ideal nung kasi nga, kung isipin mo, lahat naman ng, lalo sa mga kabataan, lahat naman yan, meron tayong ideal relationship eh. Yung, pag ako nagkaroon ng jowa, yung gano'n. Pag ako nagkaroon ng ganito. And then, magkaroon na ng real life situations, yeah. And suddenly parang, teka lang.
0: Right.
1: Wala palang libro. Mm-mm. Na, alam niyo po, pag nagpunta kayo sa mga bookstores, no? Yan ata ang pinakamalaking section.
0: Mm.
1: Na puro relationships, business relationship, romantic relationship, family relationships, puro ganun, no? In fact, si John Maxwell, isang Vatican na author on leadership, mm-hmm. Ang kanyang mga unang sinulat ng mga libro is, you know, how to be a good relational person, mm-hmm. Right?
0: Okay.
1: During my father's time, sikat na libro yung How to Win Friends and Influence People.
0: Yeah, I remember that book.
1: Remember that,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Sikat na sikat yun.
0: Uh-huh.
1: It's all about relationships. Pero kahit mm-hmm. ano pong libro ang inyong basahin, iba kasi ang tao.
0: Mm-hmm.
1: Relationships. And mm-hmm. How do we teach this to our children?
0: Mm-hmm.
1: Kahit ano pong sermon natin sa ating mga anak, anong libro pabasa natin, anong preaching ipakinig natin, they will only learn what is modeled in front of them.
0: Yeah. And I think, dito po kasi sa ating mga regular listeners, alam niyo naman po na ang Tuesday edition po natin is we talk about, we give special focus doon po sa ating mga adoptive families and foster families, or kung kayo ay pamilya na nag-aalaga ng mga bata na either kadugo ninyo pero hindi directly nagaling sa inyo, hindi your biological child, maybe pamangkin, so mga kinship care baga, or tinulungan mo yung kaibigan mo, iniwan sa
1: tama
0: inyo
1: intention mo.
0: Tama intention mo. So, I learned, 'di ba, sabi nga ni Karen Purvis, yung creator ng designer ng TBRI, ng Trust-Based Relational Intervention, sabi niya, yung mga kids who are placed in foster care and adoptive families, they had originally galing sila sa broken relationship. And right. A broken relationship can only be healed by a healthy, nurturing relationship.
1: Right, right.
0: And pag hindi mo na iayos yun, bit-bit ng bata yun hanggang sa paglaki.
1: Daladala niya yun.
0: Daladala niya.
1: Actually, lahat naman po tayo, eh, no? Lahat na nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa atin. We did not come to our approach sa pakikitungo sa tao based on ourselves. We actually picked this up.
0: Right. Na
1: iba unintentionally, yung right. iba intentionally, mm-hmm. na pick up natin yung mga iba dyan na palaaway, sabihin natin, tatay ko kasi, yun, lahat kami palaaway, yung ganun.
0: Mm-hmm.
1: We pick it up and it forms part of our personality.
0: Mm-hmm.
1: No? Lalo na po, sabi mo nga, ilagay mo sa isang bata who has been adopted or fostered, wala po siyang solid structural framework ng mm-hmm. kanyang pagkatao.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, yung kanyang paraan din ng pakikitungo ay wala din siyang foundational principles doon. So, it's always reactionary
0: mm-hmm.
1: based on anong nangyayari sa kanya ngayon, and then from there, doon kumikilos yan.
0: Alright. So, yan ang magiging discussion natin ngayong araw na to. But before po yun, na po tayo sa ating, actually ang ating topic today, ang kung gusto nyo pong, kung kayo ay nag-take notes po at hawak nyo na po ang inyong mga notebooks at mga ballpen, ang 8 lessons about relationships to teach your kids. Yan
1: yes.
0: po ang title ng ating discussion for today. So, sa ating Bible reading po, babasahin ko po ang Tagalog version ng ating verse for today. Matatagpuan po sa aklat po ng Efeso ang ikalimang chapter po at 15 verse hanggang sa 17 verse po. So, tatlong verses po tayo, 15, 16, and 17 ng Efeso ikalimang chapter po. Sabi po ng salita ng Panginoon, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
1: Napaka-loaded talaga ng verse na to, no? Ito mo sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do.
0: Mm-hmm.
1: Ang Ephesians po ay napaka-siksikang libro yan. Eh, no? Yung unang tatlong chapters nito, ay ang pinag-uusapan po ay ang pakikitungo ng Diyos sa tao.
0: Mm-hmm.
1: And then, yung huling tatlong chapter naman ito, ang tamang pakikitungo ng tao sa kapwa-tao. Dito po napag-usapan ang paano makitungo ang magulang sa anak, anak sa magulang, amo sa empleyado, empleyado sa amo. Yun ang pinag-uusapan dyan sa verses na iyan, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang sinabi dito, ang ganda eh. Sabi niya ganun, may instruction si Apostle Paul. Sabi niya, be careful how you live.
0: Mm-hmm.
1: We live in a day and time po na people, we are not careful.
0: YOLO nga, di ba?
1: YOLO, di ba? You only live once,
0: so
1: di ba?
0: So careless ka.
1: Kahit ano, kay sira-sira, pwede. Yeah. Minsan lang yan, gawin mo na, ganun. Sabi niya, don't live like fools. Ano ba ibig sabihin ng fool? No, hangal, ano ba ibig sabihin nun? Meron pong non-scriptural definition ng fool, pero agree siya eh. Ibig sabihin daw ng fool ay, pag may ginagawa kang isang bagay na paulit-ulit at tuwing ulitin mo, iniisip mo, mag-iiba ng outcome.
0: Mm.
1: Yung ano, hindi naman siguro ngayon mangyari ulit yun. Hindi naman siguro. Nangyari na masama eh, ulitin mo pa ulit.
0: Mm-hmm.
1: Yun daw ang fool. Ibig sabihin, ang taong ano ba ang sabi na nung matatanda, walang pagkatuto.
0: Mm.
1: Hmm. O tumatandang paorong, di ba? Hindi ka natututo sa experiences mo, alam mo ng pangit, ulitin mo pa. Ang sinabi po ni Apostle Paul, be careful how you live. Don't live like fools. Ibig sabihin, pag nakita mo na hindi tama o hindi maganda, hindi maka-Diyos yan, huwag mo na ulitin. Kasi alam mo na agad, kasi minsan lang tayo, sabi niya, make the most of every opportunity. Bilang pong mga magulang, we only have one shot at parenting. Isa lang, we only have one shot. Hindi tayo makaulit. Sabi ng isang binabasa ko na statistics, sabi niya, meron ka lang isang summer with your child. napaisip ko doon.
0: Ano ibig sabihin ng isang summer?
1: Isang summer lang.
0: Eh, ang dami namang summers.
1: Oo, diba? Inisip natin kasi habang buhay ang anak natin. No? Mm. You only have isang summer with your child, parang 5 summers with your toddler. Mm. Sabi niya ganon. And then, maybe 1 or 2 summers with your teenager. Mm. Sabi ko, huh? Tama ba yun? Mm. Tama! Kasi, you only have 1 summer with your child. Ibig sabihin, pag pinanganak mo, yan ay nag 1 year old. Pagdating niya ng 2, anong ginagawa niyan? Wala sila. Kaya tama pala to. Make the most of every opportunity in these evil days. Kasi po, we live in an evil time. We live in a time. Pag sinabi po sa Bible na evil, hindi lang po yan yung makajablo. Ika nga. Pag sinabing evil, it means a generation that seeks after themselves, not seeks after God. Yun po yung time natin today. Na maaring outrightly hindi sinasabi na sa diablo yan, pero makasarili. Selfish, greedy, ambitious on their own, no? Sabi niya, don't act thoughtlessly. Huwag kang maglakad at kumilos ng hindi nag-iisip. And then ang ganda ng dulo, but understand what the Lord wants you to do. Bilang pong mga anak ng Diyos, bilang mga magulang, dapat kada minuto, kada sitwasyon, isipin natin, Lord, bakit ganito ito? Anong gusto mong gawin ko dito? Lalo't higit po pagdating sa relationships. You know? Sabi nga natin kanina, madaling pag-usapan ng relationships pag may libro. Kapag ka walang libro, iba na yung usapan. No? Sabi nga dito, 85-year study, grabe ah, ng Harvard University. The Harvard Study of Adult Development. Halos 100 years, nag-monitor sila ng relationship. Bagsik nito ah. Sabi nila, found that close, healthy relationships are the single greatest predictor of lifelong health, longevity, and happiness.
0: Wow.
1: Wow. Mm. Notice ah, hindi po, 85 years po ito. Hindi po pinag-usapan ng wealth. Mm. Or influence, or affluence, yung mga ganun. Ang sinabi po ay, healthy relationships. No? Maayos na pakikipagrelasyon. The single predictor. Isang single predictor na magkaroon ng maayos, mahaba at matiwasay na buhay. By teaching our youth how to navigate connections today, we are setting them up for a healthier tomorrow. Ang problema po sa generation today is that everything runs through transactions. Ibig sabihin, gagawin ko to, gagawin mo to. May palitan, may exchange. Tuloy hindi mo alam kung anong agenda talaga nung taong kausap mo. Ito ba eh, talagang gusto ko lang makilala o may maitim na balak to. It's hard even in the Christian realm, no? Even in the Christian realm it's difficult to find that out, right? So, you know, pagdating po sa usaping ganito, iba po yung galawan sa ganito. Yan po yung situation that we have that we are in today. No? Kailangan po natin na problema natin kadalmihan ng mga magulang is that we're so busy ma-set up natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Hindi natin sila na-prepare sa kasalukuyan.
0: And I think also, habang nag-explain ka, no? Kasi medyo shocking nga itong statistics na ito na binasa mo. By the way, ang isa po sa ating sources for today ay allforkids.org. Yung sisay mo na yung 85-year study, no?
1: Grabe, no?
0: Na the healthy relationships is the number one na pinaka nagpre-predict daw ng lifelong health, longevity, and happiness. So, iniisip ko yun. Sabi ko, so, Kasi nga, halimbawa, let's say you don't have a healthy relationship, no? So that can cause, like, talagang heartache, like, literal na heartache. So, nandiyan,
1: I notice, no? Hindi din pa kung Christian o hindi.
0: Yeah, oo. So, oh. Like, I mean, you know, andun yung issues mo na affected ang health mo. Alam naman natin yun, eh, no? Na ang physical health is affected, is naapektuhan po yan ng emotional at saka mental health po natin, no? So, like, I mean, you know, iniisip ko yan na, you talagang ganong ka-important ang building good relationships with people kasi nga, and bigla ko naalala, kaya din siguro ano, di ba, naalala ko lola at lolo ko eh. Kasi sobrang close ang lolo at lola ko. And when my lolo passed away, he passed away ng September 13 of 1999.
1: And how old was he?
0: He was 80-something. Wow. Pero the thing is, 2 weeks later, my lola passed away.
1: Oo, naalala ko.
0: My lola passed
1: away. At saka hindi niya alam.
0: At hindi niya alam hindi na namatay ang lolo ko. Mm-hmm. Kasi nga, ang
1: bedridden na sila pareho.
0: Bedridden sila, and ang position nila sa loob ng palikuran. Bahay, talikuran sila, may aparador in between them. Sa baba na lang sila naka-ano, kasi nga, mahirap ng mag-maneuver, no, inside
1: kasi
0: the house.
1: Kasi si lolo, putol na
0: yes, yung, oo. Niya, so, when si lolo passed away, ang lola ko medyo in and out na rin siya. Mm-hmm. Ano, nagkakaroon na siya ng, I guess, dementia or something. Now, whenever tatanungin niya, saan ang tatay ninyo? They would just say, ay, wala, lumabas lang po. Dinala lang po sa doktor, mm-hmm. right? But you, because the connection was so strong,
1: right.
0: that the physical presence ramdam ng lola no? ko, ng lolo ko, ay ramdam niya. Now, one day na lang, 2 weeks later.
1: 2 weeks, no?
0: 2 weeks
1: Grabe
0: later.
1: Grabo nga pala. No?
0: Yeah, 2 weeks later, hindi na siya nagising from her sleep. But so you know when it comes to relationships, talagang sabi mo nga eh, no matter how many books, but relationship is vital for almost everything
1: right.
0: sa buhay mo, whether it be sabi mo nga sa workplace, di ba? Sa bahay, sa labas, even as simple as going to the mall, di ba? Kung ikaw ay isang tao na wala, hindi mo nakikita ang importansya ng ibang tao. You have conflict after conflict. So, ganun po ka-importante po yung developing a relationship with your children and being an example for your children. But that's not to say, kasi sabi nga natin kanina nung sinimulan natin, you know, when it comes to children na wala talagang attachment from the start, hindi naman po ibig sabihin doomed na sila.
1: Hopeless
0: na, wala nang sagot.
1: So where do they learn, where is the best place to learn relationships? Di ba sa bahay?
0: Sa bahay, yes. Eh, kaya lang, yun nga lang. Yun yung tanong, eh.
1: Wala
0: paano nga?
1: Right.
0: Kung wala kang bahay, wala kang
1: model.
0: Tahanan, right. So, pero you know, alam mo, ang maganda sa ating ano, mga Kristiyano, we always have hope, di ba? Tayo nga po, eh, ako ay, we came to know the Lord, we were teenagers, no? So, kung isipin mo, yung the years before that, na wala kaming relasyon sa Panginoon, pero you hear people getting saved later on in life, and yet naiaayos, no? Kasi may pag-asa.
1: Nakakabawi.
0: No? May pag-asa. But syempre, ayaw mo namang paabutin dun sa...
1: Nagahabol
0: ka.
1: Kasi yung masasabi ito, in these evil days, you're actually going against time.
0: Mm-hmm.
1: You don't have time to waste.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Yeah. So
1: napakahalaga po nung yung aspeto na ito na mga marinig yung points dito, you've already heard before.
0: Mm-hmm.
1: Pero these are foundational principles na sa mga nandyan po, nakikinig na may mga anak pa kayo, ng mga bata pa, mm-hmm. ng mga ano, mm-hmm. napakahalaga po na maitanim natin ng maayos, mm-hmm. yung ma-model natin maayos sa ating mga anak.
0: Mm-mm. You know, recently, before we go on our break, we have about a couple of minutes po bago po tayo mag-break, no? Recently, I was talking to a friend of mine na in the workplace po ha, in the workplace, merong mga taong kinailangan umalis or nagpaalam, no? And it was heartbreaking for many of the people na nakasama na nila dun sa work na yon for a while. And then, si andun yung usapan, ano na ngayon, ano mangyayari, ganon. And then, syempre, meron kang mga nagsasabi na hindi, tuloy lang, trabaho lang yan. Ituloy natin trabaho natin. Huwag natin, kumbaga parang let's not allow na maapektuhan yung work natin. Just do your work, do your work. And then I said, maybe to some people, sanay kayo pag mabilis yung turnover ng tao.
1: Kasi, sa atin, hindi relational tayo.
0: Kasi tayo relational tayo eh. We are relational. And that's one of those things na natutunan ko when I recently went to the Life Song trip to Turkey. Mm-hmm. No? They were saying na as a ministry, huwag ka lang basta naka-focus on your quote-unquote client o yung mga taong sinaserve mo, but the people that you work with, kasi right, kung hindi strong tong relationship,
1: wala,
0: na
1: wala
0: to
1: mangyari.
0: Hindi mo matutulungan yung mga sinaservan mo mga
1: yung output
0: tao.
1: Mo wala din.
0: Yes. So, sa ating pong pagbabalik, ano po, huwag po kayong alis, magbe-break po muna tayo. Pero dun po natin pag-uusapan yung 8 na points po natin na kung paano po natin mas matutulungan ang ating mga anak to build better relationships. So, take a break po muna tayo, huwag po kayong alis.

0: nagbabalik Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV ngayon pong June 23, 2026. And bago po tayo nag-take a break, tayo po ay nagbasa po ng salita ng Panginoon na matatagpuan po sa Ephesians. So kung na-miss po ninyo, balikan nyo na lang po ang ating episode for today dyan po sa ating Facebook Live. At ang topic po natin ngayong araw na ito ay paano po natin matutulungan ang ating mga anak to build good relationships para po when they're adults and wala na po tayo, ano po, mapapagpatuloy po nila ang magkaroon ng healthy relationships. We're not just talking about husband-wife, no, but children, parents, with siblings, with people in your church, in your community, in the workplace. Well, una po sa lahat, sabi naman po ng Bible po yan eh, na it is by our fruits now they will know us. So, right. Kung ang fruits natin, kung tayo ay hindi marunong, alam mo yun, minsan maririnig mo, ay nako, hindi talaga people person yan eh.
1: Ganyan talaga yan.
0: Ganyan talaga yan, hindi talaga people person yan eh. Pero hindi po excuse po yun, ano po. Huwag po natin gawing dahilan at sabihin po natin, ay hindi siya talaga people person. Because sabi nga eh, wala namang taong mag-isa sa mundo eh. We still need to build relationships po. And so today, ngayon po, punta na po tayo dun sa sabi natin kanina, bago nag-break, meron mo tayong 8 points, no? 8 points or 8 tips na pwede nating panghawakan para po mas maging stronger po ang ating pagturo sa ating mga anak. So, number one na po tayo.
1: Palasak na to eh.
0: Kaya
1: pero
0: na,
1: grabe hindi
0: naman.
1: Na gagawa.
0: I mean, expected mo na ito muna.
1: Alam mo na agad eh.
0: Expected
1: lahat
0: mo ito
1: ng marriage muna. Seminar, ito ang issue. Lahat.
0: Pero still, paulit-ulit, ano, we have to remind ourselves the importance of this. Bakit ba napakahirap? Actually, you know, even in the Bible, the Proverbs is so filled, not just Proverbs, but all over the Bible. Pero higit sa lahat ang Proverbs, ano, ang daming verses tungkol sa pagsasalita, pakikipag-usap. So, number one po natin is, and times three pa ang sinulat mo eh, communicate. Communication, sabi po dito, basahin ko po ang ating explanation dito, na in a relationship, may sound obvious. Yun nga sabi natin eh, parang obvious naman. Alam naman natin lahat yan. But lack of communication is the number one reason for failure of relationships. Mm. Actually, nakalagay dito divorce, but it's not just divorce.
1: Yeah, just failure.
0: It's any relationship.
1: Outright failure, yes. Oh.
0: Researchers have found that communication style is more important than commitment levels, personality traits, or stressful life events in predicting whether happily married couples will go on to divorce. With that in mind, it should be the first lesson we teach our children about relationships.
1: So in other words, wala pala kinalaman yung personalities, yung ano, intention, kasi wala naman po nag-i-intention na masira ang kanilang marriage.
0: Yes.
1: Wala naman nag-iisip, wala naman gumigising sa umaga, sabi na, sirain ko kaya yung marriage ko today. Wala naman nag-iisip na ganun. Pero, ito'y kung paano tayong mag-communicate, o magsalita, o makitungo sa ano. Ang problema po sa mag-asawa ay, ano, kahit gaano kayo ka-compatible, kayo po ay lumaki sa magkaibang kultura, magkaibang tahanan, na kahit sabi mo, pareho kayong family, ano, similar upbringing, lalalala, pero nag-form po ang ating personalities based on, una, nasama yung personal ng tatay at ng nanay na halo sa'yo, nag-form mo kayong panibago. So kahit na pareho tayo ng upbringing, maaaring magkaiba pa rin talaga tayo ng paraan ng pag-communicate, and mind you, ng the same thing.
0: Yung sinabi mo na yon, sabi mo, magkaiba tayo ng paraan.
1: Ng paraan.
0: Kasi nga, yun minsan yung issue eh, no? Sabi dito, communicate. Tapos sabi naman ng isa, eh, talagang ganito ako eh. Pero actually, dun sa ganito, talagang ganito ako, you're actually still communicating.
1: Right.
0: And, alamin mo lang kung ano yung paraan ng pagko-communicate. Mm-hmm. Kasi hindi naman ibig sabihin basta communicate verbal agad.
1: Right.
0: Because you can communicate in your gestures, you can communicate in your ways. There are several ways na you can communicate. So, alamin mo.
1: Right.
0: Alamin mo kung paano ba mag-communicate itong taong to. Or, kung ikaw yung
1: tao
0: nagko-communicate, if hindi nila magets na nakikipag-communicate ka na pala, then you adjust your ways para din maintindihan ka rin ng isang
1: tao. Ano may biblical verse yan eh, yung sinabi sa Bible na although this has to do with restoration to a fault. Sabi sa Galatians 6, to the person who's more spiritual, I know pag sila spiritual, sa isang unspiritual yung isa.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung sino man yung mas nasa, sabi ko kasi emotions eh.
0: Mm-hmm.
1: Siguro mas less emotional, mas less carried, you are at a position to where mas klaro yung pananaw mo. Diba? Ikaw yung mag-adjust.
0: Mm-hmm.
1: Sabi sa Philippians, diba yung think of the other one better than yourself.
0: Yeah.
1: Unahin mo yung isa. Nangyayari lang naman yung conflict in communications when our emotions, and we are emotional people, talagang kasama yun eh,
0: mm-hmm.
1: get in the way.
0: Mm-hmm.
1: No? And I'm not saying huwag ka mag-emotional, kaya tayo tao eh. That's what makes us human. No? Sabi ko sa isang counseling ko, yun ang difference na naniniwala sa evolution at saka sa tao. Kasi ang mga hayop, wala silang emotions.
0: Mm-hmm.
1: Dogs, walang emotions ang dogs. Ang tawag doon, conditioned.
0: Mm-hmm.
1: They're conditioned. They adjust to conditions. So dati meron tayong aso na galit sa tricycle.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nung tuta siya, nasa gansaan siya ng tricycle.
0: Mm-hmm.
1: So naging conditioned response yun. Tayo pong mga tayo, emotional tayo, nag-iibang ating adjustment. So in other words, when our emotions get ahead,
0: mm-hmm.
1: dun sa ating thinking, ayan na, we will jump to conclusions, our own styles, our own approaches, our own ano, ayan na, kagulo na yung communication context.
0: So, meron tayong dalawang tips.
1: Oo, sabi niya nung una, take time to cool down and process your thoughts before you talk. Now, meron pong dalawang klaseng tao. No? And sasabihin ko sa inyo kung alin ako dito.
0: Ayan na po ang personal na example.
1: Meron pong dalawang klaseng tao. Merong tao who think while they are talking.
0: Mm.
1: In other words, habang nararamdaman nila, habang nasa emotion sila, nagsasalita sila. Meron naman mga taong who think and then they talk.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong mali dun sa dalawang yun. That's just the way we are.
0: Mm-mm.
1: That's the way we are. Ako po, I think and then I talk. Mm-mm. It doesn't mean I'm correct. In other words, tumakbo sa utak ko 300 kilometers per hour na.
0: Mm-mm.
1: It doesn't mean tama yung iniisip ko. Kaya lang, pag hindi ko nahuli yun, ibubulalas ko kaagad yun.
0: Mm-hmm.
1: May naman mga iba, hindi sila makapagsalita habang nag-iisip. Kailangan mag-isip sila habang nagsasalita. In other words, kailangan sinasabi nila, habang sinasabi nila yung saloobin nila, saka po lumalabas yung kanilang iniisip.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yun. Very fine line.
0: Actually, no? May third day.
1: Ano yung third?
0: Yung third, you think, and then after you think, you don't speak anymore. Ako yun. Diba? Minsan sa sobrang pagiging careful mo na huwag mong masabi yung saloobin mo.
1: Pag hindi ka nagsalita, yun din yun. You choose
0: so
1: not to
0: yun
1: speak.
0: Nga. Yun yung sinasabi ko.
1: Right.
0: I'm actually still communicating pa rin. Hindi lang verbal.
1: Right.
0: No. Ginagawa ko. Hindi lang verbal.
1: Hindi lang rin
0: ang
1: iba.
0: Ang communication ko is in my silence.
1: Mm-hmm.
0: That's my right. way of communicating.
1: Mamaya, 3 months na niya akong hindi kinakausap. Tapos ako walang kamalay-malay. Kala ko okay naman. Tapos 1 year later, nasabihin ko, ganit ka ba sa akin? Hindi mo joke lang. Hindi kami maabot ng ganun.
0: Pero, inisip ko talaga, yung mga listener natin, no? meron na akong mga naririnig na mga nagre-react dyan.
1: Sabi lang, na, may topak ata yung dalawang to.
0: No, I think a lot of women can relate to me because mm-hmm. minsan nga, sometimes in your effort now, not wanting to be a nagger, kuno, mm-hmm. right? You'll just keep quiet. But in your silence, you're actually communicating more.
1: Oo. At ang mga lalaki naman, we value ourselves by the problems we solve.
0: Mm-hmm.
1: So kung minsan mga lalaki, solve kagad na solve ng problema, hindi naman pala kailangan ng solution to be solved.
0: Mm-hmm.
1: Gusto lang masabi ng babae yung saloobin niya.
0: Mm-hmm.
1: But the greater issue here is this, hindi po natin basta-basta maaalis yun.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yung ating approach at pananaw sa buhay. You see? So, for example, ako po, I was raised to be a problem solver. Na aking tatay. Okay. Ang tatay ko, problem solver. Parating tatay ko, parang tanong, anong gagawin natin dyan? Ano sa tingin mo dapat? as early as I can remember, it's always never, ano, anong gagawin dyan? Anong tingin mo dyan? Anong sinabi ni Lord dyan? Anong ano, ganon. Yun po yung aking papapalaki. So yung utak ko po, yun ang una. No? So, eh, tapos idol ko pa yung tatay ko. So na-adapt ako dun sa part na yun, right? So again, there's no right and wrong in there. Ikaw naman, you were raised na si mami mo, talagang hindi din sasalita. Right? So, may wala ding mali dun. Kung pinag-usapan natin is, paano natin i-handle yung ating communication?
0: Ha? Where do you meet? Saan kayo mag-meet?
1: Saan kayo makikita? At yun po ay mapupunta sa pagdating dito, take time to cool down and process your thoughts before you talk.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsasalita agad, pag-isipan mo muna mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang tendency mo ay hindi ka nagsasalita, pag-isipan mo muna at magsalita ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka by that time, punong-puno na yung salop, sabog na. Okay? And how do you do that? Again, hindi natin mababago yung personalities. Pero tandaan po natin, ang ating mga anak ay nanonood sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Pipiliin nila ngayon, ah, pagka gusto ko paayos ng nanay ko, ah, gusto ko paayos ng tatay ko.
0: Mm-hmm.
1: Ah, gusto ko yung ganun, no? Naalala ko, ang mami mo, ang favorite term ni ano yan, kung wala kang masabi na maganda, huwag ka nila magsalita. Okay, sana yun. E paano pag napuno na? Mami, bigla mo, tigil na pagsasalita. So, ang cure niya dyan, kasi hindi mo mababago yung emotion ng tao, is active listening. Ano ba ibig sabihin active listening? Ibig sabihin po ng active listening, ano?
0: Habang nakikinig ka, magsalita ka rin.
1: Ibig sabihin active listening, eh, make sure na naiintindihan mo muna yung sinasabi nung isa o hindi sinasabi. No? Anong sa tingin mo? Anong bakit ganito? Anong nararamdaman mo? Kung ang iyong partner, asawa, ay hindi nagsasalita, no? Kailangan talawin ko siya. Anong iniisip mo? Bakit ganito? Pero pag nagsalita siya, huwag ka naman sumalag agad. Minsan lang magsalita, salag ka agad. See? Ganun

0: Okay, kasi po, by pag active listening ka, ibig sabihin, binibigyang daan mo yung nararamdaman sa loobin at gustong sabihin o nahirapang sabihin yung partner mo, asawa. Mm-hmm. Yun lang naman talaga yun eh. You put them in a higher pedestal before yourself.
1: Mm-hmm.
0: No? Yun lang po yun.
1: Okay, punta po tayo sa number 2. Actually, itong number 2 na to, kinailangan kong basahin muna na maigi kasi baka ma-misunderstand.
0: Oo,
1: eh,
0: nga,
1: no? Ang number 2 po natin, number 1 po is communicate, right? Ang number 2 po natin is be your own person. Ano po ang ibig sabihin ng being your own person? Sabi po dito, early in the relationship, sometimes po kasi habang hindi pa kayo nagkakakilanlan eh, right? Especially true daw to pag teenagers or young adults na hindi pa talaga develop fully ang mga personality. Actually, kaya minsan sinasabi ni Pastor James eh, di ba? It's hard minsan to... I know we always say na give your children, give them a chance to decide for themselves. Mm-hmm. Kaya lang minsan nga, sabi mo nga, sapatos nga lang, hindi sila makapag-decide, di ba? So pagdating pa sa mga big events in their lives. Pero sabi po dito, make them be aware of themselves. Alamin din po muna nila. Hindi po ibig sabihin ito, kaya ako binasa muna na maigi, kasi hindi po ibig sabihin na pag sabihin, be your own person, is that... tanggapin mo
0: ako kasi ganito na ako.
1: Oo, hindi po ganun po yon. Ano po? Kasi nga, katulad nga po ng sabi mo kanina eh, is that, you know, you regard the other muna before you regard yourself. Pero sabi po dito, help them set personal goals and understand that one person cannot be everything to someone. So I guess what we're pointing out here is you realize na walang isang molde lang ang isang tao. Mm-hmm. Iba-iba siya. Mm-hmm. So kaya nga, kanina pagdating sa communication eh, alamin mo ano yung way of communicating
0: kasi
1: niya.
0: Kasi alam mo, living a day and time na ang mga tao sumasabay lang sa agos.
1: Mm-hmm.
0: Kasi the path of least resistance. Mm-hmm. Sa kabataan,
1: mm-hmm,
0: pag may iba kang kaisipan, ano ka agad? Cancel culture kasi. Tanggal ka agad.
1: Mm-hmm.
0: Pag may sarili kang identity, tanggal ka agad.
1: You said the word. Actually, yun yung nasa isip ko.
0: Cancel culture.
1: It's really what this means is that it's saying na yung identity mo, and of course atin bilang Kristiyano, identity mo sa Panginoon, hindi identity na ihinubog para sa'yo ng society.
0: Hindi ka nakikibagay lang, sumasabay lang sa atos.
1: So alamin po natin po yun.
0: Yung pangatlo po, Ito sobrang ganda nito sa relationship ng mag-asawa.
1: Yes.
0: Play to each other's strengths. Ibig sabihin, alamin mo kung ano yung, ba't ka nilagay ng Panginoon sa relationship na yon.
1: Mm-hmm.
0: And then, ano yung contribution naman ng asawa mo. And then, from there, you know, i-acknowledge mo yun.
1: Mm-hmm.
0: No, nung kami ni Pastor Paul, pinag-uusapan namin yung impact of fathers sa education ng mga bata. Sabi ko, naalala ko tuloy nung si Pastor Andrew, yung pangalan ng lalaki, lumapit sa akin, tapos sabi niya, Dad, tulungan mo ako dito sa homework ko.
1: Mm-hmm.
0: Aba, ako naman tatay, sige anak, tulungan natin, no? Pagtingin ko, Matt, sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Doon ka sa lalay mo. Pagdating sa mat, I'm playing to your strength.
1: Mm-hmm.
0: No? Malaking nagiging problem ng mag-asawa po ay when we try to carry the burden on our own habang nasa loob tayo ng relationship.
1: Mm-hmm.
0: Tutuloy, yan ang nangyari sa relationship ka, pero isolated ka.
1: Mm-hmm.
0: You're disciplining children on your own, setting rules on your own, addressing issues on your own. Hindi po, kaya po kayo nilagay ng Panginoon sa relationship na yan kasi meron kayong angking dala sa relationship na yun para magkatulungan kayo sa inyong pamilya.
1: Right?
0: So, may mga araw na, man, hindi niya kaya. Puno siya. Hindi niya, sabi niya, pwede ba, ikaw mag-deal nito? So, ako naman, okay, sige, I'll take care of it. And then, mga araw nakita niya na yung meat siya ko ubus na. At sabi niya, babe, umakit ka na sa taas.
1: Time out ka muna.
0: Ako na bahala. Ako na muna. A part of me, sometimes, ano ba? Eh, bakit na? You know. Pero you have to acknowledge, you play to the strength of one another.
1: Right.
0: Right? And then, when the other one lumalabas, i-appreciate natin na all they're doing is they want na maging maayos yung relationship. When we do that,
1: mm-hmm,
0: our children see that.
1: Mm-hmm.
0: Now, we acknowledge yung dinadala ng tatay in the relationship, yung dinadala ng nanay into the relationship. Sabi nga namin ni Pastor Paul sa Father's Day, namin, kasi yung isang point doon is, do not speak badly about your wife.
1: Mm-hmm.
0: If you speak well tungkol sa asawa mo, di mo siya pinapapangit sa mata ng iyong mga anak. Yung mga anak mo lalaki,

0: maghahanap ng tulad ng nanay nila.
1: Mm.
0: In today's modern day and time, pangit yun.
1: Bakit?
0: Oo, hindi ano yun ngayon.
1: Oh, really?
0: Oo, hindi ano yun ngayon. Na naghahanap ka ng tulad ng nanay mo o tagagod ng tatay mo. Mm. Hindi ano yun. Lack of individualism yun today.
1: Mm. Okay.
0: But if you speak well about your wife or, you know, or your husband, makikita ng mga anak mo na, oo nga, pag nag-asawa ako, gusto ko ng ganyang nanay.
1: Mm.
0: Pag nag-asawa ako, gusto ko ng ganyang tatay.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, nakita nila how we are in the relationship na kahit magkaiba tayo ng approach to things, na we know how to play to each other's strengths.
1: Mm-hmm.
0: Napaka-important model po niyan, lalo na, for example, ang bata ay orphaned mm-hmm. o lumaki sa institution. Wala silang model nun. Sa kanila, ang model lang nila ay anong sinabi ng house parent, anong sinabi ng social worker. So talagang wala silang, di sila makarelate dun sa ganon. And maybe kahit kilala nila yung natural parent nila, alalo ayaw naman nila nung ganon. Kasi nga, kaya sila naging na-abandon dahil dun. We can be a model to them.
1: Mm-hmm.
0: How do we do that? Yun yung number four.
1: Yes. Ang number four po natin, sabi po dito, is be reliable and accountable.
0: Mm.
1: Napakabigat na word yun, ano? Accountable. Accountability po. Sabi po dito, here is a lesson you will want to share with your child even if they are not in a current relationship ngayon. But meaning to say, maybe yung opposite, ano, right? But parents, kids, employers, and partners expect reliability and accountability. Mm. Trust is built by showing you care enough about someone to consider their needs and responsibilities. Do what you say you're going to do. If you need to cancel, show them that you understand that your canceling has affected them. So, ano po yan, ano? I think yan ang isang privilege pero napakalaking responsibility sa ating mga magulang. Kasi talaga po, tayo ay stewards po eh, no? Tagapangalaga po tayo. Kaya tayo yung sasagot.
0: Mm-hmm.
1: Ano nga tawag dun sa, ano, sa corporate or sa workplace? Yung kapag kahit nakasalanan ng tao mo, ang sumasagot eh yung nasa
0: command responsibility,
1: diba? So, sa atin po mga magulang, talagang, you know, we have to take responsibility for our being an example sa atin.
0: Hindi yung pagka-good lang.
1: Opo. So, kapag if we fail, then, you know, let's apologize.
0: Acknowledge.
1: And then you say sorry.
0: Reliability, sobrang important yan. Yung predictable ka sa mga anak mo.
1: Mm-mm.
0: Alam nila na saan ka matutuwa, saan ka hindi matutuwa, mm-mm, ano magiging reaction mo. Ano, yung ganun, both in the negatives and the positives. Kasi pag inconsistent po ang mga magulang sa pakikitungo sa isa't isa, unpredictable ang mga bata. Hindi nila kung sa sila lalagay. Kasi tayo hindi ganun.
1: Mm-mm.
0: So be reliable po.
1: Yeah. Okay. Number five. Ito, gusto ko to. Number five po natin is kindness goes a long way.
0: Yeah. Kindness po is not generosity.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, regalo ka na regalo, kind ka. Sabi, how do you do that? Let them know you appreciate them in what they do.
1: Mm-hmm.
0: No? Ang most powerful word in a relationship ng mag-asawa ay hindi po I love you,
1: mm-hmm,
0: kundi thank you.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Akala ko sorry.
0: May atraso ka, empowerful. Thank you. Pasasalamat na ibig sabihin po kasi ng thank you, napakaliit na word niya, na sentence niyan. Pero it comes from a deep-seated feeling of appreciation na napapansin mo yung ginagawa nila. Na hindi mo basta natatake advantage yung kabaitan nila, kundi pansin mo, kita mo, pansin mo. And so because of that, you say thank you. Salamat, salamat, salamat dyan.
1: Mm-hmm.
0: Let them know, yung mag-asawa po mag-thank youhan,
1: mm-hmm,
0: tungkol dyan. And let your children see that you appreciate each other.
1: Mm-hmm.
0: No? Take time to do the little things for each other.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung little things?
1: Ayan, minakalista na eh.
0: Small thing like a hug.
1: A sweet text.
0: Sweet text.
1: A kind note. Bring a smile to someone's face and let them know that they are cared for. Bakit ba kasi minsan kung ano yung simple ang hirap pagawin eh?
0: Mm.
1: Parang iniisip mo si
0: kasi busy tayo sa araw-araw.
1: Pero you know, I always remind our kids to always be kind. No, always be kind. And in fact, meron pang ano, which minsan again, na may misunderstand yung kasabihan na it is better to be kind than to prove that you are right. Kasi minsan kapag meron kang gustong patunayan, no, na
0: may pinaglalaban ka na,
1: nagiging rude ka na eh. Nagiging rude ka na. But that's not to say na mag-aagree ka sa mali.
0: Hindi po yan, it's better to err on the side of love. Hindi po yun.
1: Hindi po ibig sabihin yun. But, you know, just, you know, remind yourself to be kind. In fact, lagi natin yan sinasabi kanina. Sabi ko, ang mundo eh nakatingin sa kung ano lang naman yung actions natin eh. So, even outside, you know, in the mall or while driving, a show of kindness can bring malayo po ang mararating ng kindness sa isang tao. Na po? Alright, so, ayan,
0: number six. Set and respect boundaries. Ibig sabihin po niyan, a healthy relationship requires a clear understanding of where one person ends and another begins. Ibig sabihin, although magkasama na kayong mag-asawa, magkaroon din po tayo ng ano, ito nakalito to kasi uso nga yung me time eh, yung me time. Kundi yung pagkilala po na hanggang dito lang to a degree. Huwag nating i-push beyond beyond the boundaries nila. Sabi niya, learning to establish boundaries early prevents codependency and fosters mutual safety. Ibig sabihin na, you know, pag I say this sa, ano, sa mag-asawa pa natin, no? Pag nakita mo na yung asawa mo ay uncomfortable na about something, kahit ikaw okay ka pa, tama na. Huwag mo na ipaglaban. Okay? Yun ang ano ko dyan sa set respect boundaries, no? Pero meron tayong kaugalian na ginagawa o sinasabi o mga activities that we do. And it doesn't necessarily mean na sinful or wrong, pero uncomfortable. It makes your partner uncomfortable or hindi okay. Tama na yun. Huwag na natin ipaglaban pa. Lalo tayo mga lalaki, you know, sometimes the male ego takes over. Mm-hmm. Diba? Merong babae sa opisina na ano, na maling wala namang mali nangyayari, pero your wife is uncomfortable, tama na. O, kasama mo yung mga barkada mo, wala nang masama maging magkaibigan, pero, you know, feeling nung mag-asama mo, siya lang mag-isa sa bahay, nagagawa ng lahat. Hindi, set the boundary, respect the boundary. Okay, sorry, pero hanggang dito lang yung part na yun. Mm-hmm. No? It's not a matter of individualism, but ang tawag dun eh, mutual respect.
1: It's respect. Right?
0: Mutual respect. Mm-hmm. Mutual na pagkilala sa isa't isa. Na kaya ka nga nasa relationship eh. No? Kaya hindi totoo yung ano, buhay binata, yung mga ganun, buhay dalaga. Mutual respect. Na although papayagan ka naman, di ka kukontrahin, pero hindi mo nagagawin. Important po yun. No, balik ang pagkilala yun, no? Sa isa't isa. No? Set those boundaries, okay?
1: Okay, second to the last po
0: number
1: natin.
0: Number seven. Ako,
1: maganda po ito. Conflict is normal, but cruelty is not. Uh-huh. Ayan. Siyempre naman sa relationship, eh meron tayong mga disagreements, ano? Meron tayong mga bagay na hindi talaga pinagkakasunduan. And it's normal. In fact, pa nga, healthy pa nga minsan kapag you have conversations eh, para mo makita yung ano bang
0: magkakitaan.
1: Magkakitaan kayo. Kahit na sa umpisa eh hindi kayo nag-agree, 'di ba? But maybe there are things na hindi mo nakikita na nakikita ng partner mo or ng anak mo. And so, you know, again, there's that word respect na naman. Conflict is okay, pero you need to come to a point na okay kayo mag-disagree, pero walang personalan, wag cruel.
0: Minsan kasi
1: nagiging personal po eh yung pagdi-disagree po natin. Ang ganda pa nga listahan niya dito eh, 'di ba? No name calling. Minsan masakit po tayo mag-describe. Masakit tayo mag-describe yung mga adjectives na ginagamit natin. No bringing up of past mistakes. Yeah. Diba? Minsan talagang binabato natin para medyo masaktan pa lalo ng konti. Eto na, akin ba to? Sinilagay ba yan para sa akin? Sabi kasi dito, no giving of silent treatment. So, kaya kanina pa lang, umisa pa lang, umamin na ako. Diba? Ako yung tipo na pagkatapos kong mag-isip, mananahimik na lang ako. Pero no silent treatment. No?
0: Yan po ay ginawa ng allforkids.org, hindi po jamesritika.org. Pero ang ganda din, sabi niya, the lesson isn't to avoid conflict but how to handle it constructively.
1: Yes, constructively.
0: Ang conflict po, sabi nga natin nung umpisa, magkaiba ng personality yan, nandun na yan eh. Mm-hmm. But how we handle it, sabi niya, the goal of an argument is not to solve, is not to win, but to solve it together.
1: Right.
0: Ano ang pwede natin gawin tungkol doon? Hindi right. pwede, eh, bahala na, wala tayong magagawa, ganun talaga. Tandaan natin, ang topic natin ay modeling this for our children. No, modeling this for our children. And last
1: one, pay attention to how you feel when you are apart. We often focus down on how a relationship feels when two people are together. But how it feels when they are apart is just as telling. Sabi po dito, talk to your kids about the differences between pag hindi na kayo magkasama, right? Actually, alam mo, isang ano yan eh. Isang, did you know, na in the study sa TBRI when it comes to attachments, no? Ang attachment is actually, sabi nila, kapag ang bata ay, lalo na kapag meron kaming entrustment, kapag let's say we go to an orphanage tapos inilalagak mo yung bata under the care of the now adoptive parents, kapag daw yung bata na yan ay lumapit agad doon sa now parent niya, leaving the caregiver na nag-alaga sa kanya for 5-10 years or kahit 3-4 years, no? Tapos lumapit ka agad dito, syempre, tuwang-tuwa yung adoptive parents, right?
0: Pero,
1: but you know na hindi pala siya ganun ka-good sign?
0: Hindi healthy.
1: Because ibig sabihin, wala siyang attachment na na-build dun sa initial. So ibig sabihin, easy for her or him to let go.
0: And a possibility na dun sa bagong parent, hindi
1: ganun
0: din magiging malalim
1: ang attachment. Oo, kasi usually our kids na nanggaling sa ganun sitwasyon, survival eh.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw magtanim ng malalim kasi pag bubunutin mo lang, masyadong masakit.
0: Right.
1: So, yun yung, you know, when it comes to attention, how you feel when you're apart, when you try to long for each other more, no? Which is yun yung sad part in my part, kasi nga, I've learned to be independent. I've learned not to cling on to, when I was a kid, no? Ngayon iba na. Natuto na ako magkaroon ng secure attachment, but I was dismissive. Aalis ka rin naman eh. So, kasi bata pa ako, wala na ako sa bahay. So, natuto akong mag-survive.
0: Uh-oh.
1: And I'm like, okay, fine. You know, I'll keep myself busy. I'm okay without you. I'll survive. Kala natin, ang ganda kasi independent. You know, kaya niya on her own.
0: Diba,
1: mature. Yung pala, hindi pala kasing. Uh-oh. Kasi nga, hindi lumalalim ang relationship mo with the said person.
0: Mababaw yung
1: ano. Yeah, may gusto ka pa bang idadagdag?
0: Wala po, mahalaga po ang ating pinag-usapan nito. Sabi natin, these steps can make a big difference in healthy and successful relationships ng ating mga anak. We model them for them. Ang ating mga anak comes from our personalities blended with the other one. Pero more importantly, it's modeled in front of them. And then they decide how they will be as adults.
1: Mm-mm.
0: They actually really do. Maaaring hindi conscious yan, pero they do decide to be that. And our children are direct mirrors of how we modeled family life for them. No? So, kung kayo po in that situation na yan, gawin po nating conversation yan. Pag nag-away po kayo mga mag-aasawa after ng program na ito, kanya-kanya biyahe po tayo, punta kayo sa mga pastor nyo, magpa-counsel po kayo. And ito po ang ano, aming installment on relationships today. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw po ay kasama namin. Araw-araw, Panginoon, ay ikaw ay gumagabay sa amin. Banal na Espiritu, ikaw po ang mapakita ng iyong kabutihan sa bawat taong narito. Ikaw po, Panginoon, ang magsayos ng relationship ng mga magulang kasi po ang susunod dito ay ang paglaki ng kanilang mga anak at papaanong relationship din ng kanilang anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Marami pong salamat mga kaagapay for joining us today sa ating napakagandang set dito sa ating office sa 38th floor. Thank you po sa pakikinig po ninyo. Kung kayo po ay na-bless sa ating episode for today, paki-share nyo lang po sa inyong mga ibang kamag-anak, kaibigan, kapuso, kapamilya, and of course, kaagapay. And wag po kayong makalimot na meron pa pong mga susunod na programa po ang 702 hanggang pong midnight po ito. Kaya po, tuloy-tuloy lang po ang ating pakikinig sa mga programa po dito po sa DZAS. Nagpapaalam to, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilya Filipino till next week po.
1: God bless you all po.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Servicio Publico Aksyon.
4: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
3: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dibway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasalimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

God bless you mga kaibigan, at ang Panginoong Diyos ay patuloy nating mapapurihan, madakila, mapasalamatan sa lahat ng kanyang mga blessings sa ating mga buhay. Lagi naman nating natatanggap ang mga blessings ng Panginoon, di ba? Sabi nga sa Psalm chapter 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Parang tayo yung mga tupa na hinahabol ng mga blessings, at kinanta pa nga iyan, di ba? At sikat na sikat ngayon, awitin ni C.C. Winans, mamaya nga mapatugtog dito sa Life is Beautiful, para maalala natin na yung blessings ng Diyos ay humahabol sa ating lahat. Kumusta po? Nawa ay patuloy tayong magkasama-sama, makapag-fellowship dito sa ating global cast ng Life is Beautiful anywhere in the world. Ako po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, nandito sa Sydney, Australia. At syempre ang ating mga technical producers sa Manila, Philippines. Inihahatid namin sa inyo ang ating global cast ngayon.

Naaalala ko dati yung isa sa mga awitin na itinuro sa amin sa choir. I think doon sa mga nakapag-participate o naka-attend sa mga Billy Graham Crusades noong mga late 70s and early 80s, inaawit yata ito ng choir. Sabi doon sa song, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Tapos doon sa kanyang refrain, "And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table meant for me. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Yung tono niyan ganito eh.

Naawit nyo ba sa choir yan? Ha? Medyo hinahalungkat na natin sa ating ano, sa ating library ang mga awiting kagaya niyan, ano. Pero totoo naman ang sinasabi sapagkat ang mga pagpapala ng Panginoon, they keep on following us. In fact, kahit na nga ipag-pray pa natin yan, hindi naman dahil lang ipinag-pray natin, saka tayo binebless ng Lord. Binebless tayo ng Lord ng bawat araw. Sabi nga, bawat gising is a blessing. Kaya kapag tayo po ay mayroong bagong araw, mayroong mga kinakain, meron tayong shelter, meron tayong naisusuot, meron tayong community, meron tayong fellowship, meron tayong mga nagmamahal sa atin at minamahal natin, ilan lamang yan sa mga blessings ng Lord na ipinapadala niya, whether humingi tayo ng araw o ng gabi o ng ulan o ng hangin o hindi, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na yan sa ating mga nilalang niya. Kaya purihin ang Panginoon, praise the Lord, dahil sa ang kanyang blessings ay patuloy na humahabol sa atin. At syempre, ang pinakamainam na response ay magpasalamat sa kanya. Sumamba sa kanya, magpuri sa Panginoon at atin nga pong sariwain lagi yan. Ipaalaala natin sa ating mga isip, sa ating mga puso na minsan ay nadi-discourage, nadi-depress, lalo na sa mga tinututukan ng mga nagbabalita ngayon, ano, wala ka namang choice kung hindi syempre bantayan yung mga nangyayari sa governance natin na puro politics ang na-emphasize. Alam niyo po kasi magkaiba yung governance sa politics. Yung governance ay tungkulin ng bawat leader na nahalal at mga kasama nila na mamahala. Kahit ano pa ang sitwasyon, mamahala at sana mabuting pamamahala or good governance. Yun pong politics ay ano yan, syempre hindi yan required pero ginagamit kasi sa ating tinatawag na democratic system, maraming namumulitika para sila ang maiboto para mabigyan ng pagkakataon for governance. At sa governance, andyan na pumapasok yung good or mediocre or bad governance. Sana nga ang naiha-highlight ay good governance, pero ang naibabalita ay the political side of governance. Kaya nakaka-discourage, nakaka-disappoint, minsan nakaka-depress. Kahit po saan nating makita ang angulo, sana ay may mga encouraging news naman, ano. Kaya wala tayong paghuhugutan ng encouragement kung hindi sa Panginoon, hindi sa mga balita ng media, kung hindi sa good news mula sa Biblia. Hindi balita sa media, kung hindi good news mula sa Biblia. Yan po ang pinaghuhugutan natin ng encouragement ngayon. At ang pangako nga sa Psalm 23, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, kaibigan. Paano mo ginagamit yung goodness and mercy ng Lord sa buhay mo? Paano mo ginagamit ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Isineshare mo ba sa iba o sinosolo mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay?

0: Maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. At syempre, nagpapasalamat tayo palagi sa Panginoon sa mga musicians, sa mga arrangers, sa mga composers ng mga awitin, at sa mga kumakanta. Lahat sila nakakasama natin sa ating global cast ng Life is Beautiful. Iba-iba mang lahi, meron man tayong mga original Filipino music o mga foreign music. Lahat po iyan, basta ang layunin ay luwalhatiin ng Diyos, ay atin pong sinisikap na maihatid anumang generation ang galing yan, 70s, 80s, 90s, o ngayong panahon ng AI. Wala tayong pinapatugtog dito na AI. Puro po iyan talagang ginawa sa gabay ng Holy Spirit. Ano? Kaya maraming maraming salamat sa Panginoon sa bawat nagpapagamit sa Kanya sa iba't ibang mga music ministries na atin naman pong ginagamit din personally para tayo tumatag sa ating pananampalataya. Sandali lamang po.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: TV. Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful. Life is beautiful.
5: Life is beautiful.

Patungo na sa ika-79 na anibersaryo ang Far East Broadcasting Company Philippines at sa mahigit pong 7 dekada, magwawalong dekada na, no? Kasi papunta na siya sa 79th year, ay patuloy pa rin nagbo-broadcast ang FEBC Philippines sa bahaging ito ng mundo para maihatid ang balita ng kaligtasan sa ating mga kapwa-tao. Sabi nga ng FEBC ngayon, until all have heard, hanggang sa lahat ay makarinig ng mabuting balita, gagamitin ang technology na ito para maihatid natin ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Life is beautiful. Ito po ang ating global cast kasama ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Volunteer tayo at sumusuporta sa mga ginagawa ng FEBC Philippines simula noon hanggang ngayon. Kahit na po nag-retire na tayo sa mga ginagawa natin sa Pilipinas, pero nagpapatuloy tayo na maghatid ng mabuting balita sa anumang kaparaanan na kaya po natin sa tulong ng Panginoon. Salamat, nandyan din si Nat, si Reggie, si Benjo at si Jonathan Benaya, ang ating mga Manila production team, at syempre kayo na nakakasama natin palagi. Believe nga ako sa inyo sa oras na ito ay nandyan kayo, magkakasama tayo. Sayang nga lamang wala tayo sa Facebook kaya hindi ko nalalaman kung anong inyong mga comments and suggestions, ano? Pero maraming salamat dahil nandyan ka dito sa ating global cast ng Life is Beautiful.

kanina po ay napasimulan natin sa ating pagbubulay-bulay itong ilang bahagi ng Psalm chapter 23. Ito nga nagsasabi na siguradong-sigurado ang kabutihan at ang kahabagan ng Diyos ay susunod sa atin sa lahat ng araw ng buhay natin at tayo ay mananahan sa kanyang kaluwalhatian. Psalm chapter 23, yan po yung ending noong chapter na yon. Ano? Yan po ay pwede nating basahin bilang isang vision o pangarap o pangitain, pero yan din po ay isang bahagi ng literary sa Biblia kasi yan ay isang tula / song o awitin. At masasabi din po natin na yan ay present reality. Nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kasi nga sabi ko kanina, ang biyaya ng Diyos talaga namang dumarating

Mula Lunes hanggang Sabado, kapag wala tayo sa church, ay niluluwalhati natin ang Diyos sa atin pong pakikitungo sa ating kapwa-tao. Alam nyo, hindi naman po natin kailangang binabanggit lagi ang salitang Diyos o Jesus sa ibang mga tao para tayo makapagbigay ng glory sa Panginoon. Sa pamamagitan po minsan ng ating tahimik na paglilingkod, pamumuhay, pakikitungo, pakikisalamuha sa mga nakakasama natin sa business, ano, sa mga nakakasama natin sa trabaho, sa mga nakakasama natin sa sasakyan o dyan sa mga pamilihan, ano. Ito pong kaluwalhatian ng Diyos pwedeng makita at maramdaman sa pamamagitan natin in many ways kahit na hindi po natin binabanggit ang salitang Diyos o Jesus. Lalo na po kapag nasa ibang bansa kayo naninirahan, dito po sa Australia, very multicultural at ang paggamit sa salitang Diyos ay maraming pwedeng pakahulugan. Pwedeng iyan ay sabihin na very religious ka o kaya naman yung salitang God para sa mga hindi naniniwala sa Diyos ay pinagtatawanan nila o nirerespeto ka nila pero hindi nila tinatanggap, pinagtatawanan ka ng lihim. O kaya naman para dun sa may mga ibang religion, ang salitang God ay pwedeng tumukoy sa mga Diyos-Diyosan o sa mga paniniwala nila sa Diyos na hindi naman pareho ng paniniwala ng mga sumusunod sa Biblia. So yung salitang God o yung pagbanggit sa pangalan ni Jesus in an international setting, pwede pong maraming pakahulugan at maraming mga associated na mga meanings, damdamin at mga bahagi ng history. Kaya bagaman pwedeng banggitin, binabanggit ang pangalang Jesus o God sa atin pong pamamahayag, mas malakas pa rin po yung sa tulong ng Holy Spirit kahit tahimik tayo pero yung pamumuhay natin ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yung ating mga gawi, yung ating mga behaviors, yung ating mga moods, pati mood, pati ang ating mga pagkilos, pagngiti o kaya naman ay pagsang-ayon o pagtutol, yan pong lahat ng iyan ay pwedeng gamitin ng Holy Spirit para mabigyan ng luwalhati ang Diyos at makapaglapit ng mga tao sa kanya in verbal or non-verbal ways. Kaya naman, sabi dun sa awitin, I will dwell in the house of the Lord forever. Yun pong house ng Lord na yon ay hindi magsisimula kapag tayo ay namayapa. Kung hindi nagsimula na noon pa man, nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy pa. Sana, ishare po natin yung house of the Lord na yon sa pamamagitan ng buhay natin sa ating mga kapwa-tao. Kung kailangan natin ng mercy, kailangan natin ng grace para magawa iyan, available naman, napakadami, ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw para tayo ay makapaghatid, makapagbahagi ng mabuting balita. Sa

Tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ang inyong kaharian ay nagaganap sa lupa kung paanong ito'y nagaganap sa langit. Tulungan po ninyo kami na magpatuloy sa aming paglalakbay sa buhay na ito upang ang inyong paghahari na nasa langit ay patuloy naming maranasan dito sa lupa at ang Panginoong Jesus ay aming maipahayag sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan. Maraming salamat sa Kanya na kasama ko sa mga sandaling ito. I-bless po ninyo siya ng inyong katatagan, kalakasan, kaligtasan, kapayapaan at kagalakan araw-araw at tinatanggap namin ang lahat ng inyong mga blessings sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Shanawa.

sa inyong pagsama sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas, o kaya naman sa ating YouTube channel na The Grape City Media. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, mga abyan. Mayong hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Gapang abi-abi sa inyo sa maayong hapon. Kamusta ka mo mga abyan? No? I hope everything is okay on your side. And of course, pasalamat kita kag dalayawon ng Diyos. Sunday afternoon once again, and we are here, no? Sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, of course, kapasalamat kita sa DYBS 1233 in your radio dial, the sweet voice of salvation. No? So mga abyan, kapasalamat kita every Sunday na yari kita sa kahanginan. No? And of course, syempre, hindi tagit pag kalipatan ang mga tao nga nagabulig sa aton, nga padayon, no? Mapadayon ini nga programa. Of course, first we would like thank the Lord Jesus Christ, no? Nga ini sa iyang blessings kag sa iyang kayo kalawid na sang Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Diri sa DYBS. And the only sports, no? Section sang DYBS, no? Kag pasalamat kita nga syempre nga paagi sa DYBS, no, inagamit ni Lord nga instrumento nga siyempre ang sports may ara man na chapter, no, diri sa DYBS, no. And of course, pasalamat kita kay Engineer Jojo, kay Miss Leia, kay Miss Angel, no, kay Sir Bonard or kay Coach Bonard, no, diri sa DYBS. Pasalamat kita sang ila padayon kapag-suporta sa ini nga programa. Of course, kamo mga abyan sa Facebook, sa radyo, no, sa mga nagapamati, sa mga pastors, siyempre sa mga avid listeners din natin every Sunday. And of course, mga abyan, no, ako, I'm very blessed nga pag-start sini, ari ako di, nagsugod ng being assistant, kaga subong ari gyapon ka padayon, no. It started with Pastor Gary Visitacion, with Coach Ranti Campuñon, and then after that with Coach Elmo Quiatson, no. And then of course napasa na sa aton ang trono sa subong, no. And of course hindi naton mapangindian, no, as long as para sa kaayuhan, no, kaga of course para sa maayong balita ng halin kay Lord Jesus Christ through sports, padayon gi kita, no, sa pag-alagad, no. And I hope everything is settled now, especially nga nakasimba ng Ibanez ang aga, and gapasalamat kita no nga maka worship maka fellowship kita no every Sunday no, and of course aga pasalamat kita kay Lord nga ang Sunday is a Sabbath day kag gina-remind kita ni Lord nga let's continue to worship him, let's continue to adore him and fellowship with him every Sunday no. So amo lang gina pangayo ni Lord no mga abyan no, kag of course na open ang communication kay Lord no. So padayon kita sa pag pray, sa pagpangadi, and of course ang Diyos na may ginamamati sa inyong mga communication no, kung ano man ina no. Siyempre si Lord may ginpromise sa aton na he promise blessings, he promise solution sa aton ng mga concerns in life, kada wala siya sang hindi manami nga tuyo sa ato no, kundi kayuhan niya. That's all. That is why let's continue to praise him, let's continue to adore him, and let's continue to trust him no, and in his time no, ang iya timing no, kasi sa kabudlay sa panahon subong no, it's very hard this time na there's a war going on in the Middle East and everything is shooting up no, especially there sa Philippines ang atong gasolina grabe gid, and I know everything is shooting up no, especially the groceries no, ang sa food gid no, syempre ara gid atran no, kay syempre ginatransport ina kag ang Pilipinas yaga depende pagyapon sa gasolina nga ginabakal naton kag gina ginakuha naton no, so wala kita yaga produce ang oil. So that is why we are an oil dependent country. So amo na nga igo gid kita no, and let's continue to pray for our government. Syempre sa ato leader, sa ato nga mga senador dira, sa ato nga mga lawmakers dira no. Let's pray. Let's continue to offer it to the Lord Jesus Christ no. Kay si Lord na bahala ya magiya. Okay, si Lord mas dako no. He owns everything. So kabalugi kita mga abyan no. So wala kita control dira no. So ang mga bagay hindi nato makontrolar, ihatag naton kay Lord kay nanamian na siya mamati. Kay nanamian na siya nga sa iya kita na dipinda no. So mga abyan na before ta magpadayon, of course inapasalamatan na pasalamatan naton ulit ang ini nga programa kag of course let's continue to greet ang aton yung mga favorite persons every Sunday nagha padayon gid no sa pagpamati diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Kag mastay kita sa aton regional director sa Fellowship of Christian Athletes si Miss Liza Mayo no. Miss Liza mayong hapon no, Coach Liza Mayo mayong hapon. Si Coach Liza dira nagapuyo sa Mansilingan no. So again Miss Liza, thank you for listening and for years of support no, especially diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas no. And of course ang mga pastors no, nga nila pamati sa ato si Pastor J.R. Ramos again get well soon Pastor Joe Ascalon syempre kapasalamat ikita ka Pastor Joe man no, ada grass ictus no nga kanami isang ilada nga gina again no, nga gina pa dako nga simbahan dira sa Buri no. And of course, ginagreet ko ang taga DXKI Marbel South Cotabato listeners, no? So DXKI Marbel South Cotabato, madamo gid nga salamat, mayong hapon man sa inyo, kag salamat sa pagpamati, no? So, ang Pusot Lakas, no? Labot pa niya sa South Cotabato, no? And well, of course, gina greet nato ang mga utod tadira, no? Mga gapuyo no sa Marbel South Cotabato no. Kag of course ang mga taga DXKI man ng mga utod nato no. Even though wala pa kami ni kakita nay, pero gina pasalamatan ini sila nato no, nga sila padayon gid sa pag air sa Pusot Lakas Sports sa Pinas no. And of course gina pasalamatan nato na ang aton nga mga brothers in Christ no dira sa City of Love no, City of Iloilo. Of course, siyempre si Councilor Rudolph Danzon, si Coach Jack Borlado sa CPU, si Pastor Ranti Camponion no, sa His Life Ministries, Siyempre, ginabi-abi natin dira ang taga-Iligilis Scholastic Academy, no? I'm sure ka pamati man dira ang aton nga mga utod, no? Ang aton nga mga board of trustees, mga students, no? And of course, mga faculty and staff, no? Headed by, siyempre, aton director na si Sir Peter Chan and Ma'am Debbie, no? Siyempre, no? Kapasalamat kita sa Inanga School nga isa Chinese school, but kapasalamat kita nga sila gapati kay Lord Jesus Christ, no? Umunang nami, no? So, kapasalamat kita sa Inanga Schoolahan, no? Kaga, of course, dra kita, no? Ka-coach ako dira, I'm an active consultant in Iloilo Scholastic Academy. Kagang school nga ina is located, no, dira sa likod sa SM Mandoriao, no, sa Park Inn Hotel, no, sa Isa Road, no, Mandoriao, Iloilo City. And of course, ginabi-abi nato ng aton dira amigo nga ka-coachman legend, no, syempre, hindi tagi na siya makalipatan si Coach Butchie Guzman, no, isa sa mga pinakamaayong nga player sa Iya Chimpo. Kag of course, isa sa mga pinakamayong coach nga ginataha ko gid sa Iloilo, no. So every time mga agad niya si Coach Butchie sa akong pangapiya, gakita na gi kami na, no. Ara kami gakita na sa Drop Permis SM, no, sa Sumart, no. And then we spend time together, we talk, and then we share each other's concern and we share each other's ideas, no. And of course, syempre si Coach Butchie may ara man siya sa iyang ball club, no? So, again, no? Kung gusto niyo magpa-train, pa-train ka mo sa legend, no? Dira kay Coach Butchie Guzman. And of course, siyempre, madamo kita dira amigo sa aklan, si Dr. Val, no? Socro, no? Dira sa aklan. And of course, si Tatay Bayani, dira sa Iloilo, no? Siyempre, ato na, SVP na, no? And of course, headed by our ako na maninoy, no, nga si Sir Robert Puy, no, ang atong dira nga supporter, no. Sir Robert, mayong hapon kung gapamati ikaw. And of course sa NIR, no, siyempre ang mga Aison family dira sa Kawayan, ang mga Kiatson family sa Kawayan, mga Tabuhara family, no, siyempre mga relatives ini ni Budi Kisan, no, atong amigo nga gampang-hampang ako dira sa una sang high school, no, sa Kawayan. And of course, siyempre, ginaabi-abi nato ng mga taga Sipalay, no? Siyempre, si Coach Joel Padirog, ara sa Sipalay, mga Sipalay noon, mayong hapon, kung nagapamati ka mo. And of course, pasalamat man kita, no? Si Coach Joel Padirog, ara sa Sipalay. And of course, si Ma'am Laleen Cristostomo sa La Carlota. And siyempre, hindi naman pagkalimta ng mga taga Talisay Knights sa Talisay City, si Coach Vincent Sitier, kag si Coach Libert Lapore, no, kag ang mga Barcelona family dira sa Escalante, mga amigo dira naton, kag ang mga Bilanghel family dira sa Sagay, no. Siyempre taga Sagay kami. And mga Lopez, no, dira sa San Carlos City, which is ang akon nga nanay nga side, ara dira, no, kag mga Jofelenia, no. So mayong hapon if you're listening, no? And sa subong hapon, magasugod kita mga abya, no? Na there are top 3 mistakes, no, sa mga athletes kung may mga back-to-back games kita kung weekend, no? So as a young athlete, dapat ang back-to-back games as much as possible ginaiwasan na naton, because siyempre delikado gid, no? And especially ang ilang recovery kiti mga bata ka ini, no? So, by next game, syempre, they're slower, more tired, and soreness is there. So, makita na ni mo, no, na may ibang gambala na yung grabbing energy sa bata. O, duha ka game, tatlo ka game, ara, no? But you are pushing him or her to a, you know, to her limits or his limits nga hindi manamit, no? Kay in at their young age, at their young body, dapat hindi sila tama ka-pressured game, no? Especially mga back-to-back games, no? And I've witnessed that, no, sa isa na nakatilaw ako, coach, nga may mga players nga sa isa ka Saturday or sa Sunday, they have 3 games, no? Sugod sila alas 7 sang aga, may ara alauna sang hapon, may ara pa alas 5 sang hapon, no? So hindi ko lang ma-imagine ko na noong feelings ng bata, no? Kasi sa una kami, makapractice ang aga, then matulog pa na, may recovery. Pagkahapon, siyempre may mga shooting-shooting na lang na. So, normal, no? So, may hard and then may non-contact, no? So, tandaan natin na hindi na normal ang back-to-back games, especially kung weekend, kaya hindi na siya nami, no? So, dapat mga byan, no, halungan natin ang aton kabataan, kay ini, number one, aton ini mga anak, mga palangga, ini natin. So, we need to take care of them, no? We need to take care of their health, kaya kung ge-exercise sila, kagahampang sila. Ginaswallow na sila sa pressure. Ginaswallow na sila nga magpanaog ang ilang immune system tungod nga grabe yung ilang effort sa tumasang court, no? Especially kung contact sport, especially kung kadako sang area of responsibilities, no? Like soccer, no? Bo, sa kadako-dako sang field, no? So, again, I cannot imagine nga may back-to-back games ang kabataan, no? Nga ang field talaga nun mo, no? So, again, no, grabe, gindi na nga, no, nga, it really takes toll, no, sa kabataan natin. And maluoy makita. Of course, mga byan, so, need, no, recovery. So, ang mistake number one nga ginobra is doing nothing between games. Just sitting there, giving them phones, waiting for the next game. This is the biggest mistake nga ginobra, no? Nga, which is dapat nga in between games, kung example may ara mang game, no, dapat you're giving them, you know, siyempre ano ang para sa recovery nila, no? So amo na siyang number one game, no, hindi iyang telepono, no? So i-discuss na natong karong kung ano na siya, no? So amo na number one game nga doing nothing between games, no, nga ma cellphone lang sila, tapos ang ila uniform ihalay lang nila to sa sagwa kung mahulat na naman sa next game. Next, mistake number two, waiting until they're sore to do something about it. No? So, kita ng mga ginikanan or kung sino manda ang naka-assign ng magbantay, no, or guardian, dapat hindi na ta maghulat nga mag-sore pa mong palanakit pang lawas ng kabataan. Okay? So, waiting until they're sore to do something about it. So, samtang wala pa, let's prevent it. No? Sama na siya. Next, number three is, mistake number three is no recovery plan at all. No, so after a long day sa kabataan, no, ano ang recovery plan natin? Ano gid ba lang ila kanon? Ano gid ba lang ila imnon? Ano gid ba lang tayo ng ubrahon? Nga priority nga makarecover ang bata. Kaya dito na, wala kakabalo nga sa Lunes, may klase pa na. Diba? So they have class 5 days or 4 days a week. So, aga pa na sila mabugtaw, no? So, they will, okay, they will sleep early as much as possible. They will wake up earlier pagin, no? Kaya, siyempre, kabalo kita nga, maligo pa na, makaon pa, then they will go to school early. So, that's the training, no? So, tandaan na ito, no? Mga kabudlay kid sa kabataan, no? Especially nowadays with the technology. So, ang sleep is very very crucial, ang food is very very crucial, ang liquid intake is very very crucial, no? Kaya yung tanan nga bagay nga nakapalibot sa ila is crucial, no? Kaya may iba niya nga continuous siya ang ano, ang sport sa ila, no? Maski wala sila sa venue, but siyempre ma-storyhan yapo nila, no? Makritik sila sa ilang mga classmates, makritik sila sa mga assistant coaches, makritik sila sa iban nga mga ginikanan, hindi mo na ila bata, no? So kadamo, no, sa mabatian nila, it's not good, to be honest. Okay, so what to do instead in between games, no? What to do instead? Alright, so number one is they need water plus electrolytes. Okay, no? So, ato na sa himayo, no? Number one is water plus electrolytes. Nga, why? For example, nangampang siya volleyball, no? Back-to-back games. Nga, remember, if you're sweating, di ba pait ang atong sweat? So, ang electrolytes, gagwa. So, if electrolytes are not there, syempre, amo na siya ang next nato nga problema ako ng cramps. Okay? So, ang water, amo na siya ang replace ang fluid, pero ang electrolytes, kulang. Wala na siya electrolytes. So, that is why nga iban ang water gina-combine ang electrolytes na butangan gis ang electrolytes, no? So, gabakali sila sa butika para agod nga mabutang ang electrolytes. So, ang ila tubig may electrolytes. That's number one. Kailan lang gina. Okay, mga biyan, ha? Tandaan natin. And we are in a tropical country, mainit. No, mainit. Kaya nga itong venue usually diri sa probinsya, hindi aircon. So, that's the dilemma nga ginakuha natin. Kaya grabe pag itang effort sa mga bata. Kaya ti wala aircon mo, mainit. No? So, dapat sila grabe gid ang pag-replace ang ilang water plus electrolytes. Next, number two, kilala nila light walk. No? 5 to 10 minutes nga lakat-lakat kay para agod nga maano nga mag-relax sila, nga magkalmado sila. Ang 5 to 10 minutes kapag lakat-lakat, nami pagina if you have something in your ears that you can refocus, you can relax your mind, no, nga wala ka na may paminsaron nga hampang, and you can reset, no? So mamati ka music, you will listen to music and then you will be relaxed, you can breathe, and your body will respond to it. No? Kung anong inapinsa na ito, ma-respond na yung lawas, masunod ng lawas. So, amo na siya mga piyan. No? Next is, you need to stretch tight areas. So, sa pagina, no, mga piyan, no? So, you need to stretch the tight areas. So, ano na siya? For example, ang imo calf tight, ang imo hamstring tight, ang imong back tight, no? Ang imo ankle, no? So, again, no? You need to stretch those. Thigh ni mo tight, no? Isa pa gina. Okay, you need to release it. Quads ni mo. Alright? So, kadamo, no? So, again, you need to stretch. Okay? You need to stretch. Okay? You need to stretch. So, stretch those tight areas. So, tandaan na ito mga abyan, ha? Tatlo ito, ha? Number one is water with electrolytes. Number two, light walk, 5 to 10 minutes. And then, stretch tight areas. Now, after the last game, so, kung katatlo ka marampang, kaapat, kalima, or kadua, okay, after the last game, alright, so, number one, ang ubrahon nyo is, you need to eat within 30 to 60 minutes. Eat within 30 to 60 minutes. Why? Okay, para to replace ang nadula sa aton na protein, to replace ang nadula sa aton nga electrolytes and water, and to replace ang energy nga nadula sa aton. So, muna. So, we need protein, we need carbs, we need fluids, no? So, ang fluids na mo nang inambal kung water with electrolytes, no? So, coach question, ti ang juice, no? Liquid man na. Okay. Alright. Liquid na siya, but let's make it clear, basing juice nyo, muna mga juice nga tamis katama, so sweet, so hindi na siya nami. Ti coach, ang soda pwede, no? Because carbonated drinks, no? So hindi siya manami sa athlete. Okay, maging acidic siya. Okay? Ti coach, medyo social kami. Ti iced coffee. mga biyan, again, no? We cannot replace water, no? With iced coffee, with carbonated drinks, and with juices. Water is water. So again, kilala na natin. Plus electrolytes. Next, number two is we need to foam roll. 5 to 10 minutes. So ang foam rolling, need na siya more often, no? Kaya titako na siya nga bagay nga makarelease muscles sa mga bata. Kaya ti siyempre, grabe ang pressure. So, tight ang ilang mga maskulo and they're tired. So, ang muscle need to recover. So, ang foam roll, para hindi sila matay, ang bilog nga lawas, they can foam roll, no? Dakugin nga bagay, no? And I've experienced that before kung dakugin nga bulig sa akin. So, that is why in University of St. LaSalle, and in Iloilo Scholastic Academy in Iloilo sa Apon team, din require gid ang foam roll. Foam roll is very, very important. So again, foam roll is very, very important. 5 to 10 minutes will do. Okay, actually 5 minutes lang yun sa akin. Alright? Next, number 3, they need a cold top. 5 to 10 minutes if possible. So dapat, in my case, I've experienced that sa among men's basketball team last year. Again, a cold tub, no, with ice and water, 5 to 10 minutes sila nga dira. Dako-dako, hindi bagay. It will really help to recover muscles, especially soreness, and makaparelax sa kabataan. Okay? So may tub sila, no, 5 to 10 minutes, no, grabe, no, na makarecover sila. Okay? So dako gid nga bagay, no, nga may recovery. Okay? So again, ang cold plunge, no, nga may ice will really help you to recover gid, no, and especially to relax, no, makarelax gid ang body, and then maka-generate naman siya good energy, no, muna siyang nami, no, ang cold water, no. So again, amo na siya subong, so dako gid nga bagay. Alright? Next mga abyan, tandaan nato, not after the weekend, every time they play, no, tandaan nato nga kilalan gid ang ini nga mga bagay. So hindi niya nga back-to-back game siya, bako lang nga bako sa ila, na kilalan gid sila yung pampangon gid permi. No? So again, let's plan their weekends nga hindi taga-weekend gid ya, because it's not normal nga ila weekends may mga amuna kadamo nga mga games, and these kids will suffer, no? They will really suffer. Okay? So next is the key priorities to lower injury risk. No, the key priorities. So number one here is recovery modalities, no? So recovery modalities is very, very important, no? Next is prehab exercises, no? So ang recovery modalities, ano ni siya, no? This is a question, no, ang recovery modalities, no? So again mga abyan, i-explain ni naton kung ano ni siya, ano ang recovery modalities for athletes. Well, recovery modalities are techniques and practices used to accelerate physiological repair, decrease muscle soreness, and restore optimal performance. No? So, kabalo kita sina, no? So, gin-mention ta na a while ago, nga kung ano mga obrahon sa to, no? So, mo to mga ice bath, mo to ang foam roll, no? So, amo na siya, no? So, they range from foundational lifestyle habits to advanced physical therapies, no? So may ara iban nga may mga physio gid. Okay? Or mga physical therapist nga nagabuli gid, no? Kay it's because nga kilalan gid sila maka-recover, no? So amo na siyang ginatawag nga mga isa sa mga foundational pillars nga most impactful sa mga kabataan. So iban, it's very, very expensive. So again, no? Amo na siya, no, ang mga need gigs ang kabataan. So again, recovery modalities, no? And then prehab exercises. So ano din prehab exercises, no? Kasi syempre since na mention na syempre dapat kabalo kita kung ano na siya. So what is a prehab exercises or workout? Okay? It's an exercise program designed to prepare your body to physical stress before injury or pain occur. Okay, so nabatian nyo to mga abyan? An exercises program designed to prepare your body for physical stress before pain occurs, no? So ano na siya mga ano ng mga exercises, no? So those are squats, no? Lunges, hinges, push, pull, twist, and gate. Alright, so at least aware lang kamo, no? So ang squat, ara git permi, ang lunge, ara git permi, ang hinge, ara git permi, ang push and pull, twist and gate, no? Or ang gate is what we call the locomotion, no? The act of moving the body forward through space by a walking, jogging, or running. Okay. So, amo na mga byan, dapat nyo gate mahibaloan. So again, recovery modalities, prehab exercises. Ang next is movement efficiency. So ano ni siya ang movement efficiency, man? Kahit siyempre, dapat tama itindihan ang movement efficiency. Movement efficiency is the ability to perform physical tasks or exercises using the least amount of energy possible while maintaining optimal performance and minimizing injury risk. So, amo na siya mga biyan, no? It is achieved through proper biomechanics, neuromuscular coordination, and ideal balance between muscle tension and relaxation. So, amo na siya mga biyan, no? So, ano na sa mga biomechanics, no? Proper alignment and posture, no, to ensure forces are transferred correctly through the body without putting undue stress of specific joints. So may biomechanics. Next is neuromuscular coordination, no, the brain's ability to activate muscles in the correct sequence allows fluid controlled motion rather than fighting against yourself. So ano na siya. Next is mobility and flexibility. Having an adequate range of motion enables the body to move freely through fundamental patterns, you know, squatting, lunging, hinging, etc., etc., etc. Ayun, so again, no, movement efficiency. So mga byan, harap na. Okay? Harap na ito sa tunga-tunga. Kaya dapat natin may tsindihan, no? Kaya remember, kung may mga atleta sa balay, need na nila. No? So, sa tanan yung mga atleta, no? So, next is athletic movement. No? So, ano ang athletic movement, no? Pwede, siyempre, nga anigid para kung hindi sila ma-injured, no? An athletic movement refers to the foundational physical skills and motor patterns that allow the human body to generate force, absorb impact, and change directions efficiently. Mastery minimizes injury risk and maximizes performance across any sport or physical activity. Alright, so may mga movement patterns sila dapat, no? Ano niya mga movement pattern, no? So usually it's very fundamental. Fundamental movement patterns, no? So, ano na siya? Running, sprinting, shuffling, backpedaling, no? So, it's locomotion, that's number one. Number two is hip hinge. Okay, bending at the hips while maintaining a flat back, while which is essential for jumping and explosive power. Kilala na siya, hip hinge. Squats, no, push and pull, rotation and carry. Ayun. Amo na siya ang ginatawag na athletic movement. Ayun. So amo na siya mga abyan ang ginatawag natin nga athletic development, no? Kay kilala na sang athlete natin. And then, ano ang ginatawag na load monitoring? Kutsun na yung load monitoring, man. Ano yung mga load monitoring, ni? Ha? Kay nga nag- ara na na sa mga monitoring yung storyanay. No, kaya tandaan natin mga abyan, if stress is there, okay, ang load management sa kabataan dapat may ara din. No, load monitoring is the process of measuring, tracking, and analyzing the physical or electrical demands placed on a system. It is widely used to prevent equipment failure, optimize energy efficiency, to ensure safety across various fields, no? So again, load monitoring kilala na sa kabataan natin or load management. So gina-track, gina-measure, gina-analyze ang ilang physical capability sang mga athletes, no? So amo na siyang mga key priorities to lower the injury risk. And lastly, no, ang pinakadakong din na bagay is 8 hours of sleep, quality nutrition and stress management, no? So naka-indicate gid 8 hours of sleep. Hindi mga abyan nga 8 hours lang, pero ang quality of sleep very poor kay gabugtaw ang bata. Hindi na siya pwede. So dapat it's really deep sleep nga wala siya kauyat cellphone, wala siya kauyat anything, so kailangan siya magpahuway for 8 hours. Next, quality nutrition. So ano na sa mga abyan ng quality nutrition na ginawakan na coach man? Siyempre, they need protein para agad ang ilang maskulo maintain. They need carbohydrates para agad nga may energy sila. And they need water, no, para agad nga may liquid ang ilalawas, nga may kumbaga, may oil ang ilalawas mga abyan, no, nga ang maskulo nila maka-function properly, ang ilang mind maka-function properly, maka-pump oxygen sa insakto, and then kailangan din electrolytes para hindi mag-cramps ang ilang maskulo. Alright? And then kailangan din sa stress management, no? So, ang stress management, kabalo na magitang ang kabataan natin, eh, these are kids, no? Bata pa ni sila. So, again, may iba nga hindi kasaram sa stress nga too much gid nga ginahatag natin sa ila. So, halong kita, no? Kaya hindi na siya pwede. No? Hindi na siya pwede nga pabayaan talaga ang kabataan. Takag makibot na ta ng aton kabataan, hindi na kaagwanta kag mauntat sila sa sports, no? So, again, hindi ginamanami. So, tandaan natin nga ang ina nga bagay is halalungan, no, para sa kabataan. Okay? So, again, no, mga abyan, no, let's continue to monitor our kids. Kahit kung hindi ta na sila pag-imonitor, makaluluoy na sila kag maluoy man kita sa ila, no? So, as a head coach, you're probably no, puzzled, no, sa mga ina ng mga bagay. Kasi siyempre, iba niya ginapabayaan na niya, eh, ginikanan na niya nila. But laing gid if you are helping, if you are advising, if you are taking care of your kids because they will take care of you also inside the court, no? So again, kanami gid nga ang aton kabataan, ginahalungan aton, gina take care sila naton, ginapalangga sila naton kay para good nga they can really perform, no? They can really perform inside the court, no? They can really love the sport, they can really feel nga they are syempre na they are loved, no? For the love of the sport, for the love of the game. So laing gid nga kun ang coach nila nagabulig man, no? Nga hindi man pwede nga isalig talaga sa ginikanan ini, no? So again, mga abyan, we will see each other next Sunday. This is a Pusot Lakas Sports sa Pinas, no? And of course, mga abyan, don't forget that let's continue to serve the Lord Jesus Christ every Sunday. Let's continue to worship Him. Let's continue to adore Him. Let's continue to bring, no, our family into His feet, no, nga mag-worship, no, namigin nga bilog ka mga pamilya ara, no, sa simbahan, no, and mas nami pagit kung may bit-bit ikaw nga mga relatives mo, mga friends mo, laing gid nga kung gasimba ka mo nga damo ka mo, no, kaya siyempre nga gakalipay ang Diyos, no, kung may dala ikaw, kaya was nga magbaton sila kay Lord Jesus Christ, okay, kanami gid nga ang imo reward ara sa heaven. So amo na sa mga abyan, that is why nami gid if we continue to serve God, if we continue to again, no, hindi ta mahuya nga may Ginoo kita, no, hindi kita

Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

taypay sa kalagitnaan ng pagsubok. Alalahanin mo ang Panginoon ay tumutulong at nakapagpapalakas ng loob. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi na ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. 1 Korinto 10:13. Ang Diyos ang katatagan sa kalagitnaan ng pagsubok. Sa Kanya ka umasa at siguradong ika'y itatawin niya.

his wealth in wild living. Yung morals, very important yan eh. Alam niyo, may mga pagkakataon na iinis tayo dahil merong mga sermon, may mga paunawang paulit-ulit na binabanggit sa mga magulang. Pero ini-inculcate kasi yan eh, by design pala yun. Paano nasabing by design? Meron ako napakinggang isang talk. Sabi nung speaker, sabi niya, minsan makikita mo habang ang tao ay nagiging matanda, lalo na pag magulang na, paulit-ulit ang reminders, paulit-ulit, laging kailangan ipaalala. Kasi nga, yung mga anak, based sa dami ng kanilang interest, mga new experiences, ay may stage ng buhay na parang hindi sila attentive. So ano ang gamot sa mga taong hindi nagbibigay ng ganong klase ng focus or attention sa mga sinasabi? Di kinakailangan ulit-ulitin hanggang sa ma-inculcate sa isip, sa kalooban at sa karanasan na yun po ay mahalaga. But itong young man na ito, ang kanyang ginawa marahil ay definitely contrary dun sa expectation ng kanyang ama. Siguro kung tayo ay magdadagdag dito, number one, yung yaman ay binigay sa iyo ay mahalaga doon sa tatay. Pinaghirapan niya ito. Ito yung mga bagay na kanyang inihanda para sa kanyang pamilya. Hindi para lustahin lang at sayangin ng ganun-ganun. Diba? Parang yung hirap na inabot para maipon ito, ganun-ganun mo lang tinapon sa loob na maising panahon. At hindi mo pa ginamit sa mga bagay na makabuluhan. Ang ginawa pa niya ay ginamit ito sa makasalanang pamumuhay. No? So, parang pag tinignan nyo yan, no? Yan yung tinatawag nating malungkot na realidad. No? Minsan, pag hindi mo inintindi o pinahalagahan yung efforts ng iba, this becomes the product of selfishness. No? So, yan yung makikita natin. So, nilayo niya rin ang sarili niya sa teachings and training ng kanyang ama. At siguro yun ay isang bagay na makasasakit, no? Lalo na pag nalaman ng mga magulang. Hindi lang yung ginawa mong mali, kung napasama ka, lalong-lalo na. Sapagkat may mga pagkakataon, di ba sinasabi na nga ng mga magulang, kung alam ko lang kung ganyan ang kauuwian, sana hindi ko na lang binigay. Ayan. Sana kinain na lang namin. Ang ibig sabihin, sila na lang ang gumamit ng pera kasi nung binigay at binahagi sa mga anak, ang nangyari pa ay napasama, nagdulot pa ngayon ng dagdag na sakit ng kalooban. So, may mga times you will hear yung mga voicing out na ganun because it's true, no? It's quite painful na talagang ito ay mangyari, but it happens. So, yung pangatlo, yung magandang katayuan itong anak na ito na inalagaan ng kanyang ama. Kasi, kaya high status sila eh. Kaya meron siyang makukuhang mana na kanyang hiningi sa kanyang ama is because nasa magandang katayuan siyang pangbuhay. Gumawa ng paraan ng kanyang ama para mailagay sila sa isang estado ng buhay na yung kapakanan nila ay hindi aba. No? Yung kanilang sitwasyon ay mapag-inam. Pero yun nga, hindi niya yung inisip. At yung kanyang mga ikinilos naging costly. No? Sabihin nga yung sinasabing costly mistakes. Ginamit mo yung pera mo para pasumakitan at kahirapan ng sarili mo. Medyo contrary, no? Sa iniintensyon ng mga magulang sa anak. Pero yun na nga, nung doon naubos na yung kanyang kayamanan at yun nga, nung siya ay naglulustay, may mga kaibigan siya eh, may mga kasamahan siya. Pero nung nawala na yung pera, wala na yung mga kasamahan, may karoon pa ng taggutom doon sa lugar, di lalong naging mahirap. At ngayon, nagpaalipin na lang siya at nag-aalaga ng mga baboy. Na sabi nga, yung kinakain ng mga baboy, yun ang kiniinggitan niya. Doon lang siya nagkaroon ng point of realization. Diba? May mga pagkakataon, naririnig natin ito, no? Teachings ng Bible, at the same time, yung experiences ng tao. Na pinaiintulot ng Panginoon ng mga pagsubok para rin magkaroon tayo sometimes ng realization. Ano ba yung mali sa ating sitwasyon na dapat iwanan at baguhin? At ano ba yung maganda at tama na dati na dapat pinanatili? Kasi may point of comparison na kanay. In this case, yung kabataan ito, o yung mayamang pangalawang anak na ito, ay may ganong comparison eh. Alam niya yung condition niya ngayon.

0: Each year, people are killed or seriously injured by severe thunderstorms. The information you are about to hear, combined with timely watches and warnings about severe weather, may help save lives. Listen to local news for emergency updates. Watch for signs of a storm, like darkening skies, lightning flashes, or increasing wind. Postpone outdoor activities if thunderstorms are likely to occur. If a severe thunderstorm warning is issued, take shelter in a sturdy building or in a vehicle with the windows closed. If you can hear thunder while outside, you are close enough to be in danger from lightning. Proceed indoors. If you are outside and cannot reach a safe building, avoid high ground, water, tall isolated trees, and metal objects such as fences or bleachers. Avoid electrical equipment and telephones. Use battery-powered TVs and radios instead. Shutter windows and close outside doors securely. Keep away from windows. If you are driving, try to safely exit the roadway and park. Stay in the vehicle and turn on hazard lights until the downpour ends. Avoid touching metal or other surfaces that conduct electricity. A public service announcement from RedCross.org at FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Maraming mga aral ang lumalaganap ngayon sa mga simbahan tungkol sa pagpupuri at pagsamba. May iba na inakala na ang pagpapalakpak at pagtaas ng kamay, pagluhod, awitan at iyakan ay tanda ng pagiging puspo sa Espiritu ng Diyos at tanda ng banal na pamumuhay. Subalit kung ang Panginoon ang ating tatanungin, ano ba ang natatanging pagsamba ang kanyang ninanais? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
4: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang mga tema o paksa na tatalakayin natin sa kabanatang ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa mga kaloob ng Espiritu, ang relasyon natin sa ibang mananampalataya at ang kaugnayan natin sa mga hindi mananampalataya. Ito ang pasimula ng huling bahagi sa aklat ng Roma. Ang una hanggang ikalawang kabanata ay tungkol sa mga katuruan at mga doktrina. Ang sumunod na tatlong kabanata ay may kinalaman sa pananampalataya at mga tuntunin. At sa huling bahagi ay ang pagpapahalaga sa mga tungkulin. At ngayon, sa bahaging ito na ating pag-aaralan ay ang praktikal na pagsasagawa sa mga natutunan natin sa nakaraang pag-aaral. Gagawin natin sa tunay na buhay ng isang mananampalataya ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Napag-aralan natin ang katuruan tungkol sa doktrina ng pagpapabanal. Ipakita natin sa pang-araw-araw na buhay ang buhay na may kabanalan. Sa aklat ng Hebreo 12:4, ganito po ang sinabi, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. At sa unang Pedro 1:5-16, yawang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa unang bahagi ng aklat ng Roma ay ipinakita ang helmet ng kaligtasan at ang kalasag ng pananampalataya na dapat taglayin ng bawat anak ng Diyos. Gayun din ang panyapak ng katotohanan upang maging handa sa pangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Manindigan tayo sa pakikibaka laban sa mga gawa ng sanlibutan. Alamin po natin ang pagkakaiba ng dalawang bahagi ng aklat na ito. Sa unang bahagi ay tungkol sa doktrina o katuruan ng pagpapabanan. Ang katuruan ito ay may kinalaman sa personalidad o pagkatao ng isang mananampalataya. Sa ikalawang bahagi ay may kinalaman sa pag-uugali o asal ng Kristiyano. Sa una ay ang panloob na pagkatao at sa ikalawa ay ang panlabas na katauhan. Sa una ay ang kalagayan ng Kristiyano. Sa pangalawa ay ang pagkakapagtalaga sa buhay ng mananampalataya. Sa una ay sinasabi kung sino ang Kristiyano at sa pangalawa ay kung ano ang Kristiyano. Sa una ay kung ano ang magagawa ng biyaya at sa pangalawa ay kung ano ang ginawa ng biyaya sa bahaging ito ay ang pagpapahayag o ang pagpapakita ng mga katibayan o katunayan na tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. May pamamalas ito sa kanyang relasyon o pakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Minsan ay mayroon daw isang nagsasabi na siya ay Kristiyano, nagpapatotoo siya sa hindi mananampalataya. Sinasabi niya kung ano at sino ang tinatawag na mga Kristiyano, ngunit sinabi sa kanya, "Huwag mong sabihin sa akin kung ano at sino ang Kristiyano, ipakita mo sa akin ang tunay na buhay ng Kristiyano." Madali lamang ang gumawa ng mga alituntunin tungkol sa pag-uugali at asal ng mga Kristiyano. Ngunit, hindi ito ang nais na ipakita ni Apostol Pablo. Pinalaya tayo sa mga tuntunin ni Moises. At hindi tayo pinalaya sa mga tuntunin yan upang ilagay sa isa pang tuntunin. Maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano. Binago na raw sila ng Diyos. Hiwalay na raw sila sa mga gawa ng sanlibutan. Bawal sa kanila ang maraming bagay. Ngunit sila naman ay mga lapastangan at mapanira sa kapwa, mga chismoso at chismosa, walang ingat sa kanilang pananalita. Ang sabi sa Santiago 3:5-6, ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy na ito at pinag-aapoy ang lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng mga tuntunin, ngunit si Pablo ay naghayag ng mga paniniwala na magsisilbing gabay ng mga mananampalataya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa mga mananampalataya ng mapa ng buhay upang hindi maligaw ng landas. Maraming sangasanga ang daan na ating nilalakaran dito sa sanlibutan. Tayo ay mga manlalakbay dito sa daigdig patungo sa lupang pangako. Ang Roma 12:1 ay nagpapahayag ng relasyon natin sa Diyos. Ganito ang sinasabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa ibang pananalita, ganito ang ibig sabihin ng talatang ito. Kaya nga, hinihiling ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa biyaya ng Diyos na inyong ihandog ang inyong katawan, ang buo ninyong pagkatao na haing buhay, inihiwalay para sa Diyos, kalugod-lugod at karapat-dapat sa Diyos. Ito ang espiritual ninyong paglilingkod sa Diyos. Ang katagang kaya nga ay nagpapahayag at may kaugnayan sa nais ipahayag ni Pablo sa aklat ng Roma. Ang kataga na ipinamamanhik ko sa inyo ay pananalita na may kaugnayan sa biyaya at hindi kautusan. Dito ay walang kulog, di tulad sa bundok ng Sinai. Si Moises ay nag-utos, si Pablo ay nangaral. Maaari niyang utusan si Pilimon, ngunit hindi niya ginawa. Si Pablo ay hindi nag-uutos, siya ay nakikiusap kaya sinabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo. Ang kataga na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos ay nagpapahayag ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay mayaman sa kahabagan at marami siyang ipinagkaloob sa akin. Ngunit, hindi siya nauubusan ito, marami pa siya para sa iyo. Ang kahabagan ay nangangahulugan na kaawaan ng Diyos. Hiniling niya na ialay, ihandog o isuko. Ito rin ang salita na ginamit niya sa 6 na kabanata. Ang hinihingi dito ay ang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Sinabi niya na ihandog ang inyong sarili. Ang ibig sabihin ay ang buunin yung katawan, ang pag-iisip, ang ating pagmamahal, ang ating kalooban, at ang Banal na Espiritu ay maaari niyang gamitin ang ating katawan. Sinabi sa atin na luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Sa 1 Korinto 6:19-20 ay sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Sa Pilipos 1:20 ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ang aking pagnanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo." Basahin naman po natin ang sinasabi sa 2 Korinto 4:10, "Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay." Sa pamamagitan ng ating pagkukusa ay ipinagkaloob natin ang lahat at buo nating pagkatao upang gamitin ayon sa kanyang nais at layunin. Sa Roma 12:2, "Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap." Si Kenneth Hues ay nagbigay ng sariling pagpapakahulugan sa talatang ito. Sinabi niya, "Tumigil na kayo sa paggawa ng mga panlabas na pagpapahayag ng tunay na nagbumula sa inyong kalooban at hindi nagpapakita ng ganap ninyong pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Bagkus, magbago na kayo ng isip upang masubukan ninyo ang ganap at tunay na kalooban ng Diyos sa inyong buhay at kung ano ang kalugod-lugod at karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Sa ibang kahulugan ay mayroong pagbabawal sa mga mananampalataya na huwag makikiayon at gagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa Juan 2:15-17 ay ganito po ang sinasabi, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, pagkat lahat ng nasa sanlibutan ay masamang hilig ng laman. Ang masamang pita ng mata at kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan ito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman." Layunin ni Apostol Pablo na paalalahanan ang mga mananampalataya na hiwalay na sila sa mga bagay at gawain ng mga hindi mananampalataya. Alamin po natin ang sinabi niya sa 2 Korinto 5:17. "Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na, kaya siya ay lubos na bago." Iminumungkahi din ni Pablo ang pagbabago ng isip ng mga mananampalataya.

ng malamig na simoy ng hangin at ng sikat ng araw sa umaga. Si Shakespeare ay nagsabi na ang daigdig daw ay tulad ng entablado, na bawat tao ay dapat niyang gampanan ang bahagi na nakatalaga sa kanya. Hindi totoo iyon sa mga mananampalataya, sapagkat kailangan sa kanila ay maging makatotohanan at walang kaakibat na pagpapaimbabaw, sapagkat ang banal na espiritu ang kumikilos mula sa kanila. Siya ang nagpapabago sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto. Basahin po natin ang sinabi niya sa 2 Korinto 3:18. At ngayong inalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ay bumago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. At ito naman po ang sinabi niya sa Tito 3:5. Tayong iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Kung pahihintulutan natin ang Espiritu ng Diyos na baguhin ang ating isip, mapapatunayan natin ang kalooban ng Diyos na ito ay mabuti. Subalit kung tayo ay makukunwari, imposible na malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kung isang mananampalataya ay nag-aalay o ganap na isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon, una, ang kanyang buhay ay magiging mabuti, pangalawa, ay magiging karapat-dapat, at pangatlo, magiging kalugod-lugod at ganap sa mata ng Diyos. Bagamat iba-iba, hindi pantay-pantay ang kalooban ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaibigan, kung sa iyong palagay ay hindi mo kayang gawin ang mga bagay na ito, alamin mo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Isang mangangaral na nagsabi, ang lahat ay tagumpay sa lahat ng mga nasa kalooban ng Diyos, ngunit walang tagumpay sa mga wala sa kalooban ng Panginoon. Nakikiusap si Pablo na sundin natin ang una at ikalawang talata ng 12 kabanata ng Roma, sapagkat ito lamang ang daan na magiging masaya at magkakaroon ng kagalakan sa Panginoon. Ang 2 paksa na tinalakay ni Apostol Pablo sa kabanatang 12 ng Roma ay ang relasyon sa mga kaloob ng Espiritu. Sa Roma 12:3, dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan na higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ito po ang sarili kong salin sa talatang ito, dahil sa biyayang ipinagkaloob sa atin at sa bawat isa sa inyo, na huwag ninyong masyadong pahalagahan ang inyong sarili na mas mataas kaysa nararapat na isipin. Ngunit isipin natin na may karunungan ang ating sarili sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Marahil noong isinusulat ni Apostol Pablo ang talatang ito ay may mga ngiti sa kanyang mga labi, sapagkat nasa isip niya ang mga ambisyoso o mapaghangad na Kristiyano sa loob ng mga simbahan. Ang hangad lamang nila ay ang mga matataas na tungkulin sa simbahan. Kung nais mong maging matagumpay na pasto sa iyong iglesia, maglagay ka ng maraming pamunuan. Makikita mo na sila ay gagawa ngunit hindi para sa Panginoon, ngunit para sa kanilang sarili upang higit silang matanyag. Sangayon kay Pablo, ang kailangan nating gawin ay mag-isip ng may kahinahunan. Hindi ang pagsasamantalahan ang kahinaan ng ibang kaanib ng simbahan. Mapangarib ang isang mananampalataya na sobrang mataas ang kanyang pagtingin sa kanyang kakayahan ng kaloob ng Diyos. Noong nagpapasimula pa lamang ako magpastor, napakababa ng tingin ko sa aking sarili. Higit sa lahat, noong ako ay nahalal na maging miyembro sa pamunuan ng distrito, sapagkat ang akala ko sa aking sarili ay wala akong sapat na kakayahan at kaalaman sa tungkulin iyon. Ang alam ko ay walang kaloob ang Diyos sa akin upang makatulong sa gawain iyon. Mga kaibigan, huwag nating pahalagahan ang ating sarili na higit sa nararapat. Alamin natin at kilalanin ang ating mga kakayahan at gawin ang nararapat na mga ipinagagawa sa atin ng Diyos. Sa Roma 12:4-5,

0: Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa-isa ay bahagi ng iba. Ito ang unang pagkakataon na ipinakilala ni Apostol Pablo ang iglesia na katawan ni Kristo. Ito rin ang mga paksa na tinalakay ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, sa Epeso at sa Kolosas. Ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay dapat kumilos na isang katawan. Ang ibig sabihin, ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang kaloob na kakayahan. Marahil ay mayroon kayong mga kakayahan na wala sa akin. Maraming bahagi ang katawan. Marahil ay 10 o 100. Ang ibig sabihin ay ganito rin karami ang may kakayahan sa iglesia. Tang bawat isa ay may kaugnayan sa iba. Sa Roma 12:6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung papapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sa bahaging ito, ang mga kaloob ng Diyos ay nangangahulugan na biyaya mula sa Diyos. Ang biyaya ay walang bayad na kaloob ng Diyos. Nagkaloob siya sa mga iglesia ng mga taong mayroong iba't ibang kaloob o kakayahan. Yamang mayroon tayo mga kaloob, ang bawat miyembro sa katawan ni Kristo ay mayroong kakayahan na dapat gamitin. Bagamat magkakaiba ang mga kaloob na kakayahan ay hindi nangangahulugan na walang kakayahan ng iba. Ang bawat isa sa kaloob ay bahagi ng biyaya ng Diyos. Noong ikaw ay iniligtas ng Diyos at inilagay sa kanyang katawan, kumilos ka sang-ayon sa iyong kakayahan. Huwag kang gagawa bilang isang makina, kundi bilang bahagi ng katawan. Kung gagamitin mo ang iyong kakayahang ipinagkaloob sa iyo, iyan ay pagtitibayin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang bawat mananampalataya ay kailangan niyang gamitin ang kanyang kaloob na kakayahan. Gamitin mo ang mga kakayahang iyan sa ikalalago ng iglesia. Ikaw ba ay nagiging pagpapala o nagiging katitisuran na ikinasisira ng katawan ni Kristo? Sa Roma 12:7, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumatanggap ng kalooban ng pagtuturo. Ang pagbibinisteryo ay gumagawa ng anumang gawain ng paglilingkod. Mayroong iba't ibang paglilingkod sa katawan ng mga mananampalataya. Marahil ay mayroong kang kakayahan na mag-ayos ng upuan sa simbahan o magturo sa panglinggong pag-aaral. Marahil ay wala kang kakayahan na mangaral ngunit may kaloob sa iyo na manguna sa pag-awit. Gamitin mo ang anumang kaloob sa iyo ng Diyos. Mayroon akong kakilala na isang babae sa simbahan. Wala siyang nalalamang gawin ngunit masarap siyang magluto ng iba't ibang lutuin. Sa tuwing magkakaroon ng salo-salo sa simbahan, siya ang palaging itinatalaga sa pagluluto at ang lahat ay masaya na kumakain sa kanyang niluto. Kaibigan, sa paglilingkod ay iba't iba ang mga kakayahan na ipinagkakaloob ng Diyos. Sa Roma 12:8, at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Ang pangangaral ay kaloob na pagtawag ng Diyos. Mayroong mga mangangaral na sadyang tinawag sa ganitong paglilingkod. Mayroong mga pastor na walang kakayahan na mangaral sa pulpito. Ngunit mabunga ang kanyang paglilingkod sa bahay-bahay na pag-aaral ng Biblia. Kung mayroong mga may sakit o nagdadalamhati, siya ang tinatawag sapagkat doon siya ginagamit ng Panginoon. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay, kami po ay muling nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga ginito ang aral na aming pong nasumpungan sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.

0: Sama-sama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Ito daw meaning po sa Bible about temptation. Ito po ay dinefine according kung saan galing po yung temptation na ito. Una po, sa ating Panginoon Diyos at ang pangalawa ay sa devil. So, one of the instances na na-record po sa Bible is found in Genesis 22 verse 1 and 2. Ito pong record na ito, nakita natin sa King James Version, ang sabi po, God tempted Abraham to offer his only son Isaac as a burnt offering. So, para kay Abraham, yung request ng Panginoon Diyos sa kanya, parang contrary naman po kung paano sinasabi ng Panginoon Diyos ang human sacrifice, pinapayagan niya. So, it seems na parang yung promise ng Diyos sa kanya in Genesis 17 sa magitan ng Isaac ay yung covenant na with kara kay Abraham na paano matutupad kung si Isaac po ay i-offer niya. Pero dahil nga si Abraham po ay sumunod sa ating Panginoon Diyos, pumunta siya sa Mount Moriah at doon nag-build po siya ng altar para i-arrange yung palupod at italik po si Isaac. Pero nung papatayin na nga po si Isaac, nag-intervene po ang Panginoon Diyos and told him not to kill his son. Nung nakita ni Abraham ang isang ram na natrap po doon sa isang punot, he offered the ram instead of Isaac as a burnt offering, verse 9 to 14. Abraham was commended for his obedience for his faith in God. Alam niya that even if he had killed his sons, God would raise him from the dead. In Hebrews 11:17-19. Ang desire ng Panginoon Diyos is to bless Abraham. Sinubok niya si Abraham yung kanyang pananampalataya at ang kanyang pagsunod. So Abraham was prepared to kill his son out of loyalty to God even when he did not understand bakit pa sinubok ako ng Panginoon Diyos at gagawin ko ang mga bagay na ito. In this way, napakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Siya po ay willing na sumunod sa anumang commandment ang kanyang ipakagawa sa kanya. The temptation na ito is coming from God was designed to strengthen and refine Abraham's faith so that God could bless him beyond his wildest expectations. God tested Abraham in order that his later blessings would be considered just. Meron pong pangalawang incident po sa buhay naman po ng ating Panginoong Hesukristo while here on earth. After his baptism, the Holy Spirit anointed him in a very special way para yung power ay ma-accomplish yung mission niya dito po sa lupa. Ang Holy Spirit din po ang nag-led sa kanya into the wilderness to be tempted by the devil in Matthew chapter 4 verse 1. So, the initiative came from the Holy Spirit, yung third person po ng Godhead. Ang purpose po was not to induce the Lord to deviate from his mission on earth, but rather po itest yung commitment niya to the way of suffering doon po sa krus ng Kalbaryo para po sa kasalanan ng sangkatauhan. As a result po ng temptation, the Lord returned to Galilee saan? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu in Luke chapter 4 verse 14. Kapag temptations po ay galing sa Panginoon Diyos, ang purpose po nito, hindi po tayo po ay dalhin para mag-commit po ng kasalanan. But rather, ito po ay preparation po para sa blessings na darating at ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat believers po na mananampalataya sa Kanya. In Matthew chapter 6 verse 13 and also James 1:13. God never tempts believers to commit sin. He tempts the believer in order to develop his strength of character to resist sin. So, pagka ang temptation na consider natin galing sa Panginoon Diyos, para po tayo palakasin, hindi po para magkasala. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Nakikinig makikita natin na mali ang mga nagtuturo na walang kakayahan daw ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Ito ay dahil sa maling pag-iinterpret nila sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Lumalabas na ang ibig sabihin ng hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tanggapin na hindi mananampalataya ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, kundi ayaw niya itong tanggapin. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, ayaw niya itong tanggapin. At ang ibig sabihin ng hindi niya iyon nauunawaan ay hindi niya nakikita ang kabuluhan, ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga talata ng Biblia. Subalit, hindi niya nauunawaan ang kinalaman nito sa kanyang buhay. Kaya nililinaw natin ang kahulugan ng 1 Corinthians 2:14 ay ginagamit pa itong katwiran para palabasin na malibang subo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral ay hindi kayang unawain at hindi kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang katotohanan ng Biblia. Subalit, salungat ito sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito ang babala ng 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Babasahin ko sa magandang balita Biblia. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi niyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Makikita natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw ay mga tao nagsasabi na kailangan na sila ang magturo sa atin upang ating maunawaan ang mga katotohanan ng Biblia. Ipinapalabas pa nila na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala ng iba. Ayon sa The Pillar New Testament Commentary, these false teachers claimed some special revelation from God to which they appealed in their attempt to influence the reader to adopt their teaching. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang isulat na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng mga tagapagturo. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang kakayahang magturo o ang pagiging guro. Kaya kailangan natin ang mga tagapagturo sa ating mga churches. Kaya ano ang ibig sabihin ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Hindi sinasabi ni John na hindi na kailangan ng mga tagapagturo ng Biblia. Ang sinasabi ng apostol ay walang sino bang makapagsasabi na kung wala sila, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. walang tinawag na exclusive teacher of God's Word. Kapag kasi ganito ang claim ng isang tagapagturo, lumalabas na inaangkin pa niya na siya lang ang tanging makapagpapaliwalag sa Biblia o siya lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ilalabas pa na kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, tayo ang mali. Siya lang ang tama. Subalit, pinuri pa nga ng Biblia ang mga taong sinusuri ang mga tagapangaral. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga pangangaral ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. E apostol lang nga si Paul, pero nagpasailalim pa siya sa pagsasaliksik ng mga taga-Berea sa mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niya minasama na sinuri ang kanyang mga ipinapangaral. Pansinin natin na mga hindi pa mananampalataya ang mga taga-Berea nang kanilang suriin ang mga pangangaral ni Paul, sapagkat nakasulat sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Matapos na sila ay magsaliksik sa kasulatan, saka pa lang sila sumampalataya. Walang tagapangaral na exempted sa pagsusuri. Walang mangangaral na hindi maaaring suriin ang kanyang mga katuruan. Lahat ng mangangaral, lahat ng tagapagturo ay dapat sinusuri ayon sa kasulatan ang kanyang mga itinuturo. Pinuri pa nga mga taga-Berea na mas bukas ang isipan. Inutos pa nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kahit na may magsabi na siya ay isang propeta, hindi ibig sabihin ito na hindi na maaaring suriin ang kanyang mga ipinapahayag. Hindi ibig sabihin ito, exempted na siya sa pagsusuri. E sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, babasahin ko, sa ang Biblia 2001 edition, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kahit na nagpakilalang propeta pa ang nangangaral, kailangan pa rin timbangin ang kanyang mga sinasabi. Eh baka mamaya eh, sa halip na husto sa timbang ang kanyang ipinapangaral, eh baka lumabas pa na matapos timbangin, kulang pa. Kaya walang may karapatang magsabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala nang iba. Walang exclusive teacher of the word. Dito nakita pa natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw, ito yung mga tao nagsasabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Ingat po tayo mga kapatid. Magsuri tayong mabuti. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Ephesians chapter 4, verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang forgiveness, the freedom to let go. Forgiveness, the freedom to let go. Ang tanong, mga kapatid, madali nga po ba talaga ang magpatawad? At ano nga ba ang mga nangyayari sa isang taong hirap po kundi man eh talagang ayaw pong magpatawad? Alam niyo po, ang galit, ang pagkamuhi sa ibang tao ay makapagkukulong po sa atin, no? At makapipigil po sa atin sa maraming mga bagay na pwede sana ay ma-experience natin to the fullest yung ano mga benepisyong may dudulot na to. Kagaya na lamang ng ating pong kalayaan na makipag-usap sa kahit kanong tao. Siyempre, kapag ka nga naman meron kang hinanakit doon sa isang tao, hanggat maaari, gagawin mo ang lahat para lang maiwasan siya, gagawin mo ang lahat para hindi siya makasalubong sa iyong daraanan, gagawin mo ang lahat para hindi magkadaupang kalat kayong dalawa. Di ba? So, napakahirap po, no? Kaya po, yun po yung titingnan natin ngayon na ang pagkapatawad ay isang papunta, no? O isang paraan upang ma-experience natin yung pagpapalaya, no? So, the freedom to let go is forgiveness. So, ano nga po ba yung dapat po natin tingnan about sa forgiveness? At ako ang prayer ko po, mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, eh kung meron ka mang mga hinanakit pa sa iyong puso sa mga oras na ito, o kung di man ay galit sa isang partikular na tao o grupo, I pray na itong mensahe na ito ay makapagpalaya sa iyo. Number one po, forgiveness is a command, not a suggestion. So when we say command, ito po ay isang utos ng ating Panginoon. At hindi po ito suggestion. Pag sinabi kasing suggestion, pwede mong tanggapin, pwede mong hindi. Pero ang forgiveness po is a command. Ano pong sabi sa Colossians 3:13? Magtiisan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad ng Panginoon sa inyo. Alam niyo po yung salitang magpatawad dun po sa Tagalog version, no, ng Colossians 3:13, pag tinignan po natin yung original na salita po niyan. Ang ibig sabihin po pala ng magpatawad ay may kahalintulad po sa salitang grace, sa Greek, no po, o yung charis. Na ang ibig sabihin po is to extend grace freely or to cancel a debt. Kumbaga po, kung merong may utang, pag sinabi po magpatawad, i-cross out mo na yon, i-cancel mo na yon, at kakalimutan mo na. Wala nang singilan, wala nang balikan, wala nang ungkatan, gano'n, no? Kasi pagka po kinancel mo na yung isang utang, wala na yon, bayad na po yon. So yun daw po ibig sabihin ng magpatawad. Siyempre, hindi po natin kakalimutan yung salitang grace, no? Pag sinabi po kasi natin grace, dapat ma-realize natin, mga kapatid, na tayo pong lahat ay nabubuhay po lang sa biyaya ng Panginoon. Ano po ibig kong sabihin? Lahat po tayo ay nagkakamali. Kundi dahil sa grace ng Panginoon, hindi rin po tayo namang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya nga po, yun yung naging reference ni Paul nung sinulat po niya yung Colossians 3:13 na magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad ng Panginoon sa inyo. So tayo po by grace ay pinatawad ng Panginoon, nilinis sa ating mga kasalanan. So ganun din po yung dapat po natin gawin. Kung paanong tayo, bagamat sobrang makasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi na po niya hinintay na tayo po ay maging mabait o sumunod sa Kanya kung hindi doon po mismo sa ating kalagayan ng pagiging makasalanan ay pinatawad po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So forgiveness is not just a good idea, mga kapatid. Ito po ay isang divine command na nakaugat sa biyaya. Kapag tayo po ay nagpatawad, pinapakita po natin kung ano talaga ang nasa puso ng ating Diyos. Sabi nga po ni C.S. Lewis, no, sa kanyang quotation, "To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." So pagka po sinabi natin tayo ay isang mananampalataya, patatawarin po natin, no, yung mga inexcusable. Ibig sabihin kumbaga yung dahilan, kumbaga parang idinadahilan na lang, no? Kasi ang Diyos, pinatawad din po tayo sa ganung kalagayan. Kaya mga kapatid, ang forgiveness po ay isang command. Hindi po ito isang suggestion lamang. Ang tanong po, are you willing to follow this command to forgive each other? Nawa ang prayer ko po ang maging desire natin ay sumunod sa kunong inuutos ng Diyos at yun po ay ang magpatawad. Pangalawa po, forgiveness heals the wounded heart. Ang pagpapatawad po ay nagpapagaling ng sugatang puso. Ang grabe, no? So, sabi po sa Psalm 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Alam niyo po, yung pong salitang pinagagaling, no? Kapag tinignan po natin yan sa original na salita, ang ibig sabihin po niyan ay to restore, to mend, kumbaga parang wasak na gamit ay pinagdikit-dikit muli. No? Yung po ibig sabihin ng to mend And to make whole, maging buo uli. So, kapag ka tayo po ay merong galit sa isang tao na hindi po natin mapatawad, wasak po ang puso natin, di ba? Kaya nga po yung sabi nga nila, kapag talagang hindi ka nagpatawad, lugi ka. Ikaw yung lugi kasi ikaw yung hindi makatulog sa gabi sa tuwing maaalala mo yung ginawa sa iyo ng tao na yun. Balikwas ka sa iyong higaan, hindi ka makatulog, ininom mo na lahat ng gatas, no? Ginawa mo na lahat ng pampaantok pero hindi ka pa rin makatulog kasi nga nangibaboy yung galit sa iyong puso. So talagang wasak, no? Sira ang puso po natin kapag nangyari yun. Pero alam niyo po, ang starting point po ng healing ay forgiveness. Kaya nga po, pinagagaling ng Diyos ang mga pusong wasak kapag tayo po ay nagpatawad. So, the starting point for healing is forgiveness. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin gumaling, no, kung gusto po natin ma-restore yung ating pong sugatang puso, magpatawad po tayo. Kasi yan lang naman talaga yung nagpapanatiling bukas ng sugat. Kaya po, alam nyo, yung totoong hindi po nagpapatawad, talagang ano yun, ungkata niya, naratandaan mo ba dati? Yan na, no? Ang pinag-uusapan ay yung problema ngayon, pero meron ng mga throwback na mangyayari. Kasi po, may unforgiveness. Kaya po nananatiling bukas yung sugat, no? Kaya mga kapatid, let us choose not to let the pain control us anymore. So, if you want to be healed, forgive. Number 3, forgiveness reflects the heart of Christ. Ang pagpapatawad ay sumasalamin sa puso ni Kristo. Ano po bang nasa puso ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po sa Luke 23:34, alam ko po na ito po ay pamilyar sa atin, no? Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So it's isa po ito doon sa mga huling pitong winika ng ating Panginoong Jesus. Imagine, siya po ay nasa gitna ng sobrang paghihirap, sobrang pag-alipusta. Pero ang nasa isip po niya ay idalangin po ang mga taong gumagawa sa kanya ng hindi kanais-nais. At ang kanya pong prayer ay hiniling pa niya sa Diyos na patawarin ang mga taong ito. So grabe yung ano, no? Iyon po talaga yung nasa puso ng Panginoon, yung pagpapatawad. Kasi po pagka sinabing patawarin, ibig sabihin po noon is to release, to let go, to send away, no? Yung talagang bibitawan mo na at hindi mo na aalagaan pa yung galit na yan sa puso mo. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang puso ay nasa pagpapatawad. Yan po ang ninanais din ng Panginoon po sa atin. Kaya po mga kapatid, i-express po natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng pagpapatawad natin sa mga taong nagkasala sa atin. Sabi nga po ni Reinhold Niebuhr, no, isang theologian po ito, forgiveness is the final form of love. Forgiveness is the final form of love. Mga kapatid, kamusta na po tayo? Meron pa ba tayong tao na kailangan patawarin ngayon? Meron po bang kaya tayo hindi gumaling-galing sa mga sakit ng kalooban ay dahil meron tayong kailangan patawarin? I hope and I pray, mga kapatid, na itong mensahe na ito ay makapagdala sa atin sa tunay na pagpapatawad. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag takugit na bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Welcome to Sweet Voice Prayercast, your space for praises and prayer requests.
1: Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer.
2: Hello, mayong gabi sa ating mga mabisan, nga mga kabiyanan, nga tagpalamati sa sininga programa Sweet Voice Prayercast. Kagbisan pa sa tanan nga programa, ang mga avid listener na ton diri sa DYDS, hello kid sa inyo, kag welcome na naman sa another na naman nga episode sa aton nga program Sweet Voice Prayercast. Kamusta ka mo mga kaabyanan? Kabay pa nga padayon niyo na lang gid niya na eksperyensyahan ang bugana nga pagpakamaayo sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, no? Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga nakabalik na naman kita sa sininga adlaw sang Domingo o kung sa sininga gabi, no, sang June 28, kagadasig lang sa atin yung mga inadlaw. Kaga, by the way, sa luyag mag-send sa inyong message, sa ilang message dili, through cellphone number, yaring atin nga cellphone number, no, dili sa DYVS, mobile number sa nga DYVS, 0998-842-2130, no? Kaga, hello man sa ating mga Facebook viewers dira, sa ating mga commenters dira, hello sa inyo. Maayong gabi gid. Kaga, salamat gid sa inyong pag-drop sa inyong mga prayer request. Kaga, nakalipay gid namon nga pangamuyuan ina. So antes kita magkadto sa ating mga sa ating mga prayer request, magabasa sa inyong mga praise items, ay ana yung ating verse for tonight, no? Sa 1 Thessalonians 5:17, hambal diri, isa sa pinakanubuman nga verse, no? Hambal diri, pray without ceasing. Maguntat kita, ako yung magpangamuyo kita nga hula singlangan, o kung magpangamuyo kita nga, o kung padayon kita magpangamuyo, no? Hindi kita maguntat sa pagpangamuyo. So, come on din na isang Ginoo sa ato, no? Nga, hindi kita maguntat sa pagpangamuyo, no? Kaya ang prayer, amoy na ito nga communication sa Ginoo. So, most people think about prayer as simply asking. Ang aton nga pag-insyadi sa pangamuyo, no? Mangayo ng Diyos sa Ginoo, no? So, most people think about prayer as simply asking for things like, bless me, help me, protect me, and provide for my needs or provide for me, no? And these are often the only words out of our mouths when we bow down or bow our heads, no? Amo na kasamay lang gid kun kaisa ga kalipat na ta magdayo sa Ginoo, ga kalipat na ta magpasalamat sa imo guys nga kayo ug katutom, ga diretso na lang tayo sa pag-ask sa Ginoo. Our prayers are filled with a list of the things we need and the stuff we want, no? Consequently, in prayer, we're pleased when God responds as we've asked and perplexed when He doesn't. Kung kaisa nalipay kita, kag we are pleased. Kung sabton sang Ginoo, atong nga pangamuyo, no? Kung ano ba lang yung pangayo, tanguman ang isabat sang Ginoo, tuman gid sa aton kamalipayon. Pero kung ang respond gini sang Ginoo, against o kung na lain sa gin pangayo ta kisa nagaano man kita do galain aton buot or basta do ano kita do hindi kita happy, no? So mga kabiyanan, balik pang aton nga programa, padayon naton ang aton nga istoryahan sa ikalawang bahin sang aton nga program Sweet Voice Prayercast.

mga abiyan, ali na kita sa ikadungo pa sa aton programa. And we talk about prayers, no? Kung ano ka-importante ang pagpangamuyo. So, amuna, sana hambal ko na. We are happy, we are pleased kung ginapsabat gisang ginong atin pangamuyo, no? Kung gaha, yes, ginapsabat sa Ginoo sa atin prayer, pero kung no gani or wait, kisanaga, ano kita, the one, we are confused or we are not happy. But, pero ang, ano no, ang Ginoo bala, God isn't up in heaven with a pen and paper waiting for us to pray so he can find out what our needs are, no? Ang Ginoo hindi na siya ara sa langit nga may ara sang bullpen kag papel kag isulat niya kung anong ginaas naton or ginapangay naton siya para dira ya mabalaan kung ano ang aton nga kinahanglan o kung ang aton pangayoon. Wala pa na yan aton na utter or nabungat sa aton baba. God knows already kung ano aton yung mga kinahanglanon o kung ano ang aton mga prayer request o kung ano ang aton na ipangamuyoon i-ask sa iya or kung ano aton i-pray, no? Kabalunan ang daan si Lord. So, prayer involves something far deeper. Mayara, pagigili isang purpose gid ang pangamuyo, no? Isa sa naintindihan ko ang intimacy natin with God. So, prayer involves something far deeper and far more wonderful than simply informing God of what He already knows, no? Ang natural sa aton nga mga muyo, no? Natural gid sa aton nga magpangayo sa Dios kay He is our Father, He is our provider, no? Pero hindi lang nagaliya, dira lang na limit nga mangayo lang kita, kundi ang pagpangamuyo gali ano gid gali isa na sa pamaagi nga maka ma-develop o kung mayara kita sa maka-establish kita sa intimacy naton sa Ginoo. No, ang mga gusto ni Lord

So the purpose of prayer is not for the disciple to bring information to God na, no? The purpose of prayer is for the disciple to experience intimacy with God. Sulitin ko lang namin, no? The purpose kuno of prayer is not for the disciple to bring information to God, but the purpose of prayer is for the disciple to experience intimacy with God. Kanami. So, amuna ang Ginoo, because God is relational, no? Hindi niya si ang aton niya Heavenly Father, ang aton God, no? Through Jesus Christ, hindi niya nga pinalagpat, balaya, ang gusto sa Ginoo, tuod, may paghigugma, gibala kita sa iya, no? So, that's why the Lord Jesus says or commands us na nga hambalila nga go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Find a place, Jesus says. Set aside a time, get alone with God. This one practice will utterly revolutionize your life, not just your prayer life, but your entire life, no? Hambal sang amo nang command ni Jesus dira nga go into your room, sirad e ang puerta kag mga muyo sa imo Heavenly Father sa sekreto nga lugar, no? Kun dira sa imo nga kwarto, find a place nga maka quiet time ikaw sa Ginoo, get alone with God. Kay paagi sinagri nga practice nga himo naton magapanami pagigili sa aton nga prayer life, kag hindi lang sa aton nga prayer life, kundi sa aton nga entire life, nag-refine kita, may something diyan nami sa aton, or something different sa aton, no? Something happens that cannot be described in words, no? May araw galing kakatabo sa kabuhita nga indescribable, no? Hindi ma describe bala, hindi sarang mahambal in our own words, no? When we are alone with God, no? In a quiet place, behind closed doors, when you or I commune with a infinitely great, indescribably good God of the universe, we experience a joy with which nothing else in this world can even begin to compare. Nami, no? Kuna hariyo? In a quiet place, behind closed doors, when you or I commune with the infinitely great and indescribably good God of the universe, dira talaga yung ma-experience ang matutod nga kalipay, no? True joy with which nothing else in this world kuno nga sarang mahatag sang kalibutan, no? Ang kalipay, ang matudod nga kalipay, nga makita natin sa Ginoo, kung ma-experience na lang sa Ginoo, no? Nga hindi sarang mahatag sang kalibutan, no? Peace and joy. Diba, alam na siya sa John 14:27, bala mo? Basta alam na that, nga hindi natin ang kalinong, hindi nga mahatag sang Ginoo, nga hindi sarang mahatag sang kalibutan. Kanami lang gidyan, no? Sa pulong sang Ginoo, kay ka-comforting ginaya ang word of God, no? So, amo na siya. Actually, kalawig ni balasang ako nga devotional material nga gina istorya sa inyo sa sininga gabi, no? Galing kay lipot nang gibilang aton nga oras. So, i-ano ko na lang, malumpat na lang ta sa another na naman nga verse sa Matthew 6:6, nagambal ni rin nga, thank God for the privilege of prayer. Ask Him to give you faith to come to Him continually through Christ Jesus, our Lord and Savior. No, it is the Holy Spirit gid lang rin nga nag-enable sa aton through Jesus Christ nga makapalapit kita sa aton nga Heavenly Father. No, ano sa Matthew 6:6. So, amuna sana humble ko na, no, nga ano ko, no, prayer should be a habit and a vital part of our lives. Kag indi gid kita magbiya sa pagpangamuyo, kay kung magbiya kita sa pagpangamuyo.

na nagidya kita sang paglaom. No, kay amo na siya ang ano, no, do ginhawa naton. Nga kun maga disconnect na ta ng prayer naton, mag-disconnect kita kay Lord, we will die. Surely we will die, no? Ang ato nga spiritual life, luya, and matamat, di ba? Kumbaga mapatay ko na ang imo spiritual life, kaya wala ka na connection kay Lord. So, dapat saguro na ito ng akastuhanin ka pagkabuhi, pagi sa pagpangamuyo, sa pag-meditate sa pulong, and of course, sa pag-himo sa kabubuton sa Ginoo, no? Ang kaman sa Ginoo sa ito, and nga mag-alagad sa iya, mag-serve sa iya, mag-simba, magpagamit sa iya, no? Sa hilikoton, no? Muna siya, because a godly person is a person of prayer, mga kaabyanan. So, sa sinayang tiyon, mag-proceed na kita sa aton nga palangamuyuan, no? Actually, kalamo po ko sa istorya sa inyo, pero kaya aton nga time, limited lang yun. So, limitahan taman anay aton nga pag-istoryahan. Don't worry, mga kaabyanan, kay magabalik pa man kita sa Madison naman nga Domingo. So, mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan sa sinayang tiyon. Heavenly Father, through Jesus Christ, our Lord and personal Savior, ginoo, nagapalapit gyud kami sa imong sisingat iyon. We are thankful, good Lord, sa imong madala namo ni amon nga prayer request, amon mga prayer items, sa amon mga pinalangga nga tagpalamati, kag bisan pa ang ilaman nga mga praise items, ginagatestimonyo sila, Lord, kung how great you are, how faithful, how wonderful you are sa ilang kabuhi. Lord, we pray for Idel Benavente, Lord, we pray sa iyang tungod sa nag-edad na siya, kadamo na sa nagatubo ang mga bukol sa iyang liog, kaga nagpakonsulta siya hambal sa doktor pangadlay lang, pero nagatuo siya, Lord, sa imong gahom. Yes, Lord, you are powerful, you know, over sa amin yung mga balatian. Lord, may your touch of healing be upon her or be upon him, Ginoo, kaya Idel Buenavente. We also pray, Lord, for, we thank you, Lord, for a safe trip, safe travel for Luella Samperway Ronquillo sa pagpauli niya dili sa Negros from Manila. Thank you, Gids, sa itong June 27. Thank you, Gids, sa iyang safe nga travel. Thank you, Lord, for a safe trip. Trip, Ginoo. Even, Ginoo, ang tanan, Ginoo, nga part sa amon kabuhi. O kung nagaanuman kami, nagatulog, nagabiyahe, whatever. Ikaw, gigihapon, Ginoo, amon nga partner, kaginapangayuan sang bulig, kag safety and guidance. Lord, we also pray for Papang Flores. Nagapapangamuyo siya, Lord, nga ma-set free na siya from spirit of anger, Ginoo. And, vengeance against those who are shameless towards him, Ginoo. Ginoo, Ginoo, naghambal ka nga kung ginahimuan kami sa malain sa amon pareho, hindi kami magbaros because ikaw ang ga-vindicate sa amon, because the vengeance is yours, Ginoo. Gani, nagapray kami, Lord, nga kapay pa si Papang Flores, ha, itugyan niya kung sino ang naghihingabot sa iya or naghihisa or whatever naghihimo sa malain sa iya. Kabay pa, Lord, ikaw saligan niya nga ikaw ginang bahala nga magabago o kung ano man, Lord, ang imo pamaagi sa mga kontra niya or ikaw, good Lord, ang iyang kabay pa nga ikaw ginang iyang atugyanan kag ma-set free na siya, Ginoo, sang espiritu sang kaaki kag hindi siya magbalos, Ginoo, sa iya mga kontra nagapakahuya or whatever ang ginahimo sa iya. Kani, Lord, ang pagtimalos ala sa imo, wala sa among mga kamot, Ginoo. Gani, tudlui man siya, Lord, mabudlay ina, Lord, nga sugo ni mo nga love your enemies or love your enemy, pero sa bugay mo lang, sa grasya mo lang, kun mahimo man ina naman, Lord, everything nga commandments ni mo sa imo pulong, labi na gyud ang isa sa mga budlay nga sugo ni mo, Ginoo, nga love your enemy, budlay na imuon kun wala ang grasya mo, wala ang bugay mo nga enable sa amon. Kay amo ginayang tendency sa tao, once nga ginahingabot kami, once nga ginahimuan kami sa malain, mabalos kita kami, pero Ginoo, kabay pa nga madumduman din namon si Jesus Christ nga bisan gin kastigo, gin pakamalain, gin hingabot,
sa si Kristo sa tong naghatag siya sa iya kaboy sa krus, pero wala gi siya nagbalos. Naghambal pa siya Ginoo nga, Father, forgive them because they don't know, Lord, what they are doing. Sa gani, Lord, kuha na kami nangin mapainumuron, wala nagabalos sa amon kontra, sa nagapakahuya, nagahisa, or nagaaway sa amon. Ina, tungod lang gid sa pag-enable mo, sang sina, tungod sa grasya mo Ginoo. Gani, we also pray, Lord, for Patang Flores. We also pray, Lord God, for Josephine Salazar. We pray, Lord, for your intervention regarding sa iyang family dispute, sa iyang sa side sa iyang sa pamilya sa iyang bana. Kabay pa, Lord, ang Ginoo, kabay pa nga ang restoration, ang reconciliation. Ilagid ma-experiensyahan ni Ma'am Josephine Salazar. And Lord, we also pray for Remajoy Hachanova. Gapapangalong siya Ginoo sa iyang health. And as may isa siya ka breast cancer warrior, Lord, buligi man siya, kabay patagaan ko siya sang kabakod, kaisog, sa pagkatubang sa iya. Dako-dako Ginoo problema. Lord, Ginoo, kabudlay kung may anak kami sang balatian ng mga like cancer, budlay batunon, kagkasakit. Pero Lord, kabay pa ikaw lang gid maghatag sang comfort kay Ma'am Remajoy at Chanova. Ang imo gugma, ang imo pag-alay ay ipabatsyag man Ginoo sa iya. Ang imo presensya nga ara ka nga wala kang kapatambaya, kapabaya sa iya sitwasyon Ginoo. Lord, nagapdayaw man siya sa imo. We praise you for your provision Ginoo sa iya. And grateful man siya, Lord, sa gihapon kanami Ginoo sa mga tao nga mga anak ni mo bisan gaatubang sa mga dagko dalagko ang problema Ginoo, pero may ala sila gihapon sang may tigi pusoon gihapon sila nga magpasalamat sa imo Ginoo. And she's thankful for the strength and the joy nga everyday ginahatag mo gid sa iya. Lord, buligi man siya, kabay pa ang imo comfort, ang imo strength, ang imo presensya, ang imo pagpupwed, ang imo grasya, maging bugana, gisaya ka ang imo provision. Lord, kaluoy man ang amon nga mga listeners nga naga atubang sa mga dalagko nga mas nga problema like mga balatian nga cancer Ginoo. And we pray for good health man sa ila sa amon mga listeners, bisan pa sa amon dili nga mga staff sa DYVS kag sa tanan-tanan nga mga listeners namon. Siya Ginoo nagamasakit, wala lang kami kakilala sa iyang ngalan. We pray sa imo pag-ayo. Lord, we also pray for Leia Abanto. We pray man, kapapray man siya, Lord, sa recovery sa iyang husband nga na-stroke, Lord. Gusto ka ano bala kabudlay, Ginoo, sa isa ka-asawa or bana nga nagabalitian ang mga spouse. Lord, ikaw na ginaamon niya partner, strength. Bisan pa sa tiyo nga nagabalitian ang mga partner. Lord, we pray, Lord, for your ang recovery sa iyang bana from stroke, Ginoo, nga maka-recover siya, Lord, maayo siya. Nagahatag man Lord si Mama Leia Abanto sa iyang praise items sa DYBS. Nagapasalamat gid siya Ginoo sa sining estasyon nga nagahatag gid Ginoo. Nagapalayag sang kun ano katutong kagadako sang Dios kag kamahigugmaon sang Dios nga may ara sila Ginoo nga amuman ang gina-broadcast sang DYBS. Pulong sang dakdako nga Ginoo Dios kag kun ano siya ka kamalipayon kag kun ano siya ka grateful nga nabatian niya ang mga pulong nimo Ginoo dili sa DYBS. Salamat kid Lord God sa imong patayon nga paggamit sa amin. Bisan pa sa amin mga pastors nga dili sa DYBS nga nagapagamit sa ila kabuhi sa pagpalayag, sa pag-broadcast, sa imong pulong, sa pagpasaniyog sa imong pulong Ginoo. Lord, we thank you for that inspiring messages from your word. Oh God, oh our Heavenly Father, and our Third Lord Jesus Christ, kaganga paga pakigupad man sang ang guidance man sang Holy Spirit sa mga kabuhi sang tagsaka Kristuhanon, sang tagsaka mga
pastor ginoo nagamit mo dili sa DYDS. We also pray for Ryan Mengulyo kon Mengulyo nga pray man siya Lord, kapapray man siya nga na-admit siya komplikado ang masakit niya sa korason. O Diyos, buligi man ang mga tao nga ini like Ryan Mengulyo nga nagamasakit. Hey, we pray good Lord for your touch of healing, your provision, your strength, Ginoo. Bisan ay masakit, basta malipayon lang, may kalinong kabay paihatag mo sa iya. Kag ang complete healing, good Lord, and provision, and your guidance, we pray, good Lord, your touch of healing be upon him. Lord, thank you, kids, sa sining kabi ang ginhatag mo. Salamat sa kalinga kabuhi, sa inyong uso, kabakod, pagbuling mo sa amon everyday nga pagkabuhi nga gina, wala mong kami ginapabayan. Thank you, Lord, and all this we ask and we pray. We give you honor, glory, and praises. With all the thanksgiving, ginausaman tag sa katagipusons, ngayon, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ,

0: mga kaabyanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sa aton programa. Thank you gid sa inyong pag-upoy kag pagpamati sa sininga program Sweet Voice Prayercast. Ang akong gid nga pangamuyo nga kabay pa, napakamaayo gid kamo sa sininga programa. Magkita na naman kita sa madasun na naman nga Domingo sa parehas manggihapon nga oras kag sa parehas nga estasyon. Ginapasalamatan naton si Miss Angel sa pagplastar kag sa pagprepare sa sininga programa naton Sweet Voice Prayercast. Kag bisan pa sa aton nga technical sa aton control, ginapasalamatan naton ang aton mga operator kuna sino man sa subong si nang Julie kun sinong Bernard o kun si Jojo. Thank you gid sa inyong buligman. Ay sige po lang inyo abyan, Ruth Loor nga nagasiling. Prayer should be a habit and a vital part of our lives. God bless mga kaabyanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard. My wants and
2: wishes. Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa atin. Totoo kaibigan, mahal na tayo at kailanman ito'y di magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang ipapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Ano mang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Mayan Gabi sa inyo kanan. Brother Ali here. Kaya nang ikalipay dito po ng Rock the Night Kaliwat sa Sininga Programa Music Kaliwat. Sa liwat, atong minatanggaw ang atong mga faithful listeners dari sa DYVS Bacolod City. Kapaypaan na padayon ka muna ng umati sa pananatong ng mga programa. Depende sa inyong mga schedules kung ano ang inyong mga nagamitian. Gina-encourage ng kamong bangunpe. Kabalo kita na ang inyong radio station is faithful sa mga bagay, sa mga programa natin na relevant, relatable, sa mga programs na makabuligin sa atong napagpangabuli. So, sa sining na particular program, there is a musical buli. I try my best to be important topic or topic na atong ginapanapian is very relatable and very practical, and of course, hindi man shallow, but really based on the principles from the Word of God through the songs na atong mga ginapang meditate dito sa sininga programa. So, sa subunga adlaw, nagpasalamat ako kay Fresh ang adlaw, pangod kay ang Word ni God Freshman na nag-land sa akong na personal na life as I listen to the Word of God this morning, as I also preached in the second service sa TCM, Trinity Christian Ministries. So, dira sa Villa Angela, 4 p.m. kami dira nagpanimbahan. I helped the Mother Church sa first service, dira sa Lacson Street, Bacolod Trinity Christian Church, na paghapon na nag-wali na ako dira umpisa nag-help na sa praise and worship team. So, ina-invite ko muna mo sa TCM kung ang inyo schedule sa morning daw medyo daw hindi balas, hindi ka kasaho magsimba sa early morning, basta favorable sa imo na magsimba sa hapon, then welcome gid dira sa Trinity Christian Ministries dira sa Villa Angela, sa school mismo may ara dira chapel. Kanto lang dira, ay welcome kagid, magkanto kag mamati, mag-fellowship sa pulong sa Ginoo. Every Sunday, 4 p.m. kami nag-start. 1 hour lang, 4 to 5 p.m. in the afternoon. So sa atong pagpadayon, ara na kita sa aton nga series na paglantaw sang detalye sini sa aton nga gin lantaw sa nagligad, growing stronger in the faith. So, na-establish na natin ito yan. Mga three Sundays na-establish natin na ang importance of examining our faith to see to it that we are in the faith. Na assumption natin is that kung mahambal ka niya ang Bible, hindi lang assumption, more than assumption, bago kaya nagkasiling pihog niya the faith. So, we need to say, nag-teach sa aton niya na may ara wrong faith. Kay damo, it's really absolute siya. Definite siya. Definite article, the. Hindi siya a faith, but the faith. So, that's why si Paul naghambal sa 1 Corinthians na examine ginato ng aton pagtuwan kung ara kita sa insakto or hindi sa insakto. And that kind of faith is, of course, consistent ang mga apostles na ang ila faith ara gid sa grasya lang gid sa Ginoo, for by the grace of God we are saved through faith. So dapat ang umana ang aton na pagtuohan kay naluwas kita sa grasya lang gid sa Ginoo paagi sa aton pagtuo diri kay Kristo Jesus. So sa aton pagpadayon sina si Paul si Peter diri, aton basahon ang text naton na makita sa 2 Peter chapter 1 verse 1 to 7 actually, but makuha lang ta sa focus natin for this morning. So verse 5, nagasiling dire, gani tinguha igid ninyo na idugang ang inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan, sa maayo nga pamatasan ang kaalam, sa kaalam ang pagpugong sang kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson ang pagka-Diyos nun, sa pagka-Diyos nun
ang paghigugma sa aton mga kauturan. Kag sa paghigugma sa aton mga kauturan, ang paghigugma sa tanan. So, kung aton lantaw ang dire, as we go through the 7 qualities dire, lantaw naton, pito gid gali siya. No? Kung sa English pa, una gid, ang goodness. So, knowledge. So, knowledge, self-control. So, perseverance. So, godliness, brotherly kindness, or brotherly love, and then love. Okay? So, ato na taon na sa ilunggo, na paghambal. Okay? But before that, okay, isa-isa hunta na mo. For seven Sundays, look forward to that. But before mag aton nga pagpadayon, mamati kita sa kanta diri sa Bethel, familiar ini sa aton, bangod kay pirminig na kanta sa mga kasimbahanan. Ang title is The Good or Goodness of God. Kay diri sa aton na text, amo ni ang una diri nga talakayo natin naton. Na hambal diri gani, tinguha igid ninyo nga idugang sa inyo pagtuo, meaning the right kind of faith that you have, ang maayo nga pangatasan. Sa translation sa English, goodness. Ang other translation ginhambal, moral excellence. Okay? So, amo na aton focus today, ang maayo nga pangatasan. Goodness, ang pagkaayo. Maayo bala nga tawo, no? So, dira ang aton na focus. So, ang aton nga theme song, kag aton i-analyze man aton is amo ning goodness of God nga ambahanon. So, are you ready to listen already? So if you can memorize the lyrics, you can sing along as I try also to sing this song. I try my best to sing this song, but listen for the lyrics because we'll go through this, okay? Sige.

Psalm mo yun na yeah, ang song na goodness of God. So aton lang tawon ang iya ina yung na mga details. May ara lang I think duha ka verses, isa ka chorus of course, and isa ka bridge. So are you ready for our analysis? Oh well, sige aton lang tawon. Pabalik kita. Silindir isang lyrics naton sa verse 1, badali nag-express ang writer sa niya, I love you, Lord. Okay, so klaro ganiya nga may ara siya, love relationship with God. Meaning, say may relasyon sila sa Ginoo. He's a believer. He has the right kind of faith by the grace of God. Silindir, oh, your mercy never fail me. So that's one keyword dira na ang Ginoo, good God. Okay? Your mercy never failed me. Utod, kunin mo lang tawon ang aton mapagpangabuhi. Ang aton ginuoya, wala gin siya nag-fail sa aton kabuhi, diba? Ang iya goodness. So, third line, all my days, I've been held in your hands. Meaning to say, ginuoyata niya gin ang aton mga kabuhi in good times, especially in bad times. Sa fourth line, from the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So nagdeklara siya diri ang writer na sa pagsugod niya bugtaw sang aga until nga matulog naman siya pagkagabi, sila niya madeklara gid siya nga magkanta sang kaayo sa Ginoo. So ayhan na experience mo man ina utol o ar makita mo lang siguro basi ang kabudlay sa sitwasyon. Well, nagala call in is ang patience. Because God is at work. Kung nado kadugay na bala doon na stuck kita sa kabudlayan, nado kabudlay na maglantaw sa goodness no God, ni God, then maging patient kita. Let's be patient because God the Lord is at work. After that, nakambadari chorus na yun. All my life, you have been faithful. So kung lantaw mo na ito, two keywords na. Mercy of God, that's included sa mercy ni God, sa goodness ni God, ang iyong mercy. Sa chorus, all my life, you have been faithful. So, my idea diri that if ang writer nag-look back sa iya kabuhi, well, may mga times nga daw na-stuck sa, daw hindi maintindihan ang sitwasyon, pero arin ako diri subong, when I look back, well, makasilinggiha po siya nga, all my life, you have been faithful. So, part of the goodness of God is faithful. Then, second line, all my life, you have been so good. Siling niya. Sabilo ko kabuhi, maayo ka, faithful ka. With every breath that I am able, for as long as may ginhawa ako, for as long as buhi ako, I will always sing your goodness. I will sing of the goodness of God. And then verse 2 naman niya, again, express siya sa iyang expression kay God, siya gugma, I love your voice. This could refer also to the voice of God. Whether by impression, but basically the word of God is that's the voice of God. That's where we hear God's word. And sling yadri, you have led me through the fire. So ang goodness ni God naga-extend sa mga times that we walk through the fire. Ang expression sina walking through the fire in ang budlay nga pangabuhi. May problema, anxious, worried. We're not at peace. We're fearful. Struggling, problems of all kinds. Okay, and siling sa third line, in darkest night, related sa through the fire, ka dark situation, you are close like no other. So may ara ikaw sina na klase nga kabuhi, na may upod ka in darkest time, that pahala na ano ka dark, basta kabalo ka ang upod mo, ang gauyat sa kamot mo is so big because He is the Creator. Siya ang nagtugas ng kalibutan. Manunuga siya. So, bahala na. Through the fire, paro ka brudlay, ka dark, pero upod ko si God. Hindi lang si God, nga daw ari lang sa mind, silindari sa 1, 2, 3, 4th line, I've known you, kilala, hugid ikaw. I've known you as a father and a friend. So, ining duha ka word re, father kag friend. Again, related to the word. Good siya nga father. A good man siya nga friend. A father and a friend that will stick with us
through the fire and even sa darkest night. So, because of that, sling niya sa last line, oh, I have lived in the goodness of God. Wow. And then balik siya sa chorus. And then after that, may ara bridge diri. Sling niya, bangod kay ikaw good. Sling niya, your goodness is running after. It's running after me. So liwat-liwat na siya. Akag, sining sa sining nga kabuhi nga gin lay down, gin hata, gin surrender na sa imo, sigurado siya nga ang goodness sa Ginoo nagalagas. Kanami sa sitwasyon, no? sa picture is running after me. Okay, so ang iya lang is surrender, I give you everything. There is a line number 4. Ano pagit nga hindi natin i-surrender aton nakabuhi, for we have seen the goodness of our lives. First, sa aton faith, diba? Because we know that ang aton nga faith, the right kind of faith is we understand that we cannot save ourselves, but because God gave everything, that's the goodness of God, His love for us. God so loved the world that He gave. That's the goodness of God. Di ano ang taning kabuhi? Kay ginluwas kita sa Ginoo, we don't deserve it, hindi tangayan, pero sa gihapon, ginhatag niya. That's the grace, that's the mercy of God. So muna nga ginabalik naton ang aton tanan nga ara sa aton. Wala na talaga pangabuhi sa aton self, sa aton kaugalingon, na daw kita ang boss sa aton pagpangabuhi. But we are now walking by faith with God, in God, and for God. Nagasalig kita sa iya, hindi sa aton kaugalingon nga kusog. And so that's the kind of life that we want to live. So, ang challenge din sa aton na text, kung nag-humble kita na we have the right kind of faith, okay, sila din gani tinguhae sa verse 5, 2 Peter 1:5, tinguhae ninyo na idugang sa inyo pagtuo. Again, remember, pagtuo, the right kind of faith, na magdugang, hindi pa bala kompleto. Kompleto na inautod, no? Ang kaluwasan, ang aton pagtuod ra kay Kristo, complete na ya. Secured ang aton duha, both ang aton na eternal destiny, eternal life, kag even diri sa kalibutan. Ang ina nga klase nga faith, relevant siya, hindi lang sa umalabot, but also in the present, relevant siya. Marap kisa ang ginapinsar sa iban bala, na daw hindi sila magbutanggid ya, magsunod kay Kristo, hindi sila magkristyano kay kaya ka daw ang mensahe, bro, daw eternal life, daw heaven, daw ay sapyak pa na sa nakabuhi ang kinahanglanon ko sumugya, wala ko bugas, wala ko sundan, may tuition fee pa kung ablayran, daw ang muna, daw naghamba lang kita, your ano nang your thing, your bulig, your help is good, but I need cash, daw ang muna ablaho. So hindi, ang aton pagtuon, ikumplito na niya. Well, secure na eternal life nato, but how about sa present? Of course, in the bed of roses, pero ang nami na security mahatag ni God sa aton while in the present is that He will walk with us. And He's God. He will walk with us. He's on our side. Nakasandig tayo sa pader. Okay? When we aton niya nga ang iya mga promises, i-keep nato niya mga promises, and then in the process we go through the fire, we will share. No, we will share in His glory, in His divine nature. Okay, amo nang ang ginahambal dili sa aton na text mo. That as we continue to ang iya nga promesa, anong iya maambit naton, no? Amo nang iya maka-share, no? Maambit naton ang Diyos noon nga kinaugali kag malikawan ta ang mga kalibutan noon, or kailigbon diri sa kalibutan na makaguba sa aton. So muna iya ang diri sa ka very practical, ka very relevant ng mensahe sa aton pagtuo. So ang una naton i-add, so naton gina kompleto na ba? Yes, pero nga i-add, idugang sa aton insakto na nga pagtuo. Well, kay ari pa kita sa kalibutan, sa mga familiar na sa pulong sa Ginoo, always ni sa
atong mga discipleship, ng mga class or program or sinong ka disciples sa imo, nga gina-remind kita sa atong discipler nga, sige halang, padayo na sa atong paglakaton sa Ginoo. Okay, Pangod, sa sininga kalibutan, may ara kita tatlo ka, enemy, kaaway, amo ina, ang kalibutan. Meaning to say, ang kalibutan, ang prinsipyo bala sa sininga kalibutan, ang kinaugali, binatasan, ang mga normal sa sini nga kalibutan nga hindi Diyos nun. Wala ka kilala sa Ginoo. Na kung ato ng tao daw ang evil nag-try bala daw ang maayo daw pigaw hao, ang evil daw nag-daog hao, mas majority. No? Daw ang kung mag-Diyos nun ka or kung maghibo ka maayo daw unpopular na siya. So munang kaaway na ito, the world system nga hindi na anti-God, anti-Bible, anti-Jesus, anti-Holy Spirit. So, ang muna nga budlay. So, ang muna nga may idugang kita sinaton goodness. Na ay dugang ang goodness. Kay kung maghimo ka sa maayo, mas struggle kita because the effort gid kita sa paghimo sa maayo. Kay kung gusto naton ya nga magdasig ang tanan, ti ano man, masunod kita sa kalibutan or tumano naton ang dinios, ginulaw, dinito si godly way, maghimo sa writing all the time, bow, unpopular na siya, di ba? So, ang muna iya nga, importante kadya, na imuon naton ini, sa kusog sa Ginoo, sinisila sa gahum sang Diyos. So, idugang. Sa other translation, isupplement ang maayo nga pamatasan, moral excellence, or goodness na i-supplement kung iniya pakita naton nga naanad bala kita sa aton nga sinadto nga mga gawi, mga binatasan, mga old patterns sa aton kabuhi sang wala pa kita dira kay Kristo. May relihiyon lang kita pero wala kita relasyon. So ang patterns sa kabuhi naton naanda naton ina. So instead of always doing what is good, what is right before the eyes of God, nakaon ayan kita sa kultura sa kalibutan, that's why ang munang i-supplement or i-add. Because ang idea sang supplement is may ara deficiency. So, kung naanad kita sang hindi maayo, ang mga gawi, binatasan, mga patterns sa atong kabuhi, hindi good, then ang muna nga trabaho o naton. Lord, ini nga area sa akong kabuhi, I want to be good sa akong pagtratar sa akong kabataan, good sa akong pagtratar sa akong bana, sa akong asawa, good sa akong pagtratar sa akong mga relationship, good sa akong mga practices sa trabaho, kung sa diin man ako. Right, what is good? Moral excellence, hindi immoral, but hindi corrupt, but good. Goodness. And when we do that, mga utod, ang nami sina, hindi lang tayo nagahimo sang good for goodness sake. Kung nagahimo kita good, because basically, kung aton inahimoon, gina-reflect naton, gina-represent naton, ang aton ginahambal nga may Ginoo kita. So, gina-reflect naton ang karakter ni God sa aton kabuhi. Nga kung maglantaw ang mga tao, kasi niya, wow, sila niya, ara na siya kuno sa insakto nga pagtuuhan, then, plus, pagidya nga aton, makita sang tao, may ara pagidya pamatuod. Mamakita ito uno, kilala ko na siya bala sa una, danay gina kami sa mga katuntuhan namon. Pero sa mong makita ko, gina, grabe gin ang goodness ng tabo sa iya kabuhi. Makita ko gina. So, testimony. And when ina nga tao naghihimo na sa maayo nga pamatasan, then, anong ginahambal sa Bible? Kay bangon ang mga tao nga naghahambal nga ara na sa insakto nga pagtuuhan, ginakabig niya na ang kuman sa Ginoo nga maghimo, you are the light of the world. Kung maghimo na siya sa good deeds, kaya ang iya na good deeds, including maayo nga pamatasan, kung makita ina sa tao, then himayao nila ang Ginoo sa ila kabuhi. Yes? Okay? And giving God the glory. So, when God is reflected, then kung mag-share siya, kaya ang importance na ang gahimo na kita sa maayo, because we have now the intention to also share God to others, because we want that others will also experience the goodness of God, and then sila man later on maghimo na sila sa maayo. So kabay pa utod
na hinagatag sa imo sa perspective. Kaya kung ikaw naghihimo sa maayo, no, good, kag ini nga goodness imo ginahimo, kay nahadlok ikaw ba si mapaimpyerno ikaw ti sa lain na nga pagtuuhan. Kita ya bilang Kristohanon aton pagtuuhan insakto, giluwas kita sa Ginoo sa gumagrasya kaluoy, gahimo kita goodness because out of gratitude kay giluwas kita sa Ginoo. So kabay pa amo na nga perspective. So mga utod, as pagtakop na sa pagtakop naton, kabay pa kabigo ninyo ang mga opportunity, whatever opportunities adlaw-adlaw nga maghimo sang maayo para sa kadayawan, kagahimayaan sa Ginoo. So God bless you. See you next Sunday as we tackle the next nga idugang sa atong pagtuuhan, subong goodness. God bless you because another word for God is good. Kita na kita duwa sa Sunday.

0: Bakit ganoon, Dina? Mukhang 10 yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
1: Hindi totoo yan, Sarah.
0: Eh bakit nangyari kung namatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
1: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niya mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
0: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
1: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton programa sa Sininga Gabi, The Praise and Prayer. Kagako ang inyong kaupod sa Sininga Gabi, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa Sininga kagabihon gikan sa Acts chapter 2 verse 1 to 4 nga nagasiling, "When the day of the Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance." Ini ang isa sa pinaka nami nga natabo in the book of Acts, wherein ang mga apostoles, mga kauturan na punaan sa balaan ng Espiritu. Kaya it was been recorded, hindi para lang basta-basta i-record, no? Pero it was been recorded para sa atun tanan na ipabaloon na when the day of the Pentecost came, diri na nila na-experiensyahan ang mga nagkalain-lain nga manifestation sa ila mismo nga tagsa-tagsa kakaugalingon. They began to do things bisan nga wala nila sa munag kahimuan. May mga milagro nga nagakalatabo, may mga experience sila nga hindi normal sa ila sa una. But silingon, they began to experience a new creation experience nga dapat amugid ang gina-experience nila sa ila nga pagpangalagad kag sa ila nga paglakat subong mga bag-o nga persona nga ara kay Kristo Jesus. Kag kun balikan nato nang ining event, no, before ini matabo na record na dra nga naggather sila in one place, they're praying, they're gathering each one para nga magpangamuyo, mamangkot kag maghulat sang balaang espiritu nga magdwell o kun mag puno sa ila tagsa-tagsa. And wala gid sila ginfail sang balaan nga espiritu, kay tungod danan sila na punan gid sang balaan nga espiritu, and they began to speak in other tongues. But silingon, may mga hindi normal sila nga nabatsyagan, na hambal ang hambal pagnidra sa pulong sang Ginoo nga gulpi lang na intindihan nila ang mga lingwahe, hindi man gani ila lingwahe. They began to understand foreign languages kaysa ina ang lugar, damo-damo sa mga katauhan, then lain yung mga lingwahe nga ara sa ila, pero nag-intindihan ay sila tungod nga ang balaan ng Espiritu mismo among naghatag sila sang utterance. Dari mga kauturan, gina-remind kita sang siningapulong na we too can experience the empowerment of the Holy Spirit when we pray, when we come to God, when we prioritize Jesus, and when we come with a humble heart and a heart nga ready mag-acceptar sa mga pagpuno nga ihatag sang Ginoo sa aton. May this remind us that the Holy Spirit is always in us. Kag ang Holy Spirit among mag-compel sa aton sa pagpangamuyo, sa paghimo sa mga hilikoton langit nun. Gani mga kauturan, update nyo ako sa aton pagpangamuyo sa sininga kagabihon sa mga prayer items nga ginhatag sa aton sa mga kauturan, kaupod sa mga pasalamatan nga ginhatag sa mga kaistasyonan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.

0: padayon kita sang aton nga pagtuon kag natapos naton ining godly response to persecution kag diri naton nakita kon daw ano ang ayhan pagpersigir sa imo pero ang imo godly response sa mga persecution sa kritisismo sa kunano dira kag karon aton makita diri kag masapuan ang pagkatutom naman kon may mga konflikto tutuman talang gali nami pro no kon may conflict so faithfulness in the conflict no kag ang mga kaiglesyahanan o kon the church in the book of Acts is noted for its faithfulness and steadfastness in the face of great opposition and persecution. Tandaan gid naton ini. Ang early church is a powerful example para sa aton karon samtang nagapangita kita kag ginasik naton to be faithful in impacting others for Christians or for Christ. That we should be faithful in the impacting others for Christ and we experience ayhan oppositions sa aton ministry and message. We need to be faithful and persistent in spite of the conflicts we may face. Now sa Acts chapter 5 verse 12 akon pagabasahon sa inyo ang binuhatan kapitulo 5 versikulo 12 nga nagasiling, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all one with one accord in Solomon's porch. Ginmention nato ini sa nagdigad, pero abi mo amo ini ang pagsyak sa madamo nga balita ukod sa madamo nga mga tawo nga ang balita sang double death of Ananias and Sapphira. Apparently nag-spark ini sang ginatawag naton the apostles and double their efforts in behalf of the Lord. Double ginatawag naton na double death of Ananias and Sapphira. But ang amo ini ang nag-spark ang naghatag kainit sa mga apostoles sa magintutunan sang Ginoo. Double their efforts in behalf of the Lord. Ginambal dira no sa verse 12, many signs and wonders wrought among the people. Ini nga paragraph, ini nga sentence is I believe a summary of the great things that have been accomplished pinaagi sa Espiritu sang Diyos. Kay ginmention nato ina sa Acts chapter 2 43 to 47, Acts chapter 4 32 to 35 ang dumduman nyo to ang istorya naton o kung ang mensahe naton ang gamasakit. The sick were brought into the streets ginbutang siya sa improvised nga katre gintibong siya kag naayos siya sa Ginoo. Amuyad to ang ebidensya nga ang presensya sa Espiritu sang Diyos ara sa sina nga tawo. Even the very shadow of Peter passing over someone might cause the healing of that person. Grabe ang paggabit sa kay Pedro, ang paggamit siling naton duha ka klase sang karakter sang tawo, ang isa ya dreamer, ang isa ya doer. Pero abi mo lain-lain nga mga karakter, lain-lain nga mga batasan, but different lain-lain man ang paggamit sang Ginoo sa ila on how they will perform miracles sa sina nga tiyon. Sa aton man, in application to this paragraph, pagigibasa naton verse 12 of Acts chapter 5, ayhan may mga magawander ka man, may mga wander man kung kisa nga daw, hindi mahimo, nahimo mo pinaagi sa bugay, kagrasya sa Ginoo, ayhan, ang kanami igid is, kung daw ano ang Ginoo na gamit sa imo, kag-importante gali sa tanan, nga willing man kita, handa man kita sa pagpagamit sa iya. Ang mamangkot na akong sa imo, utod nga nagpamati karon, nagpagamit pala ikaw sa kay Ginoong Hesus Kristo, sa Ginoo. Ayhan sa imo dira nga iglesia, ayhan sa imo dira nga duog, sa gimutang ka sa Ginoo sa isa ka duog nga ayhan may mga tao nga daw para sa imo, tawhano mga balatyagon, ka-unlovable daw, hindi dapat palanggaon, kagigumaon, nagpakita bala ikaw sang gugma? No? Sa pagpakita mo sang gugma sa iya, in humility, you're showing your love to other people. Sa pagpaubos, kag dapat kuntanin, kag namigid nga magpaubos kita sa Ginoo, labi na gid siya kabubuton. So this is it. Una nga nakita naton in verse 12 up to 16 kung basahon naton, we see in here the power of God displayed through the apostles. Muna ganis linggo kay ina, abi mo isa siguro ka statement ka mahatag na kon ang naggamit sang makatilingala sa mga apostoles ang Dios, sa mga disipulo sang Ginoo, or men in the past, their God is our God today. Kung ano ang ila pag-alagad sang una, nga gingamit sila sang Ginoo, if we are faithful in serving the Lord, then the Lord will also use us. So, nakita naton dire ang the power of God displayed through the apostles. Sila isang verse 12, many signs and wonders. To authenticate the message, makita naton ang word ng wonder is the amazement people experience when they witness supernatural works. Ang karami diri ang mga tao nag-amaze, nagkatingala, nakagna-experiencea nila kung sila magpadaksihon sinang supernatural works, nag-work out gid sa tagsa-tagsa. Abi mo, ang karami ba no? Isa ko ka malapit sa akong kasing-kasing, siling niya, abi mo tod, ang akon field karon bala, ang kurso nga ginhatag sa akon, hindi ko tani, gusto ko tani isang akon mga ginikanan, nga amuni ang akon kwaon, pero nakita ko bala kung ano ang Ginoo nagdikta sa akon, nga kung diin yung field ako mga effective. And I believe which is right, ang calling sa Ginoo, hindi na yung isa katao ang makabatyag, kaya ang success is not having a lot of money in this world. Being a wealthy person, being a rich guy, a rich Christian, hindi niya amo ang kabubuton sang Ginoo. You can choose and you can feel really kung ikaw gintawag sang Ginoo in that kind or specific field. Kaya mamatsagan mo man niya, ikaw mismo, it is between you and the Lord. Hindi niyang iban nga tao man decide para sa imo. Well, you can ask guidance or you can ask advice or direction from other people. Apang ikaw gidyang maka-decide sini. So kung atong talupang doon, matingala ka nga kung gin-accept mo ang calling sang Ginoo, kaginhimo mo ang iya kabubuton, I tell you will amaze and you will wonder, you will realize and you will end up praising the Lord, praising Him, because makita mo ang supernatural works sang Ginoo through you. Nakita ko din ang verse bagay is this. In this verse, sa Romans or sa Acts 12, ginambal dira many signs and wonders. Gin-explain ako ng wonders, but ang signs, ihambal ko sa inyo. Ang signs means point to the power of God behind the miracle and His truth. Nagapun-point ka rin ini sa gahom sang Ginoo, sa likod sang mga miracle kag sang iya kamatuuran. Din dito makita ina. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 12, inibala ang mga authentic nga mga mensahero sang Diyos. Kita naton din no? Kon aton talupang doon, amo ini ang gahom, amo ini perhaps ang sikrito sa mga apostles ni Kristo Jesus, perhaps amo ini ang sikrito sa mga matutom nga mga Kristohanon when they follow the Lord, when they cling and claim God's promises in their lives. Nga nakita naton diri ang mga authentic nga mga wonders and signs and truth and powers ang Ginoo nga ginpahayag sa sininga tiyon. Kag kun atong talupang doon pagin in verse 15 and 16 of Acts chapter 5, ina ginatawag naton supernatural healings of the sick. Kita naton dira bisan pa ang landong lang ni Pedro, ayhan makita iya makaayo na. Apang amin nyo kun ano? Nakita na ko dire Peter's shadow did that heal. Ang landong ni Pedro, sila niya, hindi niya nakaayo. Healing is answer to prayer sang mga nagapangayo bulig sa ila. So kabay pa, natalupango daton ini nga mga butang, importante gali ang pangamuyo sa tanan-tanan naton nga ginahimo bilang isa ka Kristohanon. Balik na makita buhas, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, buhing paglawom ninyo. Lagad, Pastor Gideon Kahilig Gutay. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

in their talk, in their thoughts, in their attitudes, in their actions. Ug ano pa, no? Sa bugos naton nga pagkabuhi. So amo na ang kahulugan nga ginhambal na sa verse 18, our walk with the Spirit. Kag ini nga verse sa verse 18 nagatudlo sa aton sang control. Not only that, completeness. Amo ning kadua, completeness. Kay man ang pulo nga filled, it means to be full to the top, lacking nothing, nothing short of complete. So if there is room for any other thing in our hearts, then we are not filled with the Spirit. Alright? So dapat ang will sa Ginoo should be our will. His thoughts should be our thoughts. Ang desires ng atong Ginoo should also be our desires. So ang Holy Spirit is to be in absolute domination of our lives. Amo na ang kahulugan diri abyan sa ginatawag nga filled or completeness. So amo ni ang dapat sa aton pagkabuhi bilang Kristiyano, our walk with God, our walk with the Spirit. Nga ang ining verse 18 teaches us about control. Number 2, about completeness. Number 3, consistency. Consistency. And this little verb sa atong pagtuon last time, makita na to ni siya nga ara siya sa active tense. And this means that it is to be a constant state of being. So literally, we are going to go on being filled with the Spirit. Grabe, no? Active tense gini abyan. It should be a constant state sa aton nga pagkabuhi. Nga magapadayon kita daily sa aton relationship sa Ginoo, go on being filled with the Spirit. So dapat consistent kita. Amo na ang tudlo din sa pulong sa Ginoo. And sadly, ini nga klase nga consistent living is missing sa madamo sa kabuhi sa mga Kristiyano subong, bisan mga alagad sa Ginoo. Okay? So gani grabe gid ang pulong sa Dios. Nagatudlo, nagasaway, nagasabdong sa aton. What else? Sa verse 18 liwat, our walk with the Spirit, nagatudlo ini sang control, completeness, consistency. Number 4, compliance. Compliance. Kag ining a verb is also known in the passive voice. So this means that this feeling sang Holy Spirit is something that is done to us. It is not something we can work up our own, but we are to be vessels that God can feel and use for His glory. So, ina naga butsing ganon, abyan utol si Ginoo, that we are to be clean, we are to be ready, and we are to be open to the filling of the Spirit of God. Amo ni ang kahulugan niya, compliance. Now, how are we going to do this? Amo na nga sa adlaw-adlaw sa atong pag-alagad, dapat conscious kita sa leading sa Holy Spirit. Pangayon, ginaton ang pagpuno sa balaan niya Espiritu. Amo ni ang pag-remind sa pulong sa Ginoo sa aton, our walk with the Spirit. Sa liwat, it teaches us about control, completeness, consistency, compliance, kag ikalima diri amo ang command. Okay? Command. Amo na ang ginhambal sa verse 18. This is a command. Abyan utod sa Ginoo. It is also worthy of noting that this verb is in the imperative mood. And this makes it a command. Okay? Si Paul, wala siya nag-offer sa aton an option for living. Hindi. But is laying down the isang command sa Ginoo. Pals tong gabuy, gin plastar niya, gin hatag niya, gin sugo niya

para sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, nga amunid dapat ang aton himuon bilang anak sa Dios sa aton pagpadayon sa pag-alagad sa iya. Napunan kita sa balaan niya Espiritu. So when all these things are taken together, it seems clear to me nga it is the Lord's will for every believer to be filled with the Spirit at all times. Grabe, no? Mugi na ang kabubuton sang Diyos sa tagsa sa aton ng mga Kristohanon. Dapat gid mapunan kita sa balaan ng Espiritu. Kay kun hindi, okay? It seems obvious that we are walking in rebellion and sin before the Lord. O masubo, kung amoy na ang aton nga pagkabuhi sa adlaw-adlaw nga wala kita naga pangayo sa pagpuno sang balaan nga Espiritu sa aton. Masubo gid kung ang aton pagkabuhi wala ta naga angot dira sa Ginoo. Gani ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton sa James 4:17, no? Ano ang siling diri sa pulong sa Ginoo sa aton? For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Grabe, no? Pwerte ninyo pagsabdong sa aton mga abiyan kag mga utod sa Ginoo. Ining a verse, nagahatag lang gid sang simple nga point nga kun ang trials ang church is undergoing a severe, how much more severe will be the judgment awaiting the wicked. Diba? Yan ining pulong nga judgment nga ginagamit diri with reference to the church. It means the ongoing process of dealing with sin rather than the final pronouncement sang judgment. Bawo kululbaan kung ang Ginoo maghukom sa aton, terrible gid ya. Hindi naton ma-take lightly ang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Kay once sa Ginoo maghatag paghukom sa aton, kululbaan gid. Kani hindi naton malangulango ang aton pagpangalagad sa Dios. And why is this so serious of a matter abyan utod sa Ginoo ining ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton ang James 4:17 in connection diri sa ang atong gintun-an nga being filled with the Spirit it is a command. Why is this so serious of a matter? Because when we are not walking in the Spirit as we should be, we will not be able to hear His voice when He speaks, and God will not be able to use us as He desires to. Ay, grabe. Amuna ka importante sa kabuhi isang anak sang Diyos ang aton nga pag-alagad sa iya. Our walk with Him. Our walk with God. Our walk with the Spirit. Sa liwat, ang verse 18 teaches us about control, completeness, consistency, compliance, command. Landaw naton ang dason, no? So verse 19 kita down to verse 20. Ako lang inigiliwat ang verse 18 sa din na natunaan naton last time being filled with the Spirit. But part sang sininga atong ipagtuon amo ni ang isa sa mga evidences of a Spirit-filled life. Sa liwat abyan, utob si Ginoo, padayon naton ini atong pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo, magapakamayo sa atong tanan. Damo nga salamat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nagatamayo naman kita kang nagabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hiduban Baptist Church. Sa gihapon, kaupo ninyo ang inyo amigo sa kahanginan kag managwali, Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tang participation sang aton mga utod. Mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, nagapasalamat gid kami sa imo sing dako nga gin-extend mo pang amon kinabuhi sa sininga adlaw. Tagaan mo kami maing lawas bisan pa paghimuno sang amon mga kinanglanon. Kag labi Ginoo sa tanan, nagapasalamat kami nga ma-increase naman Ginoong amon ihibalo sa imo. Pagi sa pagpamati kag sa pagtuon sang imo mga pulong. Nagapangamuyo lang gid kami sa mapainubuson nga kasing-kasing. Mabinatunon sang imo mga pulong sa pagsaway sini kag subong man sa pag-encourage sa amon. Nagapangamuyo man kami amay nga matinuuhon kami sa mga saad sining mga pulong. Tindugan namon kag kaptan agud nga magadala sang pagpakamaayo sa amon mga kinabuhi. O Diyos, nagakonfisar man kami sang amon pagpangduwa-duha kag sa amon pagkadi matinuuhon. Patawara kami. Busli sang malig-on nga pagtuo, masangkad nga palananawon kag subong man gugma sa imo kag sa imo pagalagad. Padayon ka Ginoo sa pag-provide sang amon needs kag sa pag-extend Ginoo sang imo pag-ayo sa mga balatian sa amon mga utod nga nagapamati. Kag subong man tuy-tuy ang nagapangita sang paglaom sa kaluwasan sa kay Kristo Jesus. Amon ning amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Tiguluhan nato ang aton pagpamalandong sa sining adlaw. Amo ang appeal ni David sa iyang pagka-inosente. Kay nga aman mga utod, kung may ara pa kita defensa sa mga akusasyon kag pagpakamalaot sang tawo sa aton, amo ang aton integridad. Kag kun maghambal ako sang integridad, ikaw isa ka tawo nga makatindog sa imo mga pulong. Dira ka masaligan sang imo isig ka pareho. Kag subong man, of course, ininagahalin sa kasing-kasing nga ginapuy-an sang Ginoo. Kabalo ka mo, magluwas lang kaon ang Diyos sa liwat, magabag-o kag magapuyo sa tagipusoon blasang tawo. Ang tudtuod gid nga change, halin sa pagkamalaot, pakadto sa pagkamatarong, halin sa pagpakasala, pakadto sa pagpakabalaan, halin sa kanudulman, pakadto sa kapawa, makita lang asang tawo kung imbitahon niya si Ginoong Jesus sa iya kasing-kasing. Butsi nga nun abyan, nga nagtuad ka sa imo mga sala sa Ginoo, ginagda mo si Ginoong Jesus nga magpuyo sa imo tagipusoon, kag magpungko da, kag manginhari, tub-tub sa walay katub-tuban. Hindi na ikaw, hindi na ang imo sala, hindi na kung kay sin o paman, kundi si Kristo Jesus nang nagapanag-iya kag nagakontrol sa imo. Ang manangbut natin sing ganon mga utod. Kay malayo kag maiwat ang ginasiling natin pagkabalaan, pagkamatarong sa mga pulong intensyon sang tawo nga nagaproduser sang ginasiling natin integridad kung ang Diyos hindi magbulig sa imo kag sa akon. Amen. Basahon tabala utod ang pulong sang Ginoo nga nagasiling Roma 3, versikulo 4. God forbid, amo na siling Apostol Pablo, yeah, let God be true, but every man a liar. Amo inaabyan, masiling ka pastor, dala ako sinada? Of course, abyan. Una, napanubli tang makasasala ang kinaiya ni Adan kag ni iba. Kag masiling kaihan sa akon, ti ano mayalabot ko to pastor? Apang tungod sinang depravity nga ato na panubli sa kay Adan kag kay Eva, mismo kita nagpili sang sala, nagkinabuhi sang sala, kag naghimo sang pagpakasala. Amo na abyan, kung mangita ikaw masiling kasi nung matarong dris kalibutan, kung hindi lang sa grasya sang Ginoo, nga ginhatang niya ang iya nga righteousness sa imo kag sa akon,
Sadlaw nga nagtuo kita kay Ginoong Jesus kag nagbaton sa iyang aton manluluwas, malaot kita tanan sa tubangan sang Ginoo. Apang gapasalamat kita sa pagpanghikot sang grasya sang Ginoo sa aton. Nga sang nagtuad kita kag nag-ako sang aton pagkamakasasala sa tubangan sang aton Ginoong Diyos. Niyan ang pagkamatarong ni Ginoong Jesus giniposet para sa aton. Amo na nga kun magtulok ang amay nga langit nun sa aton. Matarong kita hindi sa aton abilidad o kun sa aton pagkareliyoso o kun sa aton mga ginagawi nga hindi abi pasaway sa iya, kundi inatungod sa perfect nga obedience kag righteousness ni Ginoong Jesus nga ginbutang sa aton. O mga utod, amo ining kamatuoran. Now balik kita. Diri si David nag-appeal sa kay Jonathan. Silingya, ano gid bala ang akon sala? What is my sin? You see? Ya, ano gid bala? What is my iniquity? What have I done? 1 Samuel 20 verse 1. Nga ginahingabot ako ni tatay mo? The answer is wala. Abyan, sa piyak naman nga bahin, nga ang tao amo sini ang iya pagtratar kon kay isa sa iya isig kapareho. Hindi lamang nga sala nga pag-estimate sang aton isig kapareho, kundi nagdulot pagid-utod sang mga malain nga buko nga nag-spring up siling pa ni James sa isa kapulong amo ang kailigpon. O mga utod kag mga abyan, basahon naton bala mga abyan sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 2 na gasiling, ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Although in the surface makita naton diri ang ginasiling naton hangkat niya sa pagpangamuyo, apang ang pinakarut sang pagpatay sang mga inaway kagsubong man sang kagamo, wala na sang iban, amo ang kailigbon. Amo na abyan. Man kun maglatom gani sa kinabuhi sang tawo ining kailigbon nga ginasiling, amo nang ginahalinan sang mga malaot nga paminsaron kagsubong man ang pagpatay ng mga hando. Ano ang last nga naglambot sa kay King Saul? Of course, una atong ginasiling naton, fame and praise. Gusto niya nga siya ang padunggan. Apang ti ang kamatuoran, amo ini. Hindi siya yang nagpatay kay Gulayat. Hindi siya yang nagdala sang damo man nga kadalagan sa Israel. Amo to nga sang pagpuli ni David, nagambahan ng mga tao, napatay ni David ang 10,000 si Saul or si King Saul, ya, 1,000. Tinagabot sa iya mga kauturan ang malain nga panghunahuna kay nga aman. Naghamkon siya kag napuno siya sang kailigbon nga dayawon man siya. Apang mga utod, wala na himo ini. Ti anong resulta tungod sinang kailigbon nga wala masugata sa tungat simpos ang pagdayaw tani sa iya ko galingon? Naghandom siya nga patyon si David. Kaganong sunod pag ini nga kailigbon, hindi niya gusto nga buyan ang pangginahom sa iya ginarian sa tungat simpo. Sinya, ano pang handom mo ni David kundi agawon sa akong ginarian? Kaya gusto niya ipasa ini sa iya bata nga si Jonathan. Amo na mga utod, nga ang tao nagapamatay, nga ang tao dautod niya ang iisig kapareho tungod sang kailigbon o kadalok nga yara sa tagipusoon sang tao. Hindi bala mga utod, kabatas gani ang utod patyo niya ang iautod. Ang paryente hindi na magsapak sa imo, awayon niya ikaw, iakusar sa kurti, dauto niya ikaw king aman para masatisfy lang ang kailigbon, ang paghamkon, ang selfishness sa iya tagipusoon. Gahom
pagkabutang, kabantugan, kagun ano paman nga bagay, mga utod. Klaro kaayo sa aton nga bersikulo, hindi bala? Ye lust, ye have not, ye kill, ye desire to have and cannot obtain, ye fight and war. Kita mo na nga mga pululungon ni Santiago. Tungod ina sang lakas nga kailigbon sang tawo. Kay man kun pabayaan talang ining kailigbon sa kinabuhi sang tawo, kag kun indi niya ini masatisfy, ududnon handom sang kabantugan, handom sa pag-angkon sang material nga kamungayaan sining kalibutan, kun indi ini masugata, ang tawo basulon niya, duha-duhaan niya to the extent kun kaisa nga buyayawon niya ang Diyos. Pamangkuton niya ang kaayos ang Diyos kag ang gugma sang Ginoo. Hindi bala sa iya? Masiling ang tao, Ginoo, kun ikaw matuod, Ginoo, kun ikaw mapinalanggaon, Ginoo, kun ikaw puno sang grasya, nga amo ni natabo sa akon. Actually, way problema sa Ginoo. Kundi ang response niya tungod sang lakas nga kailigbon nga wala ini masugata. Hindi bala mga utod? And to the worst, hindi lamang ang tao magapamangkot sa Ginoo, magapakamalaot sa Ginoo, ang tao kon kaisa magautas sang kinabuhi sang iyaisig kapareho. Tungod lang sang rivalry sa isa ka posisyon, makabatas ang isa ka tao nga patyon niya ang iyaisig kapareho. Tungod sang kompetisyon lang sa isa ayhan ka negosyo, makabatas ang isa ka tao nga ipapatay niya ang iyaisig kapareho. Amo na abyan, ibutang naton sa atong religious circle. Tungod lang sang handuman sa ginasinaton posisyon kag kadungganan, makabatas man ang inang religious nga tao nga dauto niya man ang iban para i-promote niya ang iya kaugalingon. And so ang solusyon naton abyan amo ini, ihatag kasing-kasing mo kay Kristo Hesus. Amen. Eksperto ang aton mahal nga Ginoo nga magapatawad sang imo sala abyan, i-confessar na sa iya. Magapuyo siya sa imo pag sa presensya sang balaan nga Espiritu kag baguhon niya ikaw. Amo na nga makasiling kita upod sa kay San Pablo kag ang bunga sang balaan nga Espiritu, Galatians chapter 5, nahauna gid amo ang gugma. Kag utod na kon sa Ginoo, gusto ko ibilin ining duha ka bersikulo sang Salmo 139, bersikulo 23 kag 24 nga nagasiling. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen and amen. Well, pakamayuhon kita tanan sang Ginoo. Paalam na kita sa inyo momentarily. Once again, inyo abyan para sa Hour of Hope, si Pastor Daniel Salcedo sang Hinabaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mayugid nga adlaw liwat sa inyo tanan mga kauturan. Welcome sa aton nga programa diri sa Radio DYVS 1233. Sa liwat ininyo kubos nga lagad Pastor Junvic Regalado. Salamat sa Ginoo sini nga bag-o nga pribilehiyo naman sa aton mga biyan nga maka pamalandong naman kita sang balaan nga pulong sa Ginoo. James chapter 4 verse 10 amo ini nga bersikulo ato niya pagapamalandungan. Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Heavenly Father, nagapsalamat kami sini nga tion nga maka pamalandong kami sa balaan nga pulong nimo. Salamat Ginoo sang katutom gagayo nimo nga way kagid naga pabaya padayon ka naga himuno sa mun nga mga kilanlanon kag nabaw sa tanan. Nagapsalamat kami Ginoo sang kaluwasan nga mun nga naangkon. Napamuyo kami Ginoo sa mga listeners ni nga tion kagid maga panghikot sa ilang ating pusoan, magapaintindi sa ilang Ginoo nga kinahanglan kagid nila sa ilang kabuhi. As we live in these last days, help us Father to remain faithful and to stand firm kung ano ginasiling sa ambalan nga pulong nimo. Gani ginatugyan namon ini nga tion sa imo in Jesus name, Amen. Mga kauturan, ang title sa akong nga meditation sini nga programa is about honor for the humble. James 4:10 again, humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Isa ini ka panumdom ni Apostle James sa mga tumuluo sa una nga naka-experience sa mga pagtilaw, ilabi na gid ang panghingabot sa ila. And syempre, ang mga unbelievers kagdala na dira ang aton man niya spiritual enemy or enemies, amoy na si Satan kagiyang mga fallen angels. Amoy niya gusto nga matabo abiyan sang kaaway nga i-down kita. Kag gusto niya nga i-discourage kita always. Pero ang nami lang diri, no, nga sa pulong sa Diyos ginamanduan kita to humble ourselves. What does it mean? Those who are scripturally humble, una diri makitanta, will recognize their what? Unworthiness. Especially kung ini nga mga katauhan maga atubang sa ato niya Ginoo. Remember nga ang ato niya Diyos, hindi ni saya tiaw-tiawan. Ang Diyos nga ginaalagan naton is the God of Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac, and amoy ni ang Diyos nga nagtugaman sa kay Adam, ang Diyos nga nagluwas sa kay Noah, ang Diyos nga nagdeliver man sa kay David. So God is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ang Biblia abiyan gamhanan. Hindi man naton siya makitaan sa aton nga visible nga mga mata, pero kita naton nga ini nga Ginoo nga ginamalandungan naton maalam balaan gamhanan. He is invisible kag makagagawon. So diri mga kauturan, paano naton mahibaluan yang isa ka tumuluo nga nangin anak sa Ginoo, tudtod nga naginulsol ka nagbaton nga Jesus as Lord and personal Savior, mapinaubusan. Makita naton diri nga ini siya mismo scripturally, no, nakaibalo mag-recognize siya kagalingon nga ano, unworthy gid ya katama. Especially magpalapit siya, magatubang siya sa balaan nga Ginoo. Kangayblabian sa may Isaiah chapter 6 verse 5. Makita naton diri ang natabo, no, sa kay Isaiah, Prophet Isaiah. Na kundiin
sang gintawag ini siya sang Ginoo nga mangin propeta. Grabe ang pagpaubos ni Isaiah sa iya kaugalingan. Oh, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, which one had six wings. With two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Mga biyandi, nisaya lang ulang mga tubang sa Ginoo. Maski ang mga anghel nag-cover sa ilang mga kagalingon, kay nakitaan nila ilang kagalingon hindi itakos mga tubang sa Ginoo. Amoy ni kabalaan kang makagagaho mato niya Diyos. That's why isa sa mga ginpamuyo ni Isaiah sa iya kagalingon is siling niya, Woe is me, for I am ruined or damned because I am a man of unclean lips and I live among a people of unclean lips for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Abihan, nakit-an ni Prophet Isaiah kung ano siya ka makasasala nga tao. Kag gin-admit niya gidya, a man of unclean lips. Amoy ni ang honesty ni Isaiah nga kung ano gid siya sa pansang Diyos. Higko gid sa iya galiya. Kaya nga, aware si Prophet Isaiah nga ang atong Ginoo maalam. Kag nakit-an niya kung anong kunod sa atong tay pusoon kag panghunahuna. Di ko pamaldungan ta diri ang pulong sa Ginoo mga kauturan. Makit-an naton diri nga ini si ini nga Dios gili naton indi ni saya langulango or matiaw-tiawan ta. Unlike sa mga Sadducees, mga Pharisees, yes, kung sa tuod lang mga religious leaders na ni sila gani, sa ulado man nilang scripture. But you can't fool God that even outwardly pwede mo ma-into ang iban niya mga tao, physical mga appearance, but deep inside, hindi kita makapalagyo galing. Because again, God is all-knowing. Not only that, but God is also present everywhere. So, diri na tumakit ang mga kauturan nga na grabe, no? Grabe ang pagpaubos ni Isaiah. Woe is me, no? Inibla no nga attitude daw makitaan niya blang hindi ko ya deserve ya purtigid ko ya kayko. But ang nami diri sa Ginoo ginabalance na niya kagalingon because He is a merciful God kag able siya mag restore mismo sa aton. Diri ta makita no nga whenever you see who God really is, God is holy, He is mighty, majestic, and glorious. Abiyan, all you can see about yourself is your own sin. Kasi grabe ta mag-point out sa social media nga daw, why nagitaya sala? Oh, pwede ka mag-condemn man sa iban. Pero you know what, mga abiyan, hindi natin mainto ang Ginoo. Because ang atong Ginoo, since He is all-knowing, we see here that the only thing lang galing ang makitaan natin sa itong kagalingon is hindi ya kung ano ang atong tinapusan, hindi atong status, hindi yung manggad natin, kundi nakitaan gid natin din rin nga we are hopeless kag makasasala lang gid kita ya. Sample na gid na diks kay David, halos sanan ara naman siya. But when he encountered God siya kabuhi, nakita niya nga unworthy siya katama. That's why abiyan, dumdaman tayo even a Prophet Isaiah. Every time Isaiah or any person in the Old Testament came to face with the reality of God's holy presence, makita natin diri that he was overwhelmed with fear. Ayan, ini nga kadlok, hindi lang ni nga daw gabatsyaga, kundi kakurog kagid yan, no? And out sang imo nga kakulba,
ara ang reverence o respect sa Ginoo. Di diri mga biyan ma-learn naton even in the New Testament, no? Hindi lang ang Ginoo nagpabatyag sa Old Testament, but even sa New Testament, bakit ang tabla diri o? Nga maski ang mga makasasala, ini sila mismo nadalaman gyapon sa Ginoo. In Mark chapter 4 verse 41, this was the time nga si Jesus upod ang iyang mga disciples sa gamay lang nga bangka-bangka. Oh. And all of the sudden, may grabing hangin, storm, kadalagko sa balut. Tidiri, no? When Jesus rebuked the wind and the seas, siling diri, no? The disciples were afraid after Jesus stilled the storm on the Sea of Galilee. Kag after sa tunahimo ni Jesus Christ, and they came every much afraid and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Grabe, di namangha ang mga disciples, nakibot sila kung ano gini klasika tao blay ni si Jesus Christ. Oh, pero you know what? Si Jesus way magit siya directly kasi lang Diyos gid siya. But Diyos gid man niya si Jesus. Diba? That is part of his humility. Bala no nga let them discover kung sino ako. Di ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, ginapakita niya na siya nga action. Ang iya nga pagka-Diyos, ginapakita niya siya nga character. And we believe that Jesus is 100% God nga nagano, pakatao. So diri o, sang napakalma na to ni Jesus Christ sa itong storm, gapinamangkot ang mga sumulunod niya, sinugi ni sabla. Ano gini sabla klase nga tinuga? Only to prove that Jesus is 100% God yudya. Kahit may mga tao nga way nagapati nga si Jesus, God. Kahit ila pagpatihan, tao lang si Jesus, kaya nauhaw, nakakatulog, gakakapoy. But in reality, mga biyan, in John 1:14, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Kasi si Jesus nagpakatao niya. Diyos siya nga nagpakatao. Di amoy niyang natabo, no? Na-amaze sa mga disciples, because even the wind and the sea obey him. Kaya dito nila na sense that Jesus is powerful and he has the attribute of God because he is 100% God. Dili ta makitaan. If we are humble before the true God, well, we will have the same response. Kaya kundiin, arab la gusto tagin makilalang Ginoo. Ginasik tagin siya sa atong kabuhi. Kahit ang mga tao nga may pride lang mga biyan, masiling na lang naman gid na nga, "I don't need God in my life." O sa ano pa, why na isang lugar si Jesus Christ sa kabuhi sa tao? Pero ang tuntuod naman nga tao nga nagpaubos, gasik gid siya sa Ginoo. Gapangilala gid siya sa Ginoo. Kaginapangita niya gid ang Ginoo sa iya kabuhi. Hindi na iya katulog kundi ka devotion. Hindi na iya katulog kundi makapamalandong, makapamuyo. Something nga may incomplete sa iya nga day. Auna bla, no? Nga si Jesus nang gidaton isik mga biyan, because in every man's heart there is a space which only the Lord Jesus Christ can fill it. Amoy nandumdumon ta biyan kay te. Ang Ginoo lang gid makatag sa tuntun nga kalipay, tuntun nga satisfaction sa iya aton. No wonder nga gina-reveal sa Dios sa iyang kaugalingon pagi sa mga miracles. Kag above all, pagi sa iyang pulong nga kompleto na natanan. So, ang humility mga kauturan, nag-move ina sa aton to seek God. That we want to know Him more. Deep within sa aton niya, tagipusuan. So, amoy nino ang attitude sa mga
mga sumulunod niya, "What manner of man is this that even the wind and the sea obey him?" Abiyan, if we are humble before the true God, we will have what? The same response kay dira. Te ang Ginoo dire, makitanta nga may ara man siya gali reward sa aton. Oh, di ba? Siling ni James dira, "The Lord will exalt the humble." And if we are humble in spirit, mga kauturan, and saved by grace, we will be sanctified and ultimately glorified. Tandaan ta si Apostol Pablo, nagsilingid na saya no, sa Ephesians chapter 2, bala? Verses 4 to 7. "But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive with Christ, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus." Grabe. Sang si Jesus, mga biyan, nagkari siya din rin ng pakatao. Why siya gani sang ulunan niya pwede niya maigdaan? Why man siya sang permanente nga balay? Pero ang goodness sang Diyos, kagang nami din rin, no? Nga gindaog-daogin man si Jesus, iban, why siya ginkilala nga Diyos siya, ginakusar pa siya gani? But you know what? During the accusations, false accusations si Jesus, huwag niya gaimik, gahipos na laman gitsa. Kaya nga, kabalo naman siya kung anong kamaturan. And that is part of his what? Humility, nga huwag na siya gabato. Moreover, makita natin din rin nga someday, si Jesus, He will reign na. And we will reign with Him. Tuod magidman, no, nga sa pulong sa Ginoo, kaklaro magidman dira na mention that whosoever will live godly in Christ will suffer persecution. Sa ininga tiyon, mga kauturan, grabe na din ang pagpahingabot sa mga Kristohanon. And yet, ang good thing lang din, no, nga nakaupo din nila ang Ginoo. Ang muna ang Diyos na ito makarelate kita sa itong kaimtangan. And yet, hindi na ang Ginoo magpabayagi apon sa atin. Because even Himself, maski amoy nang natabo sa iya, huwag gin siya nagbalos, kundi paday lang siya iya sa kabubuton sa Ginoo sa iya kabuwi. Kasamtang may kusog pa kita, padayon kita nga magpagamit yun mismo sa iya. Di amoy niya biyan, tandaan ta, no? God graciously bestows every spiritual blessing on the

0: simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Center Time, 7:02 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipino. And good morning, world. Nagabling ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o iniyang oras na Pilipinas. Kami na ang Lunes nga aga, bag-o naman ng semana, bag-o naman ng adlaw. Pero katapusan ng Lunes, mga biyanan, isang bulan, isang Hunyo, mga biyanan. Daw ka ang panahon naton kasi bad langgid, no? Kasi bad langgid, no? Manog July na, kag welcome back kay Tita Juju. Sa atin nga partner, si partner Julie. Kabalo ka mo nga Julie, iya pangalan. Kay July sa ginbata. Siling sang ako niya nga nagligad nga partner dari sa ako nga co-pilot na nga gamay. Sila, Tita Juju! Welcome back na sa atin nga partner, si partner Julie nga lawig man hindi natin kaupon. Damo ka pumangkot sa akon. Nga si partner Bonard, upon mo ka naagaw. Di nang inyong isa katik. Siko ato, nagpahuway kay basta may kaklatabo sa family. Importante ka na yan. Family first. Kasi likod may nagtaliwan sa inyong panimalay. Family first gina yan. So, amuna di sa aton. Amuna di sa aton. But then, mabiyan na, hindi nga aga, hindi nga adlaw, bago nga... bago nga sugod sang simula. It's the beginning of the new start of the beginning of the day. Pagkita si mga mga biyanan. Kagadamo subong nga excited. Kay siling nila makalampuwas na kami sa katunga sang tuig. Okay na kami. Makalampuwas na kami sa katunga sang tuig. Okay na kami. Pero iba niya nakabato na sang mid-year. Nakabato na sang mid-year niya. May bonus niya. Oh, sana all may bonus, no? Ang kabaton sa bonus, pasalamatan na talaga. Sa mga wala may mabaton ng bonus, sige lang ah. Adlo-adlo ang ginawa naglahatag siyang bonus sa aton. No? Sa aton niyang health, no? Ikaayong lawas, sa aton niyang safety, dapat adlo-adlo bonus ang ginawa. But then, yan na, kung makabaton ikaw bonus, siling sa iban, ano lang na mong malagyo lang na sa kamot. Kay siling ko nung sang iban, kay gintawag ko, no, kung may mabato ka swildo, may ara ka payslip or may ara ka payroll. Kay anong but silingon? Payslip. Madanlog lang ko sa kamot. Gaslip lang sa kamot. Payroll. Maligid lang ko nung hindi gidya mauyatan. Tari ko nung siling nila. No? Tari ko nung pay stop. Pay stay. Wala gali eh. Ha? Payroll kung payslip gali eh. So, amugin man ang kabuhay na ito. Anhon mo ba ang kwarta? Kundi, gastuhon. Dila, kapin pa kay kung wala kita siyang ginatawag na mga negosyo. O, nga garuling ang kwarta. O, gasulod lang ang imoy nga ginansya. Pero kung nagkakabuhi kaya from payslip to payslip, 15-30 kabuhi mo, tiyan mo ginaya eh. Kaya lang mabilan gamay. Ang ibilan gamay, bakal mo pa Jollibee. Tiyan, wala na ginbilin eh. Bakal mo McDo, bakal mo KFC, or kanto ka lang sa higad-higad bala. Ang mga fishbowlan. O, namit mo na, no? Partner Joel, no? Isa sa mga ginahimo na munsubong ni Mrs. Kunapod. Nag-walking kami. So, pagtapos na moonwalking, rikta na kami ito sa fishbowlan. No? Fishbowlan or may mga bligya na ito, mga fishbowlan, mga chicken skin, mga basta mga healthy nga mga pagkaon. No? Mga pampahubin, bala, makita mo na si Jesus na yun. Pampahubin mga pagkaon, bala. Kung hindi isang fishbowl, mga ano ganun sa mga batchoy, oh, di ba? Ang batchoy nga damo chicharon. Batchoy, kundi ganun yung batchoy. Ano na, tsaktong walking, bala. Tapos ang pabalhas, kaon. Pero importante ya, alas 5, nakakaon ka na para mag-alas 6 ya, pahuway na yung mo dyan. Ah, oh, ngayon ginay mo ko subong eh. Galing kay Kiss. Ah,
kadaranan, walking lang walking, dito lang magluto sa balay. Pagluto sa balay, makakaano la city. Basta mag-manihapon, ka na ganila sa 8 hours na ibe, lang alang na na yan si Chan. So, mapahuway ka pa na eh, 2 hours pa na daan nga tunaw. So, hindi mo naman na ma-burn ang, hindi mo naman na ma-burn ang calories. Bagrabe ba? So, matabos ang calories, magtambok ka na lang na yun. So, kung siling ko no, sa mga eksperto, tips ko no, para gusto mo nga wala ka lang diet pero ano ka lagi padayon ka lang gihapon eh, manihapon kay alas 5 o siling si Iban ay naano di ganyan alas 5 na na yung panihapon eh. E, paano na yung mag-abot alas 10 alas 11 alas 12 gutom ka na eh, ito eh siyempre gutom ka na eh. Pero ang ginaibo ko kung mga munang oras gutom na ko inom lang ko yung bugnaw ng tubig ah. Oh, medyo mag kulokalma lang ang tiyan. Matulog ka naman, may ka naman ni Moon. Ay, ilan lang gutom. Aba, ilan lang gutom. Pag buwas, oh, sa pamahaw, baka-baka, ka naman din, kaon yun. Kaon na mo na yun, sing 2 ka itlog, 3 ka itlog. Okay na yan, wala na problema. 2 ka itlog, lason may rice ka or may bread ka, abi. Bread. Lason, bread and butter. Kung ano yung mga pamahaw, banatan mo, importante pamahaw kag panyaga. So, kung panyapo na, ano, alas 5 or butang doon alas 6. So, para nami ang bugtaw sa imong tiyan. So, ini nga bago nga simana, mga mayanan, continue to do good things for the Lord and most importantly, para sa kamayaan sa aton nga Diyos. And enjoy lang nato, no? Enjoy lang nato. Grabe ang mga updates from itong natabo tubula sa Tacloban, no. Amo na karon na storyahan naton because they are planning, they are deciding nga they are planning to decide, I mean. Nga iban ang mga hampang sa pungsod Pilipinas. No. Kag damo mga planos actually kay hindi lang tugali isa ka insidente eh. Mga damo tugali ang insidente mga biyanan. In fact, may mga listahan sang month of June lang, no, sang violence ba lang ang natabo, mga piyana na, damo. So, ang ilang plano sa nagligan, naging patawag ni Senator Risa Ontiveros, ang developer sang Gore Box. No? Galing kay iti. Sige nga ni, daw hindi managuro ang, isa sa pinakadako ang rason. Isa sa rason, pero ang pinakadako ng rason niya, ang bantayan magigyan imong mga kabataan. I mean, di ka magkulang sa imo yung laigay sa mga kabataan. Well, add mo ni Karadatun nga suryahan, no, balikan ito nga topic as we dig in deeper. Okay, damo mga, no, may isa ka lugar, I think sa Cebu, nga nagdeklara sila, ang ilang mayor, nga bawal ang cellphone sa eskwelahan. So, lang tawon ito ni Karun, ha? Lang tawon ito ni Karun. And pamalandungan. Well, anyway, at least magpalayon, at least na magkantos ng ibang bagay, mamati kita na sa isang kamano. Malakating mga lane, mabalik pang oras na Pilipinas.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagmuli ng oras na Pilipinas sa 7:17 mamaya na. Kumusta na mo noong inyong mga ginakasakuan sa siling adlaw? Pero kung Lunes mamaya na, siyempre, sako ginaya sa mga helikopter, no? Sako ginaya sa mga sa opisina, sa eskwelahan, kag sa damo ng mga bagay mga biyanan. So amo na kun Lunes, ha? That's why kun Lunes mga biyanan, we are focusing on our responsibilities. But then kun ano ginaksakuan mo sa sining adlaw, hindi gyud gyapon magkalipat sang mga importante nga mga bagay, ha? Amo na ginatawag nga urgent versus importance. So anong unahon mo, ang urgent o ang importante? Focus na gyapon sang mga kinahanglan nimo una to, no? Although mga importante nga bagay hindi naton kalipatan, ha? Kay kabudlay na ako malipatan mo yung importante. For example, nalipatan mo sugat ng imong bata, tapos ginalipatan mo dolong imong bata, no? Kung bata, mangaking si Mrs. Lalo na ko, nalipatan mag si Mrs. mo, tapos. Then okay lang na. May lang ang pagpumahaw sa ating mga listeners sa Siningaga, sa ating mga viewers o sa Facebook live stream naton. We have 20 million viewers for the download. And ang ating text line sa Gyapon, 0998-842-2130. Kagsuki naton sa ating text line, no? Si Nanay Linda Kapindo dira sa Sipalay. O kag si Bilog nga Panimalay Kapindo, mayong aga dira sa inyo. Kay Sir Gideon Kapindo, together with the coffee planters dira sa may Kamindangan, sa may Sipalay. O, mayong aga dira sa inyo. Tanan daw, kung tulutugnaw, no? For the past few days, mga bayanan, grabing ulan. O, medyo tulutugnaw. Madumduman magid ya ang kape na mga pagsimot mo bala sa kape bala nga daw makakastanan mo nga tuyo bisikan tatlo lang ka oras imo tulog sang kape. Pero paghigop mo sang kape daw madula agid tanan mo nga tuyo. Amo na ang wonders sang kape. No, ang iba niya nagainom lang energy drink. Nagainom lang energy drink pero mga biyanan hindi ka mo magpalabis ang energy drink, ha. Kay gubaon niyo ng inyong lawas. Mas maayo nga inom lang ka mo sing native nga kape. No? Native nga kape para mas healthy, di ba? Para mas healthy. Oh. Tanan niya nga, for example, soft drinks, hindi man maayo si lawas. Kaya iti sugar, taas ng sugar, taas at, no? Tanan, no? Tubig. Kung tubig, okay man, galing kayo tubig, hindi magpadubo, hindi makapakakas ang tuyo. No? Ina-try na ito, by the way, mga biyana, tawagan nga ito nga weather update, kailang wala pa may kisa. But sako, guro. Damo ko may kapanawag kay Lunes, eh. Ano kayo kay group partner Jor? Kasi may ara na sila karon, available na sila karon. Pero kung ano yung mga biyanan, kape lang nga, native nga kape. Bakal lang mo, tag ang akon nga ginabakal, tag 130 ang 1/4. No? So kung tag 130 ang 1/4, ang tunga 260. So kung tunga 260, ang isang kilo 520. Alam mo na, eh. Dugay naman na maubos ang 1/4. Ako di ko alam ginuminom. Dugay naman maubos. Biskan tatlo pa kung minuminom. Guro mga dua guro kasimana. Isa kasimana, dua kasimana guro. Mga didira. Mga ginapakal ko. Kay para sa aga bala, alert ang imong utok. Oh, pagsuyop mo sa kape daw, gagana din yung mga brain cells. At the same time, layo ka sa mga balatian, tugas ang mga chemical nga sagol blaw. Oh, kay ti ano lang man ay ang ground coffee, dison pabukalan mo lang man, dison silaon mo lang sa imong medyas. Okay nga diyan, kapin pa medyas blang ang nalabahan man nga medyas ay or stocking. O pwede ka magabakal sing stocking nga bago, ah. Oh, sala sa kape. Anong pinaka namin nga sala sa kape, Padre Jol? Ano? Midjas? Pero bago, ang bago. Hindi ang nagamit na. Kaya ito, kung nagamit na, medyo may dugang na iyan nga sabor mo. May dugang na sa ang bago. Magbakal kami bago nga stocking or salaan. Pero may mabakal man na bala nga salaan nga gagmay. Sa una, nagligad, nagbakal ko. Galing kay, hindi lang gid masala tanan, may mga bilin-bilin pa nga mga particles kag kun particular ikaw sa mga particles. Medyo hindi kayo manamihan. Pero kaya wala problema. Sa una ganun, ginatimpla ko lang ng native sa ininit eh. Ginapasubside ko lang. O, magkuha ko ininit kay binukala. Butang ko sa tasa. Butang ako lang doon ka kutsara ka native. Sa kutsara ka native. So, ginapasubside ko lang. Siguro kung may mga crispy-crispy daw. Okay, kape. Nag-iapo na. At anyway, mayang aga sa tanan ha. Aton nga mga commenters rin sa aton nga Facebook live stream, mayang aga dito sa inyo tanan. O, palagpaka dito si Sir Bibot Ombion sa siling aga. Aton nga first honor. Good morning, sir. Musta dito sa Granville? Medyo tulutog na o da kagabi eh. Ha? Kay Tita Zo Valero Torrecampo, mayang aga. Kay Sir Raji Alfonso, good morning man. Sa Barangay Alihis, sa Valladolid man. O, ano may Barangay Alihis ang Valladolid? O lain man ang Valladolid? Ha? May ara man Alihis sa Valladolid? Okay, may nga gadra sa inyo. Abi ko ba Alihis ni nga Bacolod kag Valladolid? Ah, may ara gali. Oh. So, sa Barangay Alihis sa Valladolid, may nga gadra sa inyo. Kay Ma'am Edim Nigalon, good morning. Sila ni Sir Bibot waiting for your new topic for today. Back to school naman kita. Back to kinder. O nagligid kasi mana daw pila to kaadlaw wala klase eh. Tungod siyang inulan. Ma'am Corazon Estilioso, mayo aga kay Sir Jules. Good morning, Ed. O, sa bilog nga panimalay, Divina Gracia Valioso, Mora, Moran, Asakon Families. May nga aga sa inyo. Sa City Precious Bible Center Church. Good morning. Ma'am Roselyn Pantunyal, may nga aga. Uy, sa mga bilog nga panimalay Pantunyal. And as well as kay Pastor Benji Alfonso, kag... kay Ma'am Ani, kay Nang Suping, kag Daddy si Kawayan, maingaga dala sa inyo. Sir Robert Tisulgon, good morning. Silingya, congratulations sa kay Pastor Edgar Alan Bordon. Uy, nga nakapasar sa iya ordination interview sa Sabado, June 27. Oh, dala yung wagin na Ginoo. Ang ordination mga biyanan para mahimo ka ng rev. Reverend mula mga biyanan. Kag kung mahimo ka ng ordained minister, ito siyempre, pwede ka nakakasal, no? Pwede ka naka-apply for license para magkasal, para mag-solemnization wedding, and a lot more. And a lot more. So, Ma'am Melanie Aison, mayong aga. Kay Sir Baidal D. Rommel, mayong aga sa iyo, sir. Baidal D. Rommel. Oh, balis ka, digro. Good morning, sir. Kay Sir Jan Huatas, mayong aga. Kay Ma'am Josephine Kinyosa, good morning. Silingin sa akong Pastor J, mayong aga. Daw mas namin tinaga Pastor J. Pukula na kita. Mayong aga, salamat Ma'am Josephine. Kay Ma'am Milagros Pasite, good morning. Good morning. Si Ma'am Milagros, ya advance ni Permi kay Site na eh. Why ni sa 5 kag sa size sa City ni sa no? Or malakat na sa Pabakulod kay mapa City. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Kay Sir Ricky Olimpo, oh, mayang aga. Ang dumduman ko no, ang sa Greek bala, Greek mythology, oh, ang ilang mga gods and goddesses dira nagatiner sa Mount Olympus. Oh, sa babaw na sa si Sir Ricky, oh, just to tie the knot. Ara man sa babaw. Sa 19th floor sa Marco Polo sa Ortigas Center. Oh, ayang aga dira, sir. Oh, kag kabay nga okay lang dira ang inyong traffic na kunaga. Traffic yun na da. Grabe ng traffic da. No? Dira, kapil pa dira kumagi sa may Ortigas Avenue. Oh, kung halin ka sa Pasig, or halin ka sa Kainta, or halin ka sa Taytay, pagguwa mo sa Ortigas Avenue Extension, bawa. No? Traffic di hamak. No? Saka panaog sa mga saka panaog. Sa una mo nang ginabiyahe ko sa una eh. Halin sa Taytay sa punta gid sa Ortigas Avenue Extension. Antis ka masaka pa antipulo kag mariktad pa binungunan. Dira nang eskwelahan namon. No? Sa punta gid sa Ortigas Avenue Extension. O kagalindra, gasakay lang ko na jeep. O, either manaog ko sa cruising or dito ko manaog sa galeria. Ang bus na dragagagi, mga G-liner na naglabay. May G-line na naglabay. O nagisakyan mo na ako sa Ortigas. O masakay ka jeep. Sa crossing mo na ako sa may Star Mall yun. O sa Shangri-La. Depende kung di ka makadto. Dira ng biyahe ko sa una eh. Medyo traffic yun. Kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga. Kay Nanay Connie Doresha. Uy, kagsabilo nga pa ni Malay Doresha. Sa January Iloilo, maayong aga. Sa kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, kagsitrang mga members sa City of God, kay Pastor Inay Nabid and Family, sa Bilong Pescadera Family, kay Tito Jimmy, kay Joanne, Jason, Jana Pescadera, kag sa Bilong Panimalay Kaskalya, kay Mami Kling, kag Daddy Sammy Kaskalya, good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Itchel Hupson, nga naglagaw sa Dubagete, bawa ay lang nga nga galagolagaw ba? Ayong good morning dira sa imo mama. Silingya nagkadto ko siyang Thursday till Saturday sa Dubagete. Dito sa lugar mo sa Tanhay, oy, nagkaon katuguro budbud ay. Basta mga minan, kubalabay kami sa Tanhay. Especially mo ning mga tinion, bala, nga damo paho. Hindi nyo gid pag iskipan ang specialty pamahaw sa Tanhay. Ang budbud, ang paho, kag ang tsokolate. Amo nang partner gyud gani do ka perfect combination. Amo na sa Tanay City. Mamahaw ka, may budbud ka lang, may sikwati ka dayon nga ginahigop-higop. The soon may paho, bawa sampat na nayang na pamahaw sa Tanay City. So hindi nyo mamianan iskipan kung malabay ka mo didto kag makalabay ka mo aga. Or bisikan hapon blahaw, makalabay ka mo. Amo ning mga tinuod, amo na to paho. Okay, dira sa Manhuyod, sa Bindoy. Okay, pagkadto sa may pagkadto sa San Carlos, damo na da pahukan mga kabiyanan. Na dira sa may bukid, sa may bukid sa may Sibulan, sa Amlan, sa San Jose. Damo na da pahukan. No, sa may Bais pagid. So gabrato dang paho. So kung makalabay ka mo pamahaw, hindi nyo gina pag-iskipan. Dasun, kung gusto nyo magbakal sa budbud, kadto lang na kamo sa unang bus stop. Kung halin kamo sa Bais, ang first bus stop ara na gabligya budbud. Mabatian nyo ang kung malabay kamo sa Tanhay bla. O dira ka sa first bus stop halin sa Bais kamo. May matihol-tihol na. Amo na sa budbud na sa. Amo na sa ang gabligya budbud. Or kung gusto niyo masulod kamo sa market, pwede ba kamo kasulod sa market, pero aralan na sa higadala na sa may first bus stop sang Tanhay City kun halin kamo sa Bais. Pero kun halin kamo sa Dumaguete, second bus stop na sa ang first bus stop na sa may Jollibee na yun eh. Dira na ang first bus stop ang ay hindi dito nagali sa may sa may ang first bus stop dito sa lapit sa eskwelahan sa elementary. Pero ang second bus stop, antes ka mag-uwa sa Tanhay, amo na daang kabaligya budbud. Basta may matihol-tihol, amo na sa... amo nang ginapangita sa... Amo nang ginapangita sa mga tao to eh. Siling ni Ma'am Itchel. Oo, Pastor, damo, gito paho, kag si Kwati, namitgid, no nga. Sikwati, paho, kag budbud, ang mga ng pinakasampat. Perfect combination. Okay? Kag kung gusto nyo malagaw-lagaw mo dito, damo mo ito lalagawan eh. Kantok mo sa may Manhuyod, sa Bais, sa mga sandbar. Sa kasakay ka mo sa pump boat, lantaw ka mo sa mga dolphin, mga whales, whatever. Kung may maabdan eh. Kung wala, ati, enjoy lang dagat ah. Good morning kay Nanay Elsa Casornevo and Family Man. Sa Bilog ng Panimalay Gilaran, kay Ma'am Itchel Hopson and Family. Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Sonia Gilaran, maayong aga. Kaya sa ito mga mayanan dira sa Ibi Maglaon Evangelical Church. Good morning dira sa inyo. Sa Sumag Evangelical Church, kay sa punta taytay ng itong mga kabiyanan dira. Kay Partner Bonard and Team Carmona, good morning. Kay Tita Mary sa Sumag, maayong aga. Silingya, blissful morning. Aba, grabe ba? Ang blissful morning, hindi ko dyan na madula. Kay Tito Bibs, nagpamati man subong. Kag sa tanan ng mga choir members sa Sumag, kag Bacolod Evangelical Church, have a godly day everyone. Mahaw ta, ginamos kag munggo. bawa doon sa kanamito na ako ganito doon maluto lang ko karunsing pitsay eh. Pork belly nga bilog lang, hindi mo na pagkiharon, no? Pabukalan mo, butangan mo pitsay. Da okay naman na, no? Okay naman na, no? Okay. Ma'am Elina Garpa, daw dumduman kong... good morning, si Ma'am Elina. Dumduman kong sudan nga. Chilling ka, pagkuha mo bala siyang pataw. Bala, may mga nakihan, may mga natunga. Titigisa ta. Titigisa ta. Pork belly ka. Nablang laba, pang sinugba, bala. Good morning na sa inyo. Okay, Ma'am Arlene Pinuela, mayang aga. No, kag... by the way, it's 7:32 na. Antis na yung mapadayon. Makadto kita na sa aton nga pabaon sa Sininga. Philippians chapter 1, verse 27. Living a life worthy of the gospel. Siling sa pulong, sige na mga minan. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, obeying. And then doon nadula ako nga. Dula ako notes pa. Tayo lang. So ining dala nun sang kasulatan, no, Benan. Isulat ni Apostle Paul. And it's a very important reminder para sa atin man nga tanan. No. Very important reminder. No. Siling ni no. Siling na, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Okay, so sinulat ni Apostle Paul. Siling ni Apostle Paul diri, that although he was uncertain kung kagwa siya or ma-execute siya, ang iyang pinakadako nga concern, mga biyanan, it was not his own future, kundi amo ang spiritual faithfulness sa simbahan. Antes siya nagambal about unity and about perseverance, si Apostle Paul naghatag sang isa ka-overarching command to live in a manner worthy of the gospel. Kaya man mga biyanan, ang gospel nag-transform sa ilang kabuhi, kag ang ilang mga gawi dapat mag-reflect man siyang amunang na klase ng transformation. And so with us. Okay? So this is the command that we can see in this reminder ni Apostle Paul in verse 27. Sinya, so, let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Ining a phrase, manner of life, it comes from a Greek word that originally referred to living as a responsible citizen, mga kabiyanan. Dapat maging responsible citizen kita, daw muna ba lang ang sense bilahaw. So, gin-remind ni Apostle Paul ang mga believers nga although nagkakabuhi sila sa yutan-on nga kalibutan, dire sa dutan-on nga kalibutan, mga kabiyanan, ang ilang ultimate citizenship is in heaven, and the same with us. In Philippians chapter 3, verse 20, amo nang hambal ni Apostle Paul eh. And to live worthy of the gospel, it means, yung aton nadlo-adlo ng mga gawi, mag-reflect sang mensahe nga gina-profess naton, nga ginapatihan naton. No, aton mga tinaga, aton ng mga actions, aton ng mga pamatasan, aton ng mga desisyon. Dapat magtudlo ni sa mga katawhan, no, pagkadto kay Kristo. Okay? Yes, hindi malikawan nga kisa, gagawa agbala aton nga kulor, gagawa aton nga panit. Because we are sinners. Yes, we are sinners. It's understandable. Silang ganit ni Paul eh, nga may mga bagay ko nga hindi gusto himo, pero ano nang inahimo ko. May mga bagay ko nga hindi ko gusto himo, pero wala ko nahimo. No? But then, siling ni Paul, we need to strive for the best. We need to strive to be better. Magkabuhi kita sa aton kabuhi nga worthy ang gospel ni Kristo, nga maging responsible citizens kita, no? So dapat mo mga tinaga nato, dapat kabalo kita magkontrol sa atong mga pagilingon, no? Nga gagawa kita sa aton nga gagawa antod naton nga kolor atong mga tinaga, no? Gagawa aton mga malain nga mga batasan nga aman tungod kay aton nga self control kulang. So this is the command, to live worthy of the gospel. And isa pa ginpaminan, siling niya daw, let your manner of life be worthy of the gospel, so that whether I come and see you or absent, I may hear you, that you are standing firm in one spirit. Okay? Standing firm in one spirit. Kaya ang katong Kristohanon nga pagkabuhi mga bed is not passive. Always gini natin gini-emphasize. Nga hindi passive ang aton nga Kristohanon nga pagkabuhi. Anong busiling ko sa passive? Nabilang pawala ka lang. Para sa ginambal sa kanta, come what may, kung ano manda. Because Christian life, mga bayanan, we are called to stand firm against a lot of things. Believers, we Christians, we are called to stand firm against, number one, false teaching, against tentasyon, mga worldly values, persecution. We are called to stand firm against these things, mga bayanan. And standing firm, nag-require ini sa conviction nga dira nakaangot sa pulong sa Ginoo. Yes, hindi kita ka-stand firm kung wala kita conviction, kung wala kita nakaangot sa pulong sa Ginoo. Okay? Dapat wala kita nag-aangot sa nagaliwat-liwat ng mga cultural opinions. Like for example, isa sa mga gin-emphasize ko gagapon sa Mansilingan First Baptist Church. Oh, by the way, good morning sa ating mga kuturan dira sa Mansilingan First Baptist Church. Nga dapat may ara kita ya, may ara kita ya diretso. We need to stand with the truth, because there are dangers nga kagalatabo sa sulod sa simbahan, because many people have itching ears. Ano po sila nga siyang itching ears? Nabalang may mensahe ka ginapangita. Hindi mo gusto sang mensahe sang sila, hindi mo gusto ang mensahe sang repentance. Ang gusto mo lang pagwa mo daw ko okay gid sa balatyakon mo, feel good kind of preaching. Okay, but we need to stand firm, mga binan, bisika nagaliwat-liwat ang mga cultural opinions. We need to stand with the truth. Okay, kagsiling ni Paul, with one mind striving side by side for the faith of the gospel. Okay, standing with one mind striving side by side. Okay, so ang picture ginliwat ni Apostle Paul from standing to striving. Okay, although makita naton that the Christian life is not passive, ikaduhang makita man naton when it comes to our Christian lives, it is not an individual competition, but it is a shared mission, mga biyanan. Magani sa atong pag-alagad sa Ginoo, it's not about comparing ourselves with other Christians. It's not a competition. It's not having comparisons. No. Tungod kay, we need to have one mind. We need to have to strive side by side sa isa kag isa for the faith of the gospel. Okay? Gintawag kita si Ginoo, ginluwas kita si Ginoo to work together in worship, in evangelism, in discipleship, in service. And most importantly, sa encouragement sa isa kag isa. Kaya ang aton nga unity, mga binan, wala ini nakabase sa aton nga personal preferences, but always on the truth of the gospel. Okay? Ano yung problema eh, kung aton nga unity, bala, nakabase sa personal preferences. Adrita nga church kay ini nga church siya gakaon ini dinuguan. Ini nga church dirita kay wala ni di gakaon dinuguan. Personal preference. Ini nga church siya dirita ya kay may aircon ni sila ya. O diri nga church siya kay ang ila kortina di permi pink. Kun mo nang aton nga gasulod sa aton utok, nga aton nga unity dira nakabase, kahapos ina maguba nga klase nga unity. Okay? But unity should be based on the truth of the gospel. So, thinking about these things, madamo ang mga katawahan sa buong nagpaminsan that Christianity is simply about attending church. No. Christianity is simply believing the right doctrines. No. It's more than that, mga kabiyanan. Yes, it's important to attend church. It's important to believe the right doctrines. But it's more than that. Okay? Kagamo ni reminder ni Apostle Paul that the gospel affects every area of life. Dapat amon ni pamangkutura ton sa aton kagulingon nga akon balayhan nga kabuhi nagareflect sa gospel nga ginapatihan nakon. Ha? Dapat ang aton nga gawi, no? Mag-speak louder sa aton nga mga ginahambal. Okay? So, sining adlaw, na dumdumo na to na mga tao nga nagalantaw sa aton kabuhi. Ha? Begin aware kita may mga tao nagabantay sa aton mga responses, sa aton honesty, sa aton kindness, sa aton integrity, sa aton love for others. Kagtanan ini nag-testify sa transforming power ni Jesus Christ. Because always remember that the gospel is not only proclaimed with our lips, it is displayed through our lives. Alasiti ko rito dos mga biyan, antes na magbarayan mo, mati kita ng si pipila ka mga panumlop. Di malakad, di magaling, ibabali pang oras na Pilipinas.
0: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips!
1: Ano ang itsura ng mabunga o productive na araw para sa iyo? Yun bang marami kang check sa iyong to-do list? O kaya ay malaki ang kinita mo? O kaya ay marami kang nakausap o nabisitang kliyente para sa inyong kumpanya? May hatid na sense of fulfillment kapag alam nating naging fruitful ang ating araw. But being fruitful in life and at work shouldn't be measured just by looking at our activities, income, or influence. Maaaring napaka-busy nga natin pero hindi ibig sabihin ay productive tayo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Napakalimitado ng oras natin sa bawat araw, kaya mabuting palagi nating gawing goal na maging productive. Magandang tinatapos natin ang ating mga gawain at iwasang ipagpabukas ang mga trabahong dapat nga ay kahapon pa natin nagawa. But fruitfulness is more than just finishing tasks. Narito pa ang ibang aspekto ng buhay natin na sana ay maging mabunga rin tayo. Una, bear fruit in every good work. Ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 10, walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Magandang paalala ito na pagdating sa fruitfulness, dapat bunga ng magagandang gawa ang makita sa atin. Mahihirapan ka na rin lang sa pagtatrabaho, mapapagod ka na rin lang, tiyakin mong ang iyong pagpapaguran

0: control. Sa pitong katangian ito, alin ang nakikita sa buhay mo? Pangatlo, invest your time and energy on bearing fruit that will last. Naranasan mo na bang mag-ipon para sa isang bagay na gustong-gusto mong bilhin? Pero nang mapasa iyo na ito, agad mo namang pinagsawaan at ngayon hindi mo na rin pinakikinabangan. Marami tayong pinaglalaanan ng atensyon natin ngayon na wala naman talagang bungang itatagal. Look at your priorities now. Will they bear fruit that will last? Be fruitful in every good work. Demonstrate the fruit of the Spirit in your day-to-day interactions with people. And invest your time and energy on bearing fruit that lasts. Sana ay maging mabunga tayo ngayong araw na ito, ngayong taong ito. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power TP Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas. At 7:59, mga biyanan. Kamusta ka mo? School violence, sininga tuig siyang 2026, mga biyanan. Nagadamo. Langgid, no? Isa ini siyang mga dako nga problema subong nga ginaatubang, mga kabiyanan. No? And based sa isa ka Facebook post, mga kabiyanan, sa isa ka siyang ilang recent balang ginsundan nga mga insidente nga involving sa mga estudyante sa June 4, 2026, may isa ka college student nga na-injured after being kicked off a QC footbridge kay ginkawatan. Oh, June 8, mga biyanan, duha ka Ateneo basketball student athletes ang nalumos sa ilang team building activity sa Aurora, kay Baloman to, no? Ginstoryahan naman ni. Sa June 12, may isa ka high school teacher diri sa Bacolod City nga ginpatay, ang nagpatay si Janti. Sa June 16, mga kabiyanan, may pito ka grade 5 pupils nga ginbuno sa iyang grade 8 nga schoolmate sa General Trias City, mga kabiyanan. Sa sulod din sa classroom, ha? June 18, may isa ka San Mateo student nga na-injured after nabungkuan sang van sa crosswalk. Okay, June 19, may isa ka 6-year-old